0: bagdong 5 milyon para sa infrastructure project. Te, ano taro anat DILJ? Sa problema nga ro na sa Bataan, considering nga rong AI Pit Bataan, may problema mga kasimanwa. May issue sa AIP, that's why nga nakabitin. That's why reenacted ang budget it Bataan. Pero ahaman ito mismo nga taga DILJ naghahambay nga dapat aprobahan gid dong 2026 AIP para maakomodar dong request for supplemental AIP ni Mayor Michael Ramos. Adi ang 10 million wa ma-include sa AIP. Nani hindi sa dama ka supplemental AIP dahil wa ita approve AIP. But ambagon, what ugo? Di man pwede nga what ugo. Rotawo nga what ugo, patay. Kunyawas yang banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdi ba ga, Direktor Bong Palanog, ginimbita ka gidita LGO na numan siya? Kung matandaan pa ni mo, nag-atubang kagid sa sanggol ng bayan, the same issue eh. Pareho manong issue. Daya man niya bugas, daya man niya 10 million, nga wa ma-implementar ita numan siya. Dahil nga ni ko, reenacted budget. Agwa sa net AIP. Pareho man, kubatan. Nga gin-explain ka, hani mo, nanday isbe Jero, mag-isbe Giselle Templo Nuevo, kung ano na problema, tiwa man nagpilit si Director Palanog. Pero sa Bataan, gusto na, paaprobahan gid. Ha? Ay, nagagapaw na kuno sa nga jurisdiction, nga otoridad, rong Bataan, sanggol ang bayan. Oh, my goodness.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Alas 8:01 banwa oras sa Pilipinas. Sawan hawanan na tayong mensahe. Dali ka. Ay. Sinto kayo na. Good morning. Thank you, good. Kay Nung Liland, Dabara Lorente. Nanay Claire Choco. Thank you, good. Kay Sir Lucien, una sa Toteng Reyes. Kay Teacher Sherry Losada Boy. Kaga Sir Eugene Edward Boy. Good morning, good. Kay Mayor Simonet Peralta Francisco. O speaking it New Washington. Mayor Simonet Peralta Francisco. Ag Attorney Omar Francisco ag kagawad ninyo nadura ko nagtaliwan ko nung Lunes ag ginahugat ko rong kopya ita ginfile nga kaso versus Jonabel Remicho Mijares dayang kasong cyber libel ay ko nagtaliwan ko nung Lunes na ifile na rong complaint mga kasimanwa sa Manila RTC.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Masubo nga makita sa SOCMED. Bilang sa kakanon dong pagbatikos kay Senador Risa Ontiveros. Kung sa siin, mas gustohon patanan darong politikong may bahid it corruption, agresibo ag utak kriminal, kaysa sa kapwa kanon nga dapat bugago natun doon nga mga kanon. May punto ka karon. Bagsik ni Juan. Ay, may nagpost tabi. Kung magbisita ni Senadora Risa Ontiveros sa Barakel, kung nagtaliwan nga adlaw, sa opening ita isang Aklan Athletic Association meet, mga kasimanwa, agam baga nga nga kwan, nga ilikoton iya sa kalibo. Aga, mostly ko nagbatiko sa man kita. Ha? Pero mga loyal gid nga mga supporters at mga Duterte, ay sana gidong bumatiko si Tusto kay Senadora Risa Ontiveros Barakel. Sana pagbisita sa kan, agdaya nga plano nga rang or ginahugum-hugum marang base pagkandidato ni Ontiveros sa pagkapresidente sa 2028 kung may eleksyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May punto ka man bagsik ni Juan. Sanda agaugtas sa andang mga barangay official katodo. Kaya kailangang madayon doong eleksyon para kanda. At i-okay matikaw sa tinigaw. Dahil nga uwa ka mating nagaugtas, ay buko matatugtasan kapita tinigaw abi eh. That's why esta makaroon matsawa tagyapot kontra si Kapitan Nini Lourdes Reyes. Ay buka matatugtasan ni Kapitan si Kapitana Nini Lourdes. O, para sa matitan dagaw ron. Ha? Abo matang na ila, ngawat eleksyon yun. Agwata na ila, bayluhan yun, nukanang kapitan sa dagaw man. Ang iba pang mga barangay sa Kalibo. Ngaroon ang mga pumuyo, majority, pamata na ila, magbaylot kapitan. Pero may mga barangay, tanga naga, ha? Dali ko tanga magbaylo, ita, barangay official, ay nagamagaw, tura ng basa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kid, Madam Irene. Ah, good morning, kid. Una sa Barangay Tinigaw. Please, okay ta sa pihak. Happy morning man, Madam Blinda Taay. Kay Jojo Panda na ipatring ng Nancy Igos at kay ng Joseph de la Cruz at ng Lian Sablaon. Una, tanan sa Tinigaw rang yung nagpamati makaroon. Good morning, kid. Ag sa magamang Jake, una sa Puok, ag nagapamati. Ag anang unga ko nito sa Borwanga, kay Lucas Krail Ropa. Kay Ma'am Dilia Lucero Crispino sa mga taga Alipotos. Good morning, kid. Lucero at Crispino family sa Alipotos. May God bless you man, Ma'am Dilia Lucero Crispino. Start duty ay monitor gali sa program. Pati pag lagbok, isugat pa naton Radyo Todo sa lagbok. Akon bag malipat ka arbitory pati Radyo Todo isuwat mo sa lagbok. Kay Ma'am Gemma Tolentino, good morning, kid. Ma'am Salumi Sorilla Villanueva, kumpletuhon ta gid. Ma'am Salumi Solina Sorilla Villanueva. Nga nagamonitor makaron una sa Rome, Italy. Una tayo sa Italia. May nga gahon sa tanang akyanon nga nagapagamati. Ere kay makagwapo. Kay JP Magpusaw, good morning, kid. Pertaining sa issues sa mga truck nga nagaagto sa stockpile. Hindi mahambay nga wa ita mahimo or barangay bangod under the Civil Code of the Philippines, Republic Act 386. A nuisance is any act, omission, establishment, business, or condition of property that harms health, offends the senses, imugid kinumpleto, violates morality, blocks public roads. Kunta mag-review kita atong libro, agad may basihan kita. Actually, kabuhay niya na reklamo rin stockpile nga rauna. Agahon ba tabi ko naman, mga 3-4 a.m. nag-umpisa, tapos anda ita stockpiling una sa istansya. Ay kwanda, ay dumpi, nga stockpile, ay taydulpo kunurag. Kano pa tagi na reklamo ra? Actually, nag-reklamo ka rin sa bilog. Ruga kandidato at kagawad makaroon si Kini de Sablaon. Kano na pagin paabot ay ang stockpile na asistansya nga early morning, nag-aumpis out at operation. Pero mga naila pa magpahuway, nabubulahaw banwa. Ha? Ngani, dapat mangin considerate man kita, mag-considera kita sa naila pa ta magpahuway. Ha? Ay nagaginagamak. Siyempre, pagbubo mo ko yung mga bagas. Pwede anong buli it dam truck. Eh, hukas-hukas ron. Pagkaubos at baga sa sulid dam truck, pagbalik, kung anong nga takop sa buli, nagagapak ron. Ha? Tapos, doon gagasak at bagas, nga nagiligid-ligid, ha? Sa dam truck, nga himo sa bakal, kasangag man. Isturbo sa mga pumuyo. Ag residential area, kung ako magsaga doon lugar. So, dapat mag-consider man kita, okay lang kung adlaw, kung galing early morning tabi eh. Pareho man bagat mga illegal nga mga quarry operator nga naghihinakot itbaga sa Klan River o nasa Banga nga mga tig-aga-aga nagainagi o nasa National Highway. Ah, kita nyo ron. Rino gaguba, itulay sa balete.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, may mahimo tarong barangay ron. May mahimo tarong barangay ron. Shout out mo man kami iya sa Lapnag Banga, Nervar family, adlaw-adlaw gid nagapamati kinyo. Salamat gid. Thank you gid kay Marlon Nervar. Ag Nervar family sa Lapnag Banga. Kay Mr. Sen Sinto Torate, thank you gid. God bless sir. Sir Mario Torreo na sa San Francisco, California. O na sa US. Kay Bongsonyo sa Marikina City, ag sa mga taga Ganson na Mindan Capiz. Kay Cyril Panaga Flores. Rizal Tiberos Jet. Pia Untiveros abi hambang mo. Yeah. Yeah, yeah. Pia Untiveros nga ni. Magsister abi si Risa ag si Pia. Bossing Cyril Panaga Flores. Si Pia nga broadcaster, ita ABS-CBN in ANC makon sa podcast na imaw eh. Si Pia binamisyonar, ranangagan, nga base malang, ay nasimension nga ni Congressman Jojo Ang eh. Sa amon nga pag-istory na iwa, mentionar na na ngagan ni Pia Ontiveros, nga base, ha? Base anda nga hikayatin kung sa mga Tagalog pa si Pia, nga mag-uli sa tangalan, yas aklan. Agkomandidato congresswoman sa Singindi Sikit Aklan. Ti si Pia nga manghod ni Risa inkampod mansanda na ni Congressman Joven Miraflores. Ang baga ni Senadora Risa, hindi, walang balak ang kapatid kong sumabak sa politika. Hindi tanana ron, specialty rong politika. Ana okay. Pero sa naging manghod, mas ginapili na nga magpabilin bilang sangka journalist. Kaysa subabak daw sa politika. Ang hindi daw nanda, hindi na daw nanda ugali nga makipag-inkwentro sa andang mga kapariente. Pero amon taman ang kapariente, amon na ginasuportahan, hindi namin kinakalaban ang mga parientes. Dapat sinusuportahan yan, parientes nga eh. Karon ipabati ko. That's why nga mentioner nga gani, Pia Ontiveros. Si Risa Rubisita iya. Si Pia, nagwarungagan nga base makandidato congresswoman kung sa second district. Gindinay. Gindinay ni Risa, ni Senadora Risa Ontiveros kung nagtaliwan banwa nga Sabado sa press conference.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ate, klaro na kita, bosing. Cyril Panaga Flores. Klaro na. Pia ginmata. Pia matabi ho mentionar nga ngagan ni Congressman Junyo nga base kun kumandidato kun magkinatabo gid manabi sa kun magkinatabo nga mag-inkwentro gid sa de Kong Jojo agsanday Kong Joven. Alibawa sumuportat ama na si Kong Joven nagsigoba Joen kay Kong Jess Marquez. Base kun magbutang sa net kandidato nga congresswoman sa kwan sa second district, agha-mentioner nga aga ni Pia Ontiveros. Okay na. Klaro na kita, sir. Cyril Panaga Flores, sir. Okay na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ipaputok ang tulo kung dumaog si Arisco. Kontra ka kong Jess. Basik kibot si Arisco nga ginapabugay na nga baluarte sa first district, maperde pa imaw. Okay. Wa pa manay. Masya, naghipos nga ni. Nagtawa yun makagwapo. Kaya magpatawhay kaya na iuna. Revolusyon yung matabo sa mga sibilyan, martial law na may arbitore kung what election sa 2028. What issue si Kong Papa Jess? It corruption. Everybody na, trending. Sa bagay, the presumption of innocence and the standard of proof required for conviction. Tama na gapot, benefits of the doubt. Tama ka. Inagyapong ganarong ginatawag ang presumption of innocence until such time, proven guilty beyond reasonable doubt. Siyempre, criminal case eh. Dapat beyond reasonable doubt. Makagwapo. good morning. Mayad ta si Mayor Langkoy nga ra. Okay. Makato na naman kita. Pinapaguwa. Paimaw ni ano ra? Pinapagwa paimaw ni Attorney Boy during meeting nandaanay. Aki mata sikap. good morning gid kay Madam Rosie Isog Sandagaw nang Tinaguboy Tambong. Paki na to sa natanan. Agud makasamit man sa data blood control. Si SB. okay. Awawa. Nakita kami gid bosan kay mau. Manakot amana. Actual araw. Total nakita kami ni Toto Rizar ko nagtaliwan nga Sabado. Dali lang daw nga. Nakita kami ni Toto Rizar ko nagtaliwan nga Sabado makagwapo. Hambang na naglib ta imaw. Okay? Ro na magpagsunod dito sa Philippine Travel Mart. Naglib ta imaw. Okay? Agroan ang gastos, bisan mag-inukay ka pa kuno ina itna dokumento, huwa tat ginastos sa nang panaw. Del sabat, si dabat yata ni Mayor, doan ang panaw, huwa tak igidastos dong gobyerno sa pagsunod ni Rizar igdo sa Philippine Travel Mart. Ag naglib tay mao. So, klaro na kita ba kagwapo? Naglib tay mao agwa tat ginastos ng gobyerno kana. Pribado tang kwarta ro ginamit sa nang pagpanaw sa Philippine Travel Mart.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Pagsakar Arbe. Ah, oh. Sakar kamong tatlo ni Juan, makagwapo ni Chris Hermanos, pati si Bagsik ni Juan, apat kamo. Sakar kamo sa Gunang Bayan. Kung damog kuntang manok ka to, pahanin nun na kuntaro mga kurap kabisyal, pero hindi nasapertahan pag yun, kundi sa bintana, nga may dagang... Ay, Diyos mio, nga may dagang sipa. Good morning, Gid. More power man. Dating Kapitan Eufemio Tim de la Sena. Good morning, Gid. Kay Nini Nerly. SB member Nini Nerly de la Sena. Ay, Diyos mio. Good morning, Gid. Kay Bobot Berti. Kay Bill Jai. Una sa Makato. Masadya. Pero Makato. Kara makaroon eh. Papungkuha sa natanan doon. Pare, tanan ako dili sa amit. Sanda. Inaman pwedeng pumungko sa natanan. Ay, may mapyerde, Gid. Ganda. Pero makapungko. Rugadaog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bawa ro sakla. Kung nagtao kat permit sa sakla, ay hindi ta pwede ro tawan mo't permit do sakla. Illegal gambling. Illegal tawan mo't permit. Oh, come on. Hindi pwede. Good morning. Mag-file it reklamo. File niyo reklamo. Kamu una sa Makato, mag-file ka mo't reklamo. Kung may una ginman nga, hindi eksakto nga natabo, mag-file ka mo't reklamo. Have a nice Monday kay Tres Hermanos. Kung si Senador Rizay mong i-post abong reaksyon, agaling ay angry. Ay, Diyos mio. Ka, agapate ako, pagising programa, ay mapaabot rong concern regarding sa playground sa Pastrana Park. Wa taga, ga-maintenance. Kanugon kung magkasamad ay people's money. Actually, nasama din nga ni Ron. Inayos na yan, makagwapo. May mga nasama din karon, may mga inayos na karon. Pwede mataron ma'am, basta may... bisan may patay pa. Bisan may patay. Consideration pwede. Pero kung imong tawan at permit, sa hindi eksakto eh. Illegal o baro mong legal? Ay, matsa hindi eksakto ron. Ha? Kain na ba? Naghambaw ba imong wat mahimo? Hindi ko na monitor mayad, makagwapo eh. Kapitan, wat mahimo barangay? May una ta mahimo ron, kabatas. Nagkapitan ka pa kung wakat mahimo. Good morning, Jet. Blessed Monday likewise. Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Happy monitoring man. Kay Engineer Bernardo Biray Moises. Happy Monday. Matsamagain pa nga ni Gani. Di pag-implement ita segregation at basuray, wakon ginasunod ay... Bukon man giregular dong pag-pick up ngani, nagatinumpok. Tapos kung maghakot na dong garbage truck, nagawinigit-wigit lang dong habilin. Ay nako nung Bernard. Engineer Bernard Biray Moises. Problema sa basura naton nga ra. Sa tao, kung may kasulbaran para. Basi kung mahuman na yung nga project nga ra sa Bacau Sur, sa Pilang Adlaw. Basi un lang. Basi un lang mga kasimanwa. Basi un lang kay... Loud and clear. Thank you man kay si Sir Cyril Panagay Flores. Ay, no. Hindi, pwede. Masyado nga kuha ni mga imong tirada eh. kung ma-evidensya ta kuntaron, may padayab ko dokumento eh, Bill Jai. Kung may papilis ka nga kompleto, ag-akusar ka tinga big wa ka timo ita ginapadaga ka kon nga papila sa ako ting pabasahon. Bala sa magbasa basahon galing abo man sa daw nagapamantaw sa Facebook ko. Kamo lang pagbaho sa una.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Late na kami nakapamati kimo. Iya kami makaroon sa Rojas. Kapamati, bisan mahina rong data. I think you good kay Julius Nunez na sa Rojas sa City Capiz. Boto tao kay makagwapo kung magsakar imaw. Sayid ko nga, pag magdawag imaw, impas kido nga makakurakot ka na karon. Amigo Jet, pa-shoutout kay Judy Malba Santos at Mabilo. ang kagawad itpudlon. Kay Jonathan Bismonte, good morning man. Ang iba karon lang ah. Karon ang iba. Alas 8:20. Hatod kinyo 3 Doors Beer kasanga mo sa Relax Sarap.
1: Todo komentaryo. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
5: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka-Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tatunan Beacon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
13: Para sa Senet Manalo.
14: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash alley na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: DTX 500.
17: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
16: Umawi ka na lang
17: sa DTX 500.
16: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
17: pang laban sa mga free radicals
16: na nagdudulot ng sakit
17: at pagkasira ng katawan.
16: Ang DTX 500.
17: Araw-araw.
16: Mabibili sa mga butik.
18: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Beacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
19: Kapoy!
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Mag-
0: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
22: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
22: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
22: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
22: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Walang inaantasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Balik sa aton nga pagpangalagad. Dalas 8.34 na. Kalma na. Huwag man ako tayo blood. Good morning, kid. Toto Joy ni Maglonso. Kay Dr. Karen, kid. Good morning, kid. Aga kay Engineer Titoy. Kay Dr. Malo. Ag sa kanamiton magaha. Madam M. sa Lopez Velez. May kid niya pagpamati. Magandang maaraw na umaga. God bless. Watching you via If Live on the way to Congress. More power. Budget hearing, abi. Aga makaroon man nga pagpadayon ng impeachment trial sa Senate. Aga budget hearing pa sa House of Representatives. Happy monitoring it kay Aklan First District Congressman Jesus Papadios Marquez. On the way na daw siya sa House of Representatives. Ay may budget hearing.
23: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Good morning, more power. God bless Aklan. Good morning kay Jorks Makabinta. Una sa Laging Banwa West, sa Banwa Itanumansya. Ano ra? Sa barangay istansya nga isyo, pareho man baga doon it manok sa Milgar nga nagatok turook nga ginreklamo ay masangag kuno. Foreigner lang ang sakalam. Action agad si Kapitan. Nagpromesa man kina si Kapitan nga aksyonan na dayang reklamo sa stockpile at mga Garcia. E nakakabulahaw early morning. So nagasalig kita kay Kapitan Daisy Andrade nga maaksyonan na yung concern nga at mga pumuhi. Kano pa biray? Bukod niyang ita kahapon ko siyang adlaw. Ilang buwan yung katong ngayon reklamo nga ni Ray. Bukas, ops, makaron. May dong pakikutan na nga ni dong kung may una dong ako dong. May more power coping available na. May nagapangutan na bi. Oo, nasa pihak. May available matunin na nga more power copy. May una. May una daw. Magpaagto ka lang yan na ni Claire. It manog pick up mo. Two boxes maton. Meron na nai. Papuntahin mo na lang dito nai. Good morning, kid Nanay Claire. Dali lang. Sabtong tanay si Nanay Claire, nagpamati mo, hoy. Okay, Sir Lucien. Dahil yung paborito ni Sir Lucien nga kape. More power. May una, Nay. Nanay Claire, good morning, kid. Type, kid, ni makagwapo si Don Rizar. O nga, ni. Pero, nagmuno kakon si Toto Rizar. Party kay makagwapo. Matuod baga, total ina ka magpamati, makagwapo gapamati ka man bagsik ni Juan. Matuod baga, nga si bagsik ni Juan nagsi makagwapo, sang katawuang
23: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Dr. Bal, gapati ka ba nga si Bagsik ni Juan at si Makagwapo ay isang katawag ang sanda?
23: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
24: Radyo, radyo, todo. Ay total, gapamati ka Bagsik ni Juan. Matuod ba nga ikaw at si Makagwapo ay isang tao lang? Tatlong sa napagiging natuha, paiway anak ko ay wa mangitat makinarya ang may nibagsik ni Juan. Paiway na ko na imaw. Di karon yun mapusasan si ni Mayor Joris, si Makagwapo, ay makilagaw ni Mau. Kun kumani dati matsanggo niyang bayan. Si Arbitory at si Makagwapo ag bagsik ni Juan yang migo pada ganon it is be. Ako nga nang runner gang, willing gid ang magsuporta kanda. Taga New Washington, tabi si Tres Hermanos eh. Or mga taga Kalibo gang, ayun no, mga taga New Washington. O tatlo, isakto tatlo. Tatlo ko gang, sa tibiyog, pwede yung kamong tatlo. Ayos maton, Jet. End of discussion, doon malang rong ang nahugat nga magsabat sa mga kutana. Kay ng Rodora, masungsung de Cracker, happy monitoring gay, daga kay Sir Ron de Cracker, o na sa Arizona. Arizona, USA. Kay dating PCL President, aga New Washington is member, Nonoy Ruli Ikinya Jr. Good morning, Gid. Ibahan kami kahapon eh. With Dr. J.J. Reyes Ikinya. Aga si Sir Harry. Good morning, Sir Harry. Una makaroon sanda sa Rogues, sa cafe, nagkakapi-kapi. Abang nagpamati. Tingin, Gid, Cons, Ruli Nonoy Ikinya Jr. Wellness break man si Ma'am Merly. Agwa manit klase, rawamon nga. Usnga. Bye, very good, Gid. Kagawad Michael Sulina. O nasa laging banwawis naman siya. Ringgid, amigo nga, hindi ako magsakar. Hay base ako para yun mabas sa Todo Radio. Okay na ako nga mag-criticize kanda. Jonathan Benedicto, good morning, Gid. Impas kagid ka na. Kung sumaga ka, amigong makagwapo man ni Tres Hermanos. Sa mga membro at aktuda, good morning, Gid. Una sa nang tambayan sa Guding Ramos. Ag saanda nga obisina sa Aktoda Co-op, una sa Sikimpo, kay Will Andrade Tambong at kay Mr. Johnny Boy Saminyo. Ita Aktoda. Good morning, gulit ko na sa Gasakar. Ito kagawad sa among nga barangay. Gintawan ako at 500 pang pamahaw kuno. Hambay kukana, iyakot ko. Iyakot ko. Guni mo, sang balota. Pang number 8 ka makon sa listahan yon. Nagwinangot temo kakon. Hay, siyempre, pito man ang ginabuo nga kagawad. Tapos, ibotang may mo sa pangwago. Ha? Hay, nano lang rupugos ka to. Kon pangwago imaw. Ay, rugi na elect man ang kagawad sa barangay. Pito. Kon SB member kon taron, okay lang. Ay, wago. Kaling kagawad, pito man lang. Diba, Dok Bal Sokro?
23: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
24: Ah, kay Marvin Makabinta, good morning, Gid. Manami man nga may kritiko sa empleyado ag sa politiko. An ethical nga ni magpilinanaw ro isagang ay, hindi man mo kan public official. Hindi man mo privado matay mo. Good morning, Gid. Makagwapo. Pero matuod ba nga si Makagwapo kung nagsibagsik ni Juan? Habang mata ni Kwanda ni Toto Arisar. Ngikutan ako, abim mo. Tama na kung minatuod man nga si Bagsik ni Juan at si Makagwapo. Sang katawo man ang? Matsabukon tamakon eh. Matsaibat ayata makon eh.
23: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
24: Parang hindi mingko manami tarong niya isyo ah. Bagsik ni Juan ag Makagwapo isang tao. Secret. Ha? Pero matuod ba ga? Na isang tao lang kayo. Good morning, Jet. Okay, mingkota si Pia. Kung pera si Mokay, Lauren Ligarda. Nakagubot mo ag antiguhan Gid magkinaray ah. Magdiagan sa antike ag dumaog imaw hay si Pia. Actually, ay rin man, ginapanan-aw malang man. Ginapanan-aw malang man. Ag-qualified man imaw. Ah, libawa maghali ni Mauya. Ah, humali ni Mauya. One year before election, ay the requirements man lang kung kakandidato ka ay sangdag-on man lang, nga nag-start ka sa lugar, may imong bagay iya, tigo ka magbasa, magsugat, din ang requirements eh. Di man ang rugi na required ito atun nga laye. bisan sino, pwede man lang magkandidato eh.
1: Matalinong talaga.
24: Kaya antigohan, kababo! Oh, may itong mayor, Haman, si Mayor Michael Agsikwan, Plowen ba maghambaw, eh, Mayor Rodel, hindi man buko matbogin si Kong Tenarisco, hindi man buko. Kababo, ha? Kababo nga mga kandidato isaklan nga, hindi man house nga ni, ka, makahambang itaklan nun, pero hindi gid proven maginak ka nun. Kababo, iya saklan. Hindi, hindi lang imaw. Di ba nga, Madam Rona Rana, Vice Panganiban, good morning gid. O, araw ah, may reaksyon. Botantit Kalibo, good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning.
3: Palangga ko pa mati, no? Kasi kapag mati kami kayo katunong ito dito.
24: Oo.
3: Si, kung sino man si Bagsik at siwa niya rumasa, manami man tananan ng Punteria. Pero ginauna ko kung pwedeng ibutang ginimupangan. Kasi naroon ka matura ito dito. May grupo na kami yung nagotik-otik at medyo ito ito mo napilihan. Kasi ito ka matura. Ayun, mag-uso. Hindi katunong ito dito. Hindi sa ano, honest to goodness. Nakikita mo naman kung ano rin mo pagbulik sa tao, di mong pag-atipan sa mga nagatawag mo. Pero kamaturan, i-anis ko ganyan, sa'yo kami talis dito. Ta. Kung ikaw ito, nga naila, ay 101% na mo niya. Butang at ina. Ayaw, totoo dito. Bata ka pa, ikaw, may future ka yung mayat ka ting mabulikon sa tanan siya.
24: Thank you, good sir. Thank you, good sir. Ipaiway na natin kanda. Ipaiway lang natin kanda. Thank you, Dada, sa kapatid. Full support kagit permi kakon. 100%.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: May handog ng Pangulo sa ABL. May handog ng Pangulo sa ABL. Ano ba karo handog ng Pangulo ngayon ay? Haranay wa. Si Senadora Risa Honteveros sa pangutanang ano mahimo mo, Senadora? Ah, sa problema na mong ginaatubang sa aklan. Dayang patay sinding kuryente, krisis enerhiya sa Panay, agmatood baga, nga may balak o base, ah, may ganyong komandidato rin mo nga sister nga si Pia Otevero sa pagkakongresista sa Aklan 2nd District. Ah, sabat ni Senadora Risa Honteveros.
4: Sabi rin kung sinasabi ni Secretary Garin na power crisis at matinding tatamaan po ang Aklan bilang pinakadulo na grid specific for Akay. Ano pong magagawa natin ito sa problema ito?
5: Kamu nga salamat sa pamamagitan. Kakausap pa lang namin ni Gov. Joanne about this very question over lunch. So, ang Boracay, it is sa Aklan. Ang napag-usapan din namin yung usapin ng tourism. And sino namang tourism industry makaka-survive at makaka-thrive kung kulang o walang kuryente? So, ayon na ang Secretary of Energy ay isang Panay Norman, and so far I have worked well with Secretary Sharon sa iba't ibang mga energy issues these past many months. Yung usapin ng grid, napaka-importante dahil tuloy-tuloy yung mga criticismo na pwede sanang mas makapag-generate ng kuryente ang mga renewable energies na mayamang-mayaman ng Pilipinas, kasama na tayo dito sa Visayas. Kung maging mas bukas ang national grid natin, kaya shoutout ito sa NGCP, palagi na lang, na bawasan nila yung mga hanang, mga difficulties para mag-upload ng renewable energy yung mga RE generators sa grid, para maservisuhan ang kanilang mga households at mga enterprises, including sa tourism industry. Ang acceptable talaga yung mga marami at mahabang power interruptions, or also yung issue ng mataas na presyo ng kuryente. Bakit may ganun? Ang Visayas nga, ang region ng ating archipelago na pinaka-pulo-pulo, isla-isla. So, pinaka may potential para sa iba't ibang klase ng renewable energies, maging maayos din na dapat ang pag-serve ng grid sa mga RE generators, distributors, and consumers. So, nung maghiwalay kami ni Joanne kanina, sabi ko nga, bukod sa mga napag-usapan din namin sa education, health, tourism, kung ano ang plano ng Aklan as part also of Panay Island sa usapin ng energy, lalo na dun sa sinusulong na advokasya ng isang just energy transition, i-count ako bilang na isa sa mga number one supporters, bilang isang Aklanon, bilang isang Panaynon, to support this. Last but not the least, dahil chair din ako sa Senate Committee on Economic Affairs, ang ay talaga namin nandiyan din sa issue ng energy. Bilang isa sa pinaka-importante, kailangan natin ma-secure ang energy sufficiency natin para paunlarin, pagyamanin yung ating ekonomiya, yung ating buong bayan. At dapat nasa frontline yan ang Visayas, ang Panay Island, ang Aklan Province.
2: Thank you, ma'am. Panood, ma'am. Di ko lang alam kung narin mo na ito, ma'am. As early as second quarter ng 2026, napag-uusapan ho yung politika sa amin. Di ba sa goal, napag-uusapan ho na main leakers ng Jojo Ang, so ilong ko, yung latest political development sa Aklan. At nasabi po niya yung pangalan ng sister mo, Tia De Veros, na baka daw, baka ba lang, or posible na tumakbong congressman sa Aklan 2nd Legislative District. Kasi si incumbent congressman na Veracruz. Any idea mo, please, Senadora?
5: Absolutely no idea. Buti pa si Rep. Jojo, mas may alam sa utod ko kaysa sa akin. Si Pia po ay kilala nyo naman, paupod nyo sa industriya ng broadcast media. At kahit wala na siya dun sa huling stasyon na pinagtrabahuan niya, masaya po siyang nagpapatuloy, nag-e-evolve kung paano siya pwede magpatuloy sa bagong media landscape. So sa kanyang podcast, sa kanyang isa pa siya, no? O sa kanyang YouTube. And ako, ever since, kahit nasa pag-relate niya sa akin, lagi siyang in a way at arm's length. Kasi gusto talaga niyang panghawakan yung ginagawa ninyo na non-partisanship sa mga politiko, kahit sa akin pa na sister niya. Never kong narinig siya mag-consider ng ganyan. At lalo pa para labanan ng isang pariente namin. Naku po. Basta ang attitude ko po, and I imagine kaming lahat ng mga pinsan na nasa labas ng Panay Island, na ang attitude namin sa mga pariente sa akin ay pag-suporta and then pursuing our own paths. Definitely ganun din si Pia, I am confident to say.
23: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
24: Arator, sabat sa akon nga pangutana. Kaya Senadora Riza Ontiveros. Sa pangutana nga ano mahimo na bilang may dugong akanon, aga kapis nun. Dahil arwan ng lulo, hambag ko nga ni, dating gobernador it kapis. Kung sinong Aklan ka to, part it kapis. Before nung separation it Aklan sa kapis, ko 1956. Aga kagapad na nagugta karaw na sarangalan, iping man it property banwa. Iping ha, it a property ni Congressman Tedarisco, property man it mga Ontiveros una sa Dumatad Hawili area. Kagapad, aga anang printi bay gid. So, gindinay ni Senadora Riza Ontiveros nga watat ka matuuran nga may planong sumabak sa politika, especially sa Aklan nga watay naggabaho, watay nagtiner, watay nagbuhay. Hambaga ni Kenneth nag-comment, hindi nga ni mo kanti gumaghambat Aklanon. Ha? Nga imauhay, may dugong Aklanon nagkasin mansanda. Ingkampod mansanda. Kwaton nga pinananggang congressman sa segundo distrito, Joven Miraflores. So hindi na pag-uusapan ng pamilya. Walang pinag-usapan. At walang balak sumabak sa politika. Kapingid sa Aklan si Pia Ontiveros ing manghod ni Senadora Risa Ontiveros. Ag hindi daw ugali nanda nga kumalaban sandang pariente. Ay do pariente takuno ginasuportahan tananda wa tananda ginakalaban. Bukunit pareho ko na tabo na seleksyon ngarong maga first cousin nga Congressman Joven ag former Congressman Ted Harisco nag-inkwentro. Iba tama na kami. Ang pariente hindi kinakalaban, sinusuportahan. Kaya sa aklan, watat pamilya iya, watat pariente iya. Nagahaganutan tayo magpagariente pag abot sa politika. Kaya ang babata ni Senador Risa, hindi, wala. Kasi hindi namin ugali na kumalaban sa pariente.
23: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Sa pangutana, nga ano mahimot Senadora? Sa layang nga presente nga ginatubang natun nga krisis enerhiya sa Panay, Kabinsaklan, ay wat klarong sabat. Wa ginit klarong sabat mga kasimanwa. Wa ginit konkretong sabat talin sa Senadora natun kung ano mahimo na bilang sa kasinadora sa atong problema ginapangatubang. Aroon ang sabat kayo naman sa mahaba patang istorya. Mga pag-amyendat, mga ipiralo, nako. Mahaba pang usapin po yan, Madam Senadora. Rong klaro gilang, ang hasabat ni Senadora Risa, rong pangutanang may balak bang tumakbo si Pia Saklan. Do klaro gilang, wala!
23: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
24: Alas 8.54. Yes, to Risa ako. Ako matang diritso ron. Kaya ayaw nyo't intrahe. Huwag ko gani ginakwestiyon naman si Bipin nyo. Sayod ko. Tama. Huwag ka mo iti kasabat kung naman doon nga ni inyo. Tama ka man makagwapo. Pero yung ginahamba makagwapo.

0: karon gid ah. Toto Arbe, mas nagaklaro nga nagaklaro na gid kung sino si makagwapo.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Good morning gid, Ma'am Shirley Oreta Panier. Ang nagapamati, include me in. Good morning gid, thank you gid. Madam Shirla Oreta Panier, nga nagapamati makaron. Happy happy monitoring gid. Kay Gibo Chodoro lang ako mig. Malabo sabat ni Risa, ama ni Tres Hermanos. Ayo. Actually believe kita kay Gibo at Chodoro ha. Sana ang tinindugan sa isyong Arat West Philippines eh. Matindi. Ah, matindi. Ang bagay ni Lacson na tawag na nga ni kay Chodoro. Gilbert Chodoro, presidente. Presidente, saan ang panindugan sa West Philippines eh? Mga kasimanwa, masyado gid mapag-unong tinindugan ni Gibo Chodoro pag-abot sa interesit na Pilipinas sa West Philippines eh. Agbilib kita kay Chodoro karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Hambay ni Bencistobal, ipaliwanag mo muna yung nangyari sa PhilHealth. Ontiveros, bago ka tumakbong presidente ng Pilipinas, diretso. Imo matang diretso ron, Miss Cristobal. Yes, Tori. Ay, nako. Si makagwapo, kambal aron ni Bagsik ni Juan, ang mga ni Tres Hermanos. Dagat naman po ko sa sipin na. Ay, bila siguro, ma times 10 yun. Tres Hermanos. Ah, matya nagaklaro nga nagaklaro ngid. Ha? Ah? Ima man dati gahatol ka kunit pamahoron. Mo konta it basihan ron nga dapat kantiguhan kagid mag-inak kanon. Miyor nga nit kalibo tagagog ro. Importante anes wat bahi dit corruption. Tigo mataki magambay ta inak kanon kalibunon si Mayor Jores. Abo sa aklan si dating Mayor Benz sa Dabarosa, aman fluent ba magambay ta klanon? Hindi man. Pero akla nun. Pero akla nun. Iwan na binagahambay ra ato niya konstitusyon niya. Kung hindi ka pluwin maghambay at akla nun na hindi ka pwede magkandidato sa aklan. Hindi man eh. Hambaw mo lang, residente ka, residente ka at lugar kung sige ka kandidato, 1 year. Tapos ay Filipino citizen ka, hindi ka foreigner, hindi ka dual citizen, kundi kung dual citizen ka, ginarenounce mo, rin mo nga pagiging kung ano ka man nga citizen sa ibang nasyon, inasurrender mo ron, tigo ka magbasag, tigo ka magsugat, tapos do istorya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Imaw man dati gahatod kakot pamahoron, agali. Hore, una ka man sa SB, ag una man si makagwapo sa SB, ag una ka man sa SB bagsik ni Juan konsesyon. Ay sinabi gahatod pamahaw kinyo. Ay sambilog mo sa gahatod pamahaw kinyo. Kinyo ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Madali kaon mapusasan. Nagasinggit kini ko si Mayor Jurisen at mantika during sa rally ka to. Sino anang ginahambay nga mantika? Seriously, kung istoryahan taro, depensa sa bansa, ta si Gibo Rong Capable. Tama gid, Tres Hermanos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Sin banda ko sa istansya, rin nareklamo nga masangag ang manok. Daw na sulbar naman siguro, kano ba tatong mam Tisarabia Oro eh? Foreigner to arutag-ana. Matsa kano ba tatong nga reklamo? Makaroon ano ko dabatin nga reklamo about manok. Matsa inayos yung siguro man ita barangay to. Ratong complaint about sa masangag manukan nun na sa maistansya. Nga foreigner tag-ana. Last year pa yata yun eh. Last year pa nga reklamo to eh. Pero makaroon ano ko dabatian nga reklamo. Na naayos na siguro. Good morning kid kay Toto Roger Lucero Nagales. Yan nag-monitor makaroon. Alas 9 impunto oras sa Pilipinas. Ngayon lang nagsasalita iyang sigbo, pero pag sa flood control hindi nagsasalita, kaya depends ano ba makaroon do kwan? Depends secretary mo makaroon, di ba? Si Teodoro. Hindi naman na napapel nga issue sa flood control eh. Ang ani ipabinit

0: ta si Teodoro. Iba mataro ng papel makaron, ha? Ya tayo sa kwan eh. Sa National Defense tayo mo eh. Wala na. Ambay ni Nore Esberto Melgarejo. Research mo na lang. Sabat na kay kwan, kay na, kay Vince. Huwag tamad. Start with Google. Wapa si Tubero sa PhilHealth. Nung nagkanumalya sa PhilHealth, show proof kung may nagkaso sa kanya dahil sa PhilHealth. May punto ka, sir. O, ma'am. Nore Esberto Melgarejo. Astabi nga, watad ginapal. Rin nga ni nga gakusar, abo nga nag-akusar, pero wat gina, pero sa makato nga ra. Abo, sa na ginakusar, kay kapitan, kay mayor, di wamat nag-apal triklamo. Ha? Mag-file ba ka mo triklamo para mas manami gid? Ha? File ba ka mo triklamo matuod? Agpadahan nyo kot kopyat inyong reklamo. Formal complaint. Basahon ko pag may formal complaint. Alas 9:01 sa amon nga pagbalik. Rong pagbisita. Agro akon nga napanuhan nga pagbisita ni Mayor James Salibas ko nagtaliwan nga Biyernes it gabi eh. Agkadungan panana ay nakita ko man nagsugod dito sa compound. Matsa kaitsura gid ni Kapitan Neil. Agduan ang grupo nga igtuman sa Salibas. Alas 9:02. Hatod ginyo 3 horse beer kasangga mo sa relax sarap.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsta na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Pila, pila.

Dux, intra na! Sa ngayon, pila ng promo, magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly. Kape.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw, tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawasan.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Ah, yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
3: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
4: Nakikinig kasi sila sa radyo.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Uy, mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ikutin mo man abir yung sikreto ka, kon.
6: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
7: Agharap pa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
12: Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
12: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipwede pa gig ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
12: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
17: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
18: Armando Castillo ng Nanganday. Uyantan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating?
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo lang kung inaarasan sa Ugala ng Katotohanan 88.5 FM. Makapasaway sa lipunan. Todo, may rest back na. Radyo,
4: radyo. Balik sa aton nga pagpangalagad oras alas 9.30 na. Mahilig man ang sanda magpinaman touch place video kaya wasa nakasayod nagagawa kang ignorante manig makagwapo. Well said ko no, Ma'am Nore Isberto Melgarejo. Abay di makagwapo, good morning it kaya good morning mate Mang Tas Roster inaga monitor makaroon engineer Cesar Gomez Taiko o nasa niyo buswang happy monitoring kaya attorney judge anyo body marine judge masaya di kailangan kagusot judge sa anat MKWD judge eh. Mas agang-agang gid judge body eh. Ikaw lagi siguro judge body. Kinahanggan kay dito bilang dating member ita board of directors. Ako di man gid ako kinahanggan dito eh. Kago ita kara si Bagsik ni Juan kung mag-agto sa session hindi yun mapagtawad pamahaw ni Risa. Mas nagnipis ang pag-asa kay Risa sa sabat kay ina. Sige bo, tiyodoro option ko. Klaro para plano pag-abot sa depensa. Doga ako sa kaya gibo kung may ebidensya sanda mapate ko pero kung tulad sa tulad sa dinis ko lang accusation lang palagi no way. Good morning Jet Gibo Bar Top Natcher tapat ang paninindigan sa bansa. Go for President 2028 election. Binoto ko yan noong 2010 presidential election, hindi lang nasuportahan ng pinsan niya, Danding Cuangco at kinalaban pa. Aling kay Mr. Alexander Nabor. Kay Madam Beverly Neal ng good morning una sa GMA, sa Ginatuan. Tama ka, Jet. Matsa isa lang si Makagwapo. Hindi daw, what si Tres Hermanos? Si Makagwapo, takalong si Bagsik ni Juan Toto Arbe. Si Tres Hermanos, hey, taga New Washington, matay mo, bukot na yung mo sa kalibo. Kaya hindi pwede nga magpareho si Makagwapo sa si Tres Hermanos. Sigurado ako nga si Tres Hermanos at si Makagwapo hindi iisa. Hindi iisa. Sigurado yan. Sigurado yan. Gusto niyo makilaga si Tres Hermanos? Iote ko galingin niyo.
3: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
4: Good morning kay Nini Landa Servato Sila Crosa. Good morning kuno kay Dingdong. Nakasamit man ako it gulay kay mother na. Naghatod si Susan it Aros Valenciana. Ay wan kung nakuha niya ba. Good morning kay Nini Landa Servatos de la Cruz una sa compound it Matanga sa barangay New Buswang. Aro, mga aligasyon nga rabit panakaw. Pero problema, waman rin ginfile nga case, nga panakaw. Maliban na kung may ginfile yung kasong panakaw, mahambal kita nga may una agon nga nag-akusar. Waman abi. Wato na ito yung may magpalita kaso nga may tinakaw gidman nga pundot telehealth.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Wa man ko research na naghambay nga PhilHealth kwen si Risa nga pilang beses yun nga nag-explain nga wa ta magabot si Risa kunta may kaso ni Mao. O rin nga naginhambay. Wa man abit nagpalit reklamo ka na eh. It kaso gid sa ombudsman. Gusto mo masairan kung sino mo makita? Iya man ang imaho sa mainuman siya makita. Sa New Washington ni Mao pero sa mainuman siya mo makita. Kung gusto niyo makita, agto ka masunuman siya. Si Bagsik ni Juan takara mapusasan. Ara na dong. Dali lang gina ayagi na kon ini mo busy. Tanaw na tong bukot busy si wag. Never again. Amay ni Madam Olive Gallardo, never again. Ay nako.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Hindi ka nagid, Ma'am Olive. Hindi ka nagid. Kain suka daw sa house. Is in the house. Hindi nagid ko no. Ha? Never again si Madam Olive Gallardo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Dali lang, haya, araw, pamati ka mo. Di nga niyang nangawahan, may kwan ko no, waman nita binati nga may una gali nga handog sa Pangulo. So, huwag kita binati dong, nga may mga handog sa Pangulo, di ba? Matsawa matsanat mga invitation. O, nakibot man kita nga may handog sa Pangulo, gali mo kong sa EBR Sports Complex. Bakit kaya parang ginipos-hipusan na yung handog sa Pangulo nga ra? Matsa may nahumgan yung mata kong magangsa sa handog sa Pangulo nga ra. Plus man baga itakwan, itaya nga 20,000 nga scholarship. Halin pa ko nagtariwan ng mga dinomingo. Dugi na rin reklamo, ha? Ng mga barangay official sa 20,000 nga scholarship. Puro tibyog. Huwag ito at habatay nga buko tibyog. Nga ginreklamo. Tibyog kita ng mga kapitan, ng mga kagawa, dugi na reklamo. Tanan hagos ng mga reklamo makaroon sa social media. Puro tatibyog. Ano natabo sa inyong arang scholarship program nga ra? International government. Ay, nako. O, ay tibyog man ni Maura. Yes, sa niya. Mayor James Villanueva Solano. Sir, good morning. Sir, good morning, sir.
5: Ay, rin mo ang rat.
4: Dali lang. Pakialsan ni Dong. Prepare maton, Mayor James. May extension siguro ng phone eh. Ah, dali na kita. May kistorya pa mo. Natoda, pilaw tang Domingo, binasa ko balang rumang reklamo, rog na rin reklamo ng mga barangay official, tag mga tibyo kita. Aman tabaga, what at reklamo iya sa mga kapitan nga buko tibyo. Ano ga katabo? Ya? Si Bagsik, ayo, oh, say in si Imaw. Oh, tama ka, Tutorbi. Mantaw ka na 4 to 6 p.m. Martes, Webes, at Sabado. Agon makita mo si Bagsik ni Juan. Ara na sa linya. May kestorya pa, Imaw. Pakikuan mo kung na-available, Imaw. Magaskan yung manunas yun. Ay, pirmi malang ro barangay opisya nagagaskan eh. Pirmi naman ito ng mga barangay opisya. Kuring nga lang 20,000 nga kuhan. Nga scholarship nga ra. Doi babi matood ay matsabasta kang makaaligar. Pero iba matood nga ligasyon. Paras ko nang reklamo nga ra sa batan nga ro beneficiary it scholarship program ungat kapitan. Inda bi pwede sa guidelines eh. Hambagong tagidabi nga roonga ni kagawad ay naging beneficiary. Ay paano man na pobre man si kagawad, pobre man si kapitan. O galing ay sa guidelines sabi hindi pwede. Hindi kita pwede. Pobre ka man kunta, nga kagawad ka. Pobre ka man nga kapitan ka. Hayro problema sa guidelines, hindi pwede. Di yun taro problema. Kung wako tat guidelines, okay lang. May guidelines sabi eh. Para sa rin sa kamaligan nga ra, ay naging issue ko man. Ungat kapitan sa bilog sa beneficiary. Ag hindi pwede. Di yun problema ka ra. Ha? Pag dinis alaw ro, ibalik mo itong 20 mil.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kagabanan, nabi, mga 90% plus. Mga 90% siguro makagwapo at nagapungo kapitan sa Aklan. 327 nga barangay. At 327 barangay at Aklan. Siguro mga 90% tibyog. Mga 10% siguro buko tibyog karon sa nagapungo ko karon. Aga hindi gid malikawan nga puro gid batod tibyog nga mga kapitan do kan makaron gina putos ita kontrobersiya koreng scholarship program nga ra.
3: Mabilis
4: sa ano man labi national nga ra magtaot scholarship program tig 5 bilog pero sit andagaw pilang libo ro nga qualified tapos do nga pwede man nga makaabil 5 ayo di patulat ang programa at gobyerno na butang pa sayang ang mga barangay official naton sa linya naton Mayor James Solanoy. Di ba, Mayor, tibyog ka man?
5: Oo, tibyog pa tanong. Ako na gano'n sa tibyog.
4: Doon yung taro klaro.
5: Siguro ka isip nga bukod niya ko tibyog dahil kula sa election. Ay, good morning, Anagali. Bago ro tanan, no? Good morning sa tanan-tanan, no? Gabigit sa akong mga pinalaga nga nabas, no? Gusto na niya pagamati sa Station 2 no? Imo pangutan na katudujit, no? Tibyog matagyapon ako, no? Waman ako ginsugatan ng danga...
4: Ginpahalin ka? O, ginpahalin ka?
5: Ginpahalin ka.
4: Or naghalin ka, waman?
5: Waman ako naghalin. Okay. Arat-ara ako niya nga pag makaranga nagkontra, nakakontra yung sa anda makaroon, dahil man sa biktima lang ako itanan.
4: Mm.
5: Kasi gasalig ako it una nga rugaapin nga gakandidato ay si Kung Ted ag si Gog Joen.
4: Mm.
5: Apin, di ba? Ang hindi tanan ako masayran kung may personal sa nag-away, ay gumulpi at ag nakabuhi yun ako.
4: Mm.
5: Ag bago mag-file matayit ko ang sinong Joven, isaroon nyo nga ma last kwan it eh filing it candidacy kung ta nagambay man eh dahil sira nyo kung ano kapanit masiguro ba nanda ako nga nagkungted ako kung may istoryahan nga makaray prior siyempre hindi man ay galing no problema galing ay maraw rumatabo equitive incumbent di man gihapon rumatabo ang bawat equitive incumbent dahil hindi man pwede ako sa equitive incumbent yun dayon dahil nga ni may kandidato maski hindi sa magsugot ay makandidato ta ako ron ay dahil inambal na tao iya.
4: Mm.
5: Ayan nga yung kamatinga, hala kating prasong pagkaon eh. Banos yun ang pagkaon, hindi rin tao magkaon, pilito
4: mo. Ipilitan mo, pilito mo ipakaon.
5: Ipakaon, nagharaan gusto na tawa, haram mong kanon, pwede rin yun. Oh.
4: Bagong raha ra, mainit-init pa, bagong raha. Mainit-init
5: pa, maski mahina, maski bulok na taro, maski sinaing at minik-init.
4: Aba.
5: Kung tayo litson kung tato, ay, huwag galing nga, hindi man makaon.
4: Litson ay kung mabaman. Osman, mas manami taro ibos.
5: Ay, ito yun ba?
4: Manami taro ibos kaysa sa litson. Hindi ka pa mahiblad.
5: Oo. kasi katudujit, no? Rung pagpili tayo leader sa Sagabanwa, ay rung ginaisip na tao, ay rung ga-servisyo tatudo. Ay nag-agi yun rung tatlong dagon. Siguro, mamba mataro tao ka kung hindi ka na, ay mayadman da.
4: Mm.
5: Aga ko mismo, mamba ma kung hindi ako, hindi ako magsuko. Kasi hindi ka man magdaog.
4: Mm.
5: Hindi ka magdaog kung rin mong kontra, ber sang term at ay mawag manami pati mong kimo, ay haman nabi. Ay, naman mapilit ka. Kasi hindi ta right competition nga ipilit mo yung sarili. Kung kita mo malang nga okay man imaw, haman it kontrahon mo rin sang katawo nga nagataot servisyo sa sang kamanwa, nga manami imaw, manami pa imaw kimo.
4: Agro tawo, rogasinggit eh.
5: Agro tao ro gamba hindi ka na James Solano ya yo tao kanta dahil mas mayad pa kimoro nag-agi ka man ka tubulok ka
4: ay nami, oh. Ag may ginhambag kita nga box papili the voice of the people
5: oo oh, ayro niya ni ay tapos makaron kung nagka ka inkaso abi ko di ro natambo ta kunta para magmayad man dahil tibyog ta ko agro akong kontray bukod ta tibyog ginadapt yang namon ay kung tagi namba yung okay, may okay James, makandidato ka, so imong gusto ron, so i-libre suna yung natulunabas. Di ba?
4: Eh, ikaw taro original. Ikaw taro original.
5: Original ay.
4: Okay.
5: Libre suna natulunabas, pero hindi kami makambay yung pangako nga kami ma-suporta gigi mo, maski tibiyo ka, dahil may aton nga kwan regulasyon niya sa kwan bylaws kita nga equity po incumbent. Diba?
4: Correct, correct.
5: Kasi simple yan. So, go on. Diretso ikaw na para matasin mo pagpati.
4: Mm-hmm.
5: Pero natural na to. Equitable incumbent kami. Pero hindi ta ako pag-awayon.
4: Okay.
5: O, diba? Hindi ta kami pag-awayon. Hindi ta kami pagkuntahon. Diba?
4: Tama.
5: Kundi tapos, ruboxing. Kundi kami nataya sa nabas. Pahalao ta sa Danday Kungted. Hindi tumataga po na ako kanayin ng Juven.
4: Okay.
5: O, nice. Diba? Kung sino Kungted ay bukong matitibyong para kanday, hindi yat ako sa tibyong.
4: Mahaba pa man na. May sobra pang kuwang-kuwang dewang dagon pa man.
5: Ay, okay. Mataro yun niya ron. Depende ka dadlaw. Gabag o mataro kang basat politika ng rapi. Roro ta panidugan ta naman niya sa nabas. Ay, para ta sa nabas. Kung ano, tagaling kami, ay maulat na kami dayo.
4: May kailangan niya ako nga makarong adlaw, makarong nga gabi ay oposisyon, pagkagahon ay administrasyon?
5: Oh, doon yun. Kasi kung may bintaharo ng banwa, kung may mabuo nga bintaharo ng banwa di ka to, ang ikamayad itawo, ay man, hindi.
4: Na, correct. Pero, Mayor James Solanoy, ay, nagpabata na ko kung nagtariwan niya Biyernes. Nagsakon nga pag-uli, kasi kagumuan eh. Siguro mga past 6 na siguro, madugum-dugum ang ginman eh. Kita ko tayo mo nga ginagamit nga service vehicle nga. Sa ito, sa sulit compound, Nanday Congressman Jess aga former Congressman Lito. Igto okay. Kagid man Mayor James Solano iko Biyernes at gabi eh.
5: Oh, igto ako. Ah. Ah, nagtrato kami no. You know, maski wag mo kunyo mata Congressman si kong
4: Lito.
5: Si Mark Lito eh.
4: Mm.
5: Ah, bago pa taga to, maski mo nga niya si iba matay mo ka to. Kaming tatlo ni nung Franklin ni Tuto Ariela, kami barkada kami ray.
4: Okay.
5: Halin patakatura del classmate ka mong kami ni Ariel nga ra agtapos sa inong Franklin at sa elder ka mong kasi galing isang ka punta na wunta ba isang ka idoliya isang ka prinsipyo nga kung isa man na nagasinggit man it mara makibaka mamaroon ba ag maroon ro nagpabagon ko amo niya relasyon yung mga bagay nga ron ag mismo kami ron amo niya pag inamiguhan dahil nagintindihay kami. So, nagtrato nga matuto kay kong Lito. Dahil, siyempre, nahidlaw man, permi ka to, ito kami permi. So, sa ngalan nga, bayitaro eleksyon, bayitaro pamulitika nga ron, personal na relasyon, siyempre, nag-anto kami.
4: Okay.
5: At ito man ay, siyempre, ako man niya ra, ilang pingasan man ako, ay, basi malay mo, tawant ako ni kong Jess Tupad.
4: Diba? Oh, project.
5: Oh, project. Kundi wala ako nagkakontrata. Kundi kung takot ang takot, masisigundot sanday, gataot sanday sa, amas kaya sa First District, may tawan na taro nabas. Ay, kundi pasayamat ako ron. Diba? Ang tawan ako Tupad. Kaya man hindi tako. Diba?
4: Tama.
5: At kung wakot mabato niya, ay, siyempre, anday nung job, hindi, tamagtao ka kung doon, ay, totaan, anday, tao ron, joke, tao, kung sino mataan lang inaisip ng mayor nga po, Nabas. Punta, ako, kung taro mayor, ay, tanawin niya, tanaton, may ita, pamulti ka, kasi, ro, pamanaw na ito, day, para sa kamayaran ni tao, ay, kung ta, diritsuman niya, kako, hindi tatambay kung kanyo patay, agi.
4: Na.
5: At din, malaro ako, no, sa bilog na ako nun, ginapuna, wamat ako, kung hindi, matamagtao, wamat ah. Dahil yun yung ginatao na just in case ka kung mag-agiya, hindi ko man magamit ng pamulti ka ron. Itaw ko man sa tao ron, ay rosabat mo na tatawo ay daya nga rin nga ginataong programa at gobyerno yan at gobyerno ra.
4: Ang sabi, isugid mo man doon nga rin ayuda kay pinaagi ra kay Congressman Joven, abi kung kay kong Joven, kay kong Jess, kung kay kong Jess man.
5: Oh, kung kay
4: Jim. Kung kay Gobernur doon, halinda sa kaaluan ko atong provincial government, pinagi kay Gobernur diba? Joen.
5: Ihambay ko matagang darin, hindi ko mamambang akong doon.
4: Tama.
5: Diba? Tanawa si Kong Ted, ha? Umanon na to na. Si Kong Ted, kababong din tao. Umanon ko, Ged, zero balance, na ginambay. Kanan-tanan, inubra na ka to, tag-imagapong ko, ay, nagdaog. Mawa mo, nagdaog, ha? Ay, doon magamit mo doon sa eleksyon? Hindi mo man magamit. Dahil nga niro tao, sa'yo man ni tao, nga rin yung tanan nga ginatawang ayuda, alin sa probinsya, alin sa gobyerno, ay alin kanda, isa alin sa gobyerno, nag-agi ang kanda. Diba? Ag, hindi mo pa matupod yung mga tao, awayon ka pa. Ikaw paro dahil lang, ikaw paro awayon eh, dahil nagpili ka. Ako sa DNA, validated ako, na-permin na ba yung validated, daro inyo nga, bahala ka muna, awara, rotao. Alin lang sa nasyonal, alin sa dulira.
4: Okay.
5: Mas may tupad niya kakon, 160. Yung tao kakon, ituli. Nasyonal, direkta.
4: Okay.
5: Sa region. Ay, ano, natabo sa 160. Kung tingin tao ko kanda, o hara ka mo, bahala. Pag tawag ko sa da, gusto ninyo raya, o sino gusto ka ra. Ay, pili ron, pilang ka barangay ang agora, tig 30-30. O kamo, pagpili, tinyong mga tao, kung sino mata na, iwata. Pero mawagit ako kung nag-intry at mga maroon sa pagpili. Dahil waman ako, mga nilang pa, waman ako gapamulti ka pag-abot sa pagpili. Ngayon?
4: Ay,
5: dahil mabudlay, tagapamulti ka kasi magabaan ka timo.
4: Tama.
5: May pubrid to, itaw mo sa manggrano, hindi buang ka.
4: Tama.
5: Diba?
4: Tama. Okay.
5: Iwata ginabutang, ibutang na itong patas na parihas kung ta, kabay pa.
4: So, paano, tani mo ito, kung mong pagbisita sa libas, ay bukong dat parte sa politika, kundi sa inyo itong personal, tana. Nga relasyon.
5: Namigo.
4: Okay.
5: Aguro, pangutana ta, amon matag-istorya ron nga, the usual nga, kung magkita kami, ay kung nanong matapos.
4: Huwag at ginistoryahan nga, parte sa politika.
5: Huwag taron. Huwag tayo.
4: Pero, ano ba? Aray mo pag-agtuig to, nagtrato ka mo ni Kapnil nga mag-agtuig to, ay? Matsaig to man yata, mo, nakita ko eh, napanuhan ko man sa si Kapnil, tama ko nito ro, pasugod gito
5: ah. Una sa dito eh. Ah, okay. Nauna nga, nung Franklin nagsiya, tutarjelito kang da, kako na eh. Uwi ako, delalit ako isnabas.
4: Okay.
5: Oo.
4: Ah, pero kung si Juan, si dating official president Franklin Kim Pumata, si Atty. Igoy, wamat ako na mag-o dahil nga, siyempre, permi mata sa nauna ron.
5: Oo, ay kami, hindi, katunga tayo kami, mata, permi kita kami.
4: Okay. Nga ni hatamaan man, nga nag-agto man dito sa ni Kapitan Neil, aga ng grupo.
5: Oo, natabuan niya ito sa daron. Kato sa chimpo nga ito na mo niya, nagto kami, wamat kami, wapat as na yun, Kapitan Neil nga nagto ito.
4: Okay.
5: Ay kami, sige-sige, tabi kami, nagto. Ay, rayay, si Prilipay, tas nung lito ron, ay, nagbalik ko.
4: May ibos ka nga da nga.
5: Awaw, takot ibos, eh, ginaipay ganda ng ibos na nadaaro akong ibos.
4: Pero...
5: Nagigugma, pero alin, tas natagipsuo na mo doon.
4: Pero in fairness, ha, kanami ito, ibos na itong pinapamahaw mo ka mon.
5: Ayo, ay, natural, dahil doon yung gina-showcase natin, yapapot sa pangapamahaw, ginatao, kwadatan sa tao, eh.
4: Okay, so, doon man lang, uyapon, uyapon man ang ginagamuig to.
5: Oo, uyapon kami. Ako na nuron, ihapon ta nga bukong taray tambay nga naghahanda agi dito doon sinong lito ko.
4: Ayo.
5: Pero ihapon matangay, tag the usual mga pagkaon panimagay ko.
4: Sayod, simple man ang abi si Kong Lito. Bukong abi at mabunggar sa pagkaon si Kong Lito. Kita mo, kung magto ka sa obisina, sure bulit tayo mong suwa ka na eh. Tagsa tabok kita na ng obisina.
5: Oo. Oh, tatagaro na
4: mang inasal.
5: Mga bangos nga ron.
4: Mang inasal aga. Ginataang gangka.
5: Oo, oh, ginataang ka. Oo, mga ron. Ginataan yung mandok nga bisaya. Tinuom. Hindi lang.
4: Okay.
5: Ay, natural yung taro. Taro di mo ga. Simple-simple lang tawa. Limpakatuhin mo. Alin man sa... Wa nagaid sa kapobrehan niya taron eh.
4: Na ako man ako na kibot man ako nakita ko sa siakyan mo makunta.
5: Ako maski sino matago man bayad sa nga open akong pantunon to ay man hindi ako makanto ano dayon.
4: Tama. Diba? Tama. Wa, okay.
5: Man, ano ro ba ya in karon pagabot mata election kun ano mataon na depende taron. Storya ug mata kita ay ano pagidabi. Dalo ako man ay gusto mo ta na mo man nanday vice mayor ya sa tapos og ako mga kunsyal. E pagkita man doon nga, maski makaralat na kami, at least nag-ausad na runapas, nag-anami runapas.
4: Mm.
5: Ang gina-prove na namon kandaro nga, tama, matagal ira mo pagpili ka mo sa among mga leader nga.
4: Okay,
5: diba?
4: Sige.
5: Kaya waya bikon, hindi natong pagtindugan na nga nagpinili sa pagkatapos ay pinaumang malanggali kita. Mm. Ay, wataron, ay ano, sa matod, akatododjit, no? Halin ka to. 2013 na kandidato ko. Sarili kong kwartawa. Tako, oh, naroon ang apuya and then yung Juven. Siyempre, kapin kami. Ang ginarecognizar ko ron. Dahil basic magambay roon ang buot. Nga, wako ginarecognizar roon. Pagbulig ng daga ko nga naging makara ko.
4: Okay.
5: But, siyempre, may ako man kung isa nga prinsipyo. Ang dapat ay isputang mas isakto kasi wao niya ni ako. Obreo na ko, sandaw niya ni kako nag-finance ko na noon. Pagkatapos ay, pero akong prinsipyo ay, gain pa, wa pa, pero akong pagkatao ay, samarod ko pa, dahil yung hindi karoon ay, hindi man, tawan niya ko, sambilog, sa akong sarili ron, napabinlan man ako niya, asa ako di karaman, may ako man nga, para kakon man, God, do yun, pero hindi tambay nga, nag-sukot ako kanda, wat ang gasukot, circumstantia, man ko, circumstantia, yung biktima yung kami.
4: Okay. Biktima kaya ang it circumstansya.
5: Oo, oh, doon.
4: Okay. Ay,
5: kasi kung mga ibang tao, abe, kung bukosan at pakaisara, ay, siyempre, pag-abihon ako si Ninong Jubin doon, ang isara ako naka-plaster yun ako na, no, yat ako ka na ron. Yat kami, galing ay arang, ane, hindi man gali kami pagbatunon doon, na equitable combat, kani. Doon, ang dagil lang ginarason, marason man kami, equitable combat naman, si Kwanyara, waman. Ay, hindi at anong napagpamatihan mong rason. So, naobligar na takamit makarapag yun doon. Eh,
4: okay.
5: Wow, may mo ay. So, sige. Makaroon ay araw man o. O, wawon si Kung Ted man. Diba?
4: Hmm.
5: Ay, magtuta to sa piyak ay. O, siin kami. Ano kami? Diba ya?
4: Tama.
5: Dahil sa natabo ka mo nga naging biktima kami datong nagkatabo kanda ay hey, makaroon pag ito
4: naiwan haiwan ka mo
5: haiwan na ang pag ito pero kaya ako na namun da
4: ay wa diba? Ko choice wa man ko choice no so, choice ka man
5: pero dahil kanda ra eh matag makara kami ay
4: okay
5: nga mawa kabi yun it mga si babaw nga ra eh o Ay baso kun makaron kontrahon pagid kami ag patay pakita gid nga maro. Saga tang istorya ra. Kita demokrasya sa makarangra. Okay. Manami kami, kami nagkibahan kami tanan. Kami nga ni nagbulig gandaman, nagbulig man may partisipasyon man kami ah. Dalin-dalin kay Temiding ag sa kanday na inani. Oh, pero sa akong panghambay makabasik isip kita kara nga Roato na ay nagapa kuan ako nagapa ano ayro nagapa
4: uy yo yo oy ano
5: ko wa ramon tagre gina plaster ta mun datanan ha
4: okay.
5: maro malang
4: claro.
5: kunwa mata sanda wa mata sanda nag makatoy wa man siguro na tabura okay. Ako nagambot ikwito bin kumbeta gin libre suna at ano daro na bar wa mata siguro
4: sige diba? Okay. Sige na, Mayor James Malikya Kutsangkiri ha. Total, wa magamot ni suryahan, kundi rin yung matanga pag-agamiguhan na na ikong lito. Halin ka to, hasta makaroon. Now, kara ko sa post ni Kapitan Dindo Muyo. Migo kumanda eh. It kulong-kulong. Anang post, tara. Nag-agto kami kami sa food court at nabas para mag-relax at mag-enjoy. Abo kaming tagaibahay. May yakin sa bihak na tibol, nag-agto ka mun. Buko na munit kilaga. Bukod safe do tagay bahay, mag-agto sa food court at Banwang Nabas. Sad experience sa food court at Nabas. Post na ni Kapitan Dindo Muyo, tulong-kulong.
5: Okay, kung nga to, no? Kung siyang adlaw man nga. Rosinger na muna yung tagay bahay, si Lewis.
4: Mm-mm.
5: Kababong tag... Iyak, una ako natabuan eh.
4: Mm-mm.
5: Doon yan ako nangawa na sa kay Kapitan Dindo Kuyo, Dindo ah.
4: Mm.
5: Kana mataray, anda-anat aron sa Elsandat au na. Pero automatic nag-investigar yagi ako.
4: Oo.
5: Itan siyempre as mayor, no, agatong gin Facebook na ta. Dahil na proteksyonan ko man ro may mga ginobra nga ra nga kwan, may mga stall owner na proteksyonan ko man doon, di ba? Kasi kung ang bago naton sa maran naton di ka mamadto na, edi magaway. So nagkwan ako, nag-investigar man ako. Suro na tabo is dahil bago karon ay the other night no mga kwan ay si Lewis suga kanta ay abu-abong tagay bahay ag nailat ro tagay bahay nga to sandal tarangan niya mga abong bisita so rayang ray pag abot nagambaw nakita ko nga di ro natabo karon ay nasa Facebook mao karon nagpab at mo to sa sinto nga report nagkunan ni mao pinanguta na ako. So, Raya gali, sanda nga ra, ito sanda na, bali, customer sanda ko, among kagawad nga, makaroon ay ga, kung madayon re-election, makandato at kapitan.
4: Kapitan, okay.
5: Kay Juan, kay Nunoy Sulanoy. Si Nunoy nga ra, ako nga na ni Commander Balot.
4: Okay.
5: Okay, para manami, agyagod, klaro ah. So, ito ra sa Dindo, ay, sa piyak ng itong stool, may itong tatlong katawo. Andi, dito nga pito sa narapito. Pitong katawo. Pero ito ko to sa piyak ng stool is tatlong katawo.
4: Mm.
5: May isang bilog man nga gay. Daywar, mga robokon. Pero sa bilog nga to, sa tatlo nga to, may hilong di ka itong sa bilog, nga gatinuhok sa ikabahan ni Dindo.
4: Mm.
5: So nagkaisip sanda nga ginakursan na dahan sanda ay kay Long.
4: Mm.
5: Nagsugid sanda na kay Nunoy. Mana Nunoy ay aturo, ginatinuwak man na kami. Oh.
4: Kursunada, tama na kami ha?
5: Oo, ginakursunadahan man na kami. So natunan ni Nunoy ang ginambalan na tong tao. Ayun man at makaroon, di ba? So in short, humipos na tong tao ang nagkatuwag sa lamisa.
4: Okay, ay nakainong gali, hilong eh.
5: Oo, nakailong eh. Dahil kay Ilong-Ilong, nagpakitsuri, hindi man ako. So, nagkatawag sa lamisa. Pag-after ka ron, sige, matanda yung nomday din doon. Gusto na na pali-on ng mga tao. At hambay ni Nuna, hindi pwede. Kasi pukunta na ako sa customer, iya. Ito sa piyak. Pero ginambagan yon. So, nagkakatuwag na tong tao. Pag bugtaw na, ay, binunggo yung mga kusang bilog na kay Bani Dindo, si Nico.
4: Okay.
5: Na tong tao. Ang tapos nagreklamo sanda nga makaroon daw no waon sa pero what sa na nagaway ya what commotion ah.
4: Oo.
5: Maro nga nagreklamo sanda sa pulis, pero pulis wa matanag antay
4: wa matumosyon abi.
5: O wa commotion ag din yun natabo nga si Dindo ay nagreklamo ta.
4: Nag-post. So
5: anang andang gininom ah 50, 57 kakan.
4: Mm.
5: Dahil so andi Dindo hilong man.
4: Okay.
5: Oh, ay, ag magitang vice din doon magaroon. Siyempre, para ka ako na si mayor, ay kayo ay man doon nga sa Maran mo ta sa Facebook. Mm. Diba? Oh. Ramon o passion. Yan nga, kababo, pras kabi, kababong tao, abong tagaybay, ganto, kawa mata. Ay, basi kung anal at ang time to nga nagmakato, dahil basi kung anong pamanaw matay, bukong matay, et, magkasadya, basi kung may dagamat ang maisog si Dindong akibahan, ang pariho ko sa daman. Ang maisog man dato nga takainom, basta nakainom talara, ibang otaro, reaksyon nga ron.
4: Kanya-kanyang... Manamit akong ta, kung hinambay, maisog ka? Maisog man ako? Daywang kitang maisog.
5: Daywang kita maron. Ay, pero kung una ako karoon, may mamakaroon yun, ay...
4: Tatlo yun ka mo.
5: Tatlo, masintito kan da. Dakpong ka na mauwag, isintutuon da yun. Dawa ba ako na ko. Iya sa nabas nga ra, basta't iya ko, ag may mga okasyon, what away ra? Pero kung wow nga niya, kung tumalikod ako kung isa, hindi ko naman
4: po... Hindi malikawan.
5: Ganay.
4: Okay.
5: Inaway yung sandama, nawa yung si mayor, inaway kita. Oo. Pero kung una ako, what, inaway? Kasi rumatabo, kung mag-inaway sa danga una ako, ay pawaon ko rutanan nga tao. Ang tapos, tawon ko rung inaway. Pawayong sa tunga, pabayan.
4: Oo.
5: Yara, yung gusto, di away ka muna, ubagaywan ka muna, tanawon na to.
4: Oo, ay, ay paano ra, ay lupos ni Kap Dinumuyo, ay hindi utasip pag agto sa kwan, nabas do tagaybahay.
5: Sino nagkampahay kabi iya bong tagaybahay iya?
4: Iyasan ang post doon.
5: Arat nga ni, din nga ni nga nag-isip ako at magkaroon, no? Ako, mag-away man kasamad ka, masamaran mo pa. May mga tagaybahay yung nagtawag ka ako niya, pabay ilang mana ninyo ron. Ay, dahil si Dindo, may tatlong kabarangay ginaband man ni Mauna si Bahay, hindi mo pagpatunod kung mag-binaili.
4: Mm.
5: So, din nga ni kagaway, isang bilog pang nakon. So, pagkasayod na ko maroon, wow na ko, aman di David magsapak.
4: Uwa ka magsapak. Uwa ka magsabat man.
5: Di karama lang kimo makaw na ko nagambay. Ag nailaman nga na ko. Gitaon yun kay gayunan.
4: Ay, may nagsin. May nagsin na bika ko ni. Total man eh. Si Mayor James ay ipangutana ka na rin yung post nga ragin sin eh. Baka akong do post eh.
5: Oo. Oh, ay, at least ay nasera tagibay. Wata kami. Dahil o tagibay tay sa kadugo.
4: Nga ni safe pata mag-agto. Ro tagibahay sa nabas.
5: Oo. Wata po. Ay, higit lang ron. Ay, iya nga. Kabi-i kabu iya sanda.
4: Okay.
5: Ang nailat sa damag ang tuya ron, siyempre, kapin pa kung mga LGBT ay abong pugi, yes, tabas. Diba?
4: Okay, sige. Next time, okay. Mayor, suryahan talaga ng turismo. Ha? Mahaba-haba ta sa next time. Okay. Di man ako gusto klaruhon na, Mayor. Thank you, Mayor James, ha?
5: Okay. Sige. Thank you, man.
4: Thank you, good. No? Salamat.
5: Kabay pa nga, dahil nakataot patag sa tagaybahay, no? Ayaw takamuit. Pati sa mga mga buko gamot safe, no? Wamat nag-aling, wamat natabong kumusyon nga to, wamang kunano-nano.
4: Okay.
5: Sugo lang corridor siguro nga sugod sa naugo. At doon malataro, no? Wabi na nabutang sa tiyan. Kung nagkakalipay kita, hindi man nga niya masyadong mag-inino pa mo. Kundi ay kung ga-relax sa mga tigdaywa kakan, okay, tatlo kakan, hindi pwede nga mag- butang pagin nga si paon pagin atong uho ag magiba kita at piniino ag mag-ubraw kita at indit manami ag kung kisay dipinsahan talang ratong ginubra nga maski indit manami dipinsahan naton dahil nga nga aton yun dayon nga ego aton nga pride yun aton nga inigo dayon.
4: Thank you kay Mayor. Salamat, oh, salamat.
5: Thank you katodo jet. Salamat nga po
4: si Mayor James Solano Itnabas. Si Captain Dumuyo ba si kong bonito Rinaga o Mrs. Kakon Kap parang Rinaga matawagan da ikaw. Matawan tamat ligwa nga maka plasta man ko nga side si Kap Dinumuyo ita kulong-kulong migo print man amunda di ba Nald print man aton si Kap Dinumuyo nga ra basi kung ga pamati ka Kap minsahe ang kakon Kap Agudinaga matawan tamin ko chance nga maka plastar man kuy mga side ko na kinatabo sa nabas na nagresulta nga ni kuy mga post nga ra nga naghambay nga hindi safe do tagaibahay mag-agto sa nabas.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Inyo nga mga mensahe na agalang galing. Ay yagpas na biya ko turas. Oh. Gawat yun si Katulong Judel. Kaina pa. Ay may amon yung meeting di Abanse. Nangin ka partner sa technical side engineer. Ding Dong Rubiso Grigie Plasio. Sa ngayon kong bilog ka Foresight Radio Tulo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikito temporaryo. It mahidayton mahilwayon mainit ka gaunit Lunes. September 14 na kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati, mangin, hilway ka!
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makapasaway sa Jordan. Mahilis. Sa Jordan. The Jet Reyes.
3: at inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats,
9: magabuti ka. Sorry, handa sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun na magkuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
10: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
9: system
10: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas, Sir Boy?
9: Awa na kay Picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo sabong, lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. No, butumbo ka to, ay kalabuway ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
10: sa Mega World,
9: o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amunin siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
11: Yes, exactly.
10: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton.

0: once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why isagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makakas,
3: makabuti ka. Okay, so makatulad na sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
0: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
0: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
3: Correct.
0: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang isa
3: na
0: happy hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus naga-spore biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
3: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics,

0: stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kiko nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo maniga patulog si imo, gina-convert ni sang atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ninga patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, nilapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
0: Oy,
1: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no. Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige yun lang nilang pagtumaros ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao kita at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
2: Deacon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road in front of Clingas Gasoline Station beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: TTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: TTX 500.
8: Kailan nalang subong imo?
9: Sugar.
7: Tigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
6: TTX 500. Southon Gold. Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man it's salary loan applications. Safe, madali, agpatas, ro servisyo. ProJJM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JJM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday.
13: Pagkatay?
9: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker?
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.

0: products. Intra na! Sang ideal pila ning promo, magkatsasa nga magkaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: E3 Bio with Physium.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, TTX 500.
3: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa ama ka nag-start o inom o DTX 500?
3: Mga duha pa kasi man na kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pag-yod ka sub.
4: Duha ra ka stop? Yun sa man yung pag-inom?
3: Multag o gabi eh.
4: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Yeah, pila na may sugar ni mo ron?
3: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
1: TTX 500, TTX 500, Samsung Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samsung Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samsung Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawide advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sa mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila ka diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, katik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na ito, magtulok to si Spio. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500, ang gapahubin sa sinyula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sinyula sa inyong mga bisyo, kung kapag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala agad tigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa akon, gawa.
11: Oh. Ate, okay.
9: Oh, mas manong namon si Manong Willie, Brevillame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi.
11: Manong Tong?
9: Hindi. Nawa tantawa bala ang amon nga mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa bala, lantawa bala, arriba lang ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa bala ang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da ang imo nga mga kwanda. Imo nga mga ginapang inomda, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, gadula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
11: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500, Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balay, kaya panagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kontrida mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka-MITC.
9: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga-DTS kag
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
9: Dasing mas dasing
10: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagpanubo sa collagen, no? In fact, ang balin Sir JP, nagpanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nag-aedad kita, ang atong selula nag-aedad man Sir JP.
9: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amo na pari Richard, thank you gid sa
10: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ininga mga vitamins,
9: small amounts,
10: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Si Lia, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man ga coronot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba.
11: Mm-hmm.
9: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, aparehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotamine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga, Sir Kevin, kung sa una, ang bulong sa utot-utot, ginabulo-ban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila siyang bulubanyo, siyang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita kautot, hindi kita katigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ang
9: gumata na gasulod. Sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubos si Paul Kagilanat kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarim, no? Ang mga ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubos sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyhan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica Defresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
11: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: To the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11.33.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 14 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, lalaki arestado sa bypass operation sa Altavas. 5 sachet ng shabu na samsam.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, dahil sa selos, sa lalaki ng bato ng bote sa kalibo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At 61 million pesos na rice processing facility sa Numancia, inaasahang mapapakinabangan ng 2,945 na magsasaka sa lalawigan ng Aklan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tricycle, nasagi ang motor, driver na lasing sinuntok ng rider sa kalibo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, anim na mangingisda arestado sa umano'y illegal na pangingisda sa Panay, Capiz.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline, balitang regional, PRO6 naglunsad ng barangay level campaign kontra sa loose firearms.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang national, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan nagbigay ng testimonya hinggil sa flood control anomaly.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Senator Gatchalian, itinutulak ang naibalik sa PNP ang pondo para sa police infra projects.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At sa iba pang headline, kapitan ng nasunog na MV John Aster sa Palawan, nakaligtas pero hinahanap pa ng mga marina.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At DFA na nanawagan sa China na itigil na ang pagsasakop sa panganiban na Subi Reef sa West Philippine Sea.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline, balitang international, Iran nanindigang lalaban sa US.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Trump hinimok sa Zelensky na itigil na ang pag-atake sa oil facilities ng Russia.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Headline, balitang sports, Gilas Pilipinas tinambakan ang Kazakhstan sa score na 109-78.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline, balitang showbiz, sa balitang artista, Bel Mariano dumalo sa concert ni Jungkook sa Los Angeles.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa headline, balitang negosyo, presyo ng gasolina posibleng sumipa ng 5 pesos kada litro sa Setyembre a 15.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At sa headline ng balitang pangkalusugan o health news sa DOH, pinag-iingat ang publiko laban sa malatrang kasong sakit.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11.37 na at ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Arestado ang isang lalaki sa isinagawang drug bypass operation sa poblasyon Altavas nitong hapon o noong hapon ng Linggo. Ang sospek ay isang 51 anyos na residente ng bayan ng Batan. Nabilan ito ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 1,200 pesos na bypass money. Samantala, nadagdagan pa ito ng apat na sachet ng hinihinalang shabu nang isagawa ang body search. Ayon sa pulisya, mahigit 3 linggo nilang minomonitor ang sospek bago ito naaresto. Isinailalim na sa drug test sa Iloilo City ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
2: Nerespondehan naman ng Kalibo PNP ang isang kaguluhan sa barangay Tinigaw, Kalibo matapos umanong mambato ng bote ang isang lalaki dahil sa selos nitong Linggo. Batay sa ulat ng pulisya, badang alas 6:40 ng gabi nang dumating ang lalaking nakainom sa isang bahay at naghagis ng bote. Makalipas ang halos isang oras, bumalik umano ito at muling nakipagtalo dahilan upang makialam ang pamilya ng mga magkabilang panig. Ayon sa complainant, nagugat ang kaguluhan sa umano'y hinala ng lalaki na may relasyon ng asawa nito o sa kanyang bayawa. Inirefer na ng pulisya ang insidente sa barangay justice system para sa kakulang disposisyon.
1: Sa iba pang balitang lokal, tinatayang 2,945 na magsasaka sa aklan ang inaasahang makikinabang sa bagong 61 million pesos na Rice Processing System 2 na formal nang i-turn over sa Integrated Barangays of Numancia Multipurpose Cooperative sa barangay Tabangka, Numancia. Pinuduan ang proyekto sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RSEF Mechanization Program o programa ng Department of Agriculture Philippines Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Kabilang sa pasilidad ang multi-stage rice mill na kayang magproseso ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay kada oras. Gayun din ang 2 recirculating dryer na may kapasidad na 6 tonelada kada batch. Layunin ang pasilidad na mapabilis ang pagproseso at magpapatuyo ng palay at mabawasan ang post-harvest losses o nasasayang na ani ng mga magsasaka.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balitang lokal, sinuntok ng isang rider ang lasing na tricycle driver matapos magtalo ng masagi nito ang kanyang motorsiklo sa Sila Serna Street, Poblasyon Kalibo kagabi. Batay sa investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station, binabaybay ng 24 anyos na rider ang lugar kasama ang kanyang kasintahan sakay ng motorsiklo nang makasunod nila sa kalsada ang 45 anyos na tricycle driver. Doon naman biglang nasagi ng tricycle ang nasabing motor. Bumaba naman ang naturang tricycle driver ngunit dahil lasing ito ay nauwi sa pagtatalo ang insidente. Sa gitna umano nito ay inilagay ng tricycle driver ang kamay sa loob ng kanyang bulsa na inakala ng rider na may pupunin itong armas kaya sinuntok niya ito sa mukha. Nerespondehan ng pulisya ang insidente kung saan dinala sa ospital ng driver para sa lunas. Samantala, kalauna ay nagkasundo rin ang 2 panig.
0: Todo balita.
1: Alas 11:41 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Arestado ang 6 na individual matapos umanong mahuling nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa karagatan ng Panay, Capiz. Nagsasagawa umano ng palupada, fishing ang mga naturang mangingisda na walang mayor's permit na itinuturing bilang paglabag sa Municipal Fishery Code ng Bayan ng Panay. Kabilang sa nakumpiska ang pump boat na nagkakalaga ng 200,000 pesos, V8 diesel engine na 120,000 pesos, fishing nets at iba pang accessories na tinatayang 100,000 pesos at tinatayang 50 kilo ng assorted fish na nagkakalaga ng 10,000 pesos. Umabot naman sa tinatayang 430,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiska. Itinurn over na sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng LGU Panay ang mga nadakip at ang mga nakumpiskang kagamitan para sa kaukulang disposisyon.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, naglungsad ang Police Regional Office 6 ng Barangay Level Campaign upang mahikayat ang mga komunidad sa Western Visayas na voluntaryong isuko ang mga luos at undocumented firearms. Pinangunahan ng programa ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Fituanyo at sakop nito ang 3,289 na barangay sa buong rehiyon. Layunin ang kampanya na palakasin ang ugnayan ng pulisya at mga komunidad at maiwasan na magamit sa krimen ang mga hindi rehistrado o ilegal na armas. Sa inisyal na resulta ng kampanya, 47 na baril at isang rifle grenade ang voluntaryong isunuko sa ilang lugar sa Iloilo City, Batad at San Rafael. Ayon kay Tuanyo, hinihikayat ang bawat barangay na makapag-ambag nang hindi bababa sa isang surrendered firearm, partikular sa mga lugar na may pasensya or presensya ng mga loose firearms. Hinimok din ang PRO 6 sa mga may lawak ng or may hawak ng naturang armas na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para sa maayos at legal na pagsuko ng mga ito.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Nagbigay ng testimonya si dating Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa manoy anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, malaga ang naging pahayag ni Bunuan sa isinagawang pagsisiyasat at maaari itong magbigay ng karagdagang impormasyon para sa pagbuo ng kaso. Una nang pinayagan ng Ombudsman si Bunuan na maging state witness sa graft case na may kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Samantala, sinabi naman ni Remulla na makikipagpulong siya sa mga prosecutor sa mga susunod na araw upang mapabilis ang pagproseso ng mga kaso at matiyak na hindi ito maantala o mapapabayaan.
0: Todo National.
2: Itinutulak ni Senate President Win Gatchalian na ibalik sa Philippine National Police ang pondo at pagpapatupad ng kanilang mga infrastructure projects na kasalukuyang isinasagawa ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Gatchalian, layunin itong mapalakas ang accountability at mas madaling matutukan ang implementasyon ng mga proyektos ng pulisya. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2027 budget ng Department of the Interior and Local Government o DILG, binigyan pansin ni Gatchalian ang mga proyekto ng PNP sa ilalim ng TICAS programa na ipinatutupa ng DPWH. Batayan niya sa ulat ng Commission on Audit, nasa 8.9 na bilyon peso o katumbas ng 331 na proyekto ang hindi naitala, kulang sa supporting documents o hindi pa nakumpleto. Sinabi ni Gatchalian na napag-usapan na rin ang naturang problema noong nakaraang budget kung saan lumitaw ang mga issue sa koordinasyon na naka-aapekto sa mga proyektong nakalaan para sa police camps at iba pang pasilidad ng PNP.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, kinumpirma naman ng Maritime Industry Authority o Marina na nakaligtas ang kapitan ng MV John Astor matapos masunog ang barko habang naglalayag sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon kay Marina Regional Office 4, Director Attorney Maximo Banares Jr., mismong shipping company ang nagkumpirma na ligtas ang kapitana. Gayunman, hindi pa umano ito nagpapakita sa mga otoridad hanggang sa ngayon. Patuloy itong hinahanap ng Marina upang makuha ang kanyang pahayag at maisailalim sa investigasyon. Posible rin umano itong maharap sa administrative liability kung mapapatunayang may nilabag na maritime safety regulations. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Marina upang matukoy ang tunay na sanhi ng sunog at masuri ang seaworthiness ng mga barko ng naturang kumpanya.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa DFA sa China na itigil na ang umano'y pagsakop sa panganiban at sugar beets sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, malinaw na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone ang mga naturang bahura, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. At sa 2016 Arbitral Award, iginiit din ng DFA na ang pagtatayo ng mga artificial sa isla ng China ay paglabag sa Philippine Maritime Zones, Philippine Maritime Zones Act at sa UN Clause. Ayon sa ang pahayag ng DFA ay kasunod ng insidente ang kinasangkutan ng Philippine Coast Guard kung saan umano'y nagpaputok ang ilang flare ang People's Liberation Army malapit sa eroplano ng PCG na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight nitong Lunas. Bago lumapag sa Pag-asa Island, hinarang din umano sa sa radyo ng Chinese forces na nakapwesto sa panganiban at Zamora Reefs ang eroplanong Pilipino.
0: Todo! National!
1: Naghain naman ang National Bureau of Investigation ng disbarment case sa Supreme Court laban kay dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras at apat na abogado kaugnay ng umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kabilang sa mga abogado sina Roy Rondain, Orlando Mendiola, Patrick Criaga at Jose Emilio Manuel Apostol. Ayon sa NBI, gumawa umano ang grupo ng mga peking pahayag at iba pang materyales na layong sirain ang reputasyon ni Recto. Inaugnay rin sa naturang operasyon si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste na umano'y nagpondo sa operasyon. Bukod sa disbarment case, naghain din ang NBI ng reklamo sa Department of Justice noong Setyembre 4 kaugnay ng umano'y qualified human trafficking laban sa mga personalidad na sangkot sa kaso. Patuloy namang sinusuri ng DOJ ang mga reklamong inihain ng NBI.
0: Todo! National!
2: Samantala, dinala sa Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City para sa independent medical assessment. Ito ay matapos utusan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng mga opisyal ng PGH na suriin kung kinakailangan ni Romualdez ang medical confinement o maaari siyang madetain sa Quezon City Jail kasunod ng warrant of arrest na ilabas laban sa kanya. Namataan sa loob at paligid ng PGH ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology at Philippine National Police. Una nang sinabi ng mga doktor ni Romualdez sa anti-graft court na kailangan niyang ma-confine sa isang medical facility dahil sa hindi umano stable na blood pressure at panganib na ma-stroke. Iniulat din ng kanyang mga doktor ang mga sintomas na umano'y tumutugma sa depressive disorder with anxiety. Inatasan ng mga doktor ng PGH na isumite sa Sandigan Bayan ang kanilang medical assessment sa kondisyon ni Romualdez sa susunod na linggo.
0: Todo! National!
1: Los 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo! International!
1: Nanindigan si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi susuko ang Iran sa Estados Unidos at handang ipaglaban ang kanilang bansa sa gitna ng patuloy na tensyon. Ayon kay Pezeshkian, hindi magpapatalo ang Iran sa anumang pressure o hakbang na gagawin ng US laban sa kanilang bansa. Inakusahan din ang Estados Unidos na tinatarget ang mga sibilyan at infrastruktura sa halip na direktang harapin ang mga sundalong Iranian. Giit ng Iranian President, kung tunay na mandirigma ang US, dapat nitong harapin ang mga sundalo ng Iran at hindi idamay ang mga sibilyan.
0: Todo! International!
2: Sa iba pang detalye balitang international, hinimok ni US President Donald Trump si Ukrainian President Vladimir Zelensky na itigil ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery at iba pang pasilidad ng diesel ng Russia. Ayon kay Trump, nagdudulot ito ng negatibong epekto sa pandaigdigang supply ng langis at nakadaragdag sa pagtaas ng presyo nito. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sunod-sunod na long-range drone attacks ng Ukraine laban sa mga oil refinery ng Russia nitong mga nakalipas na buwan. Dahil sa mga pag-atake, nabawasan ang fuel production at nakaranas din ang kakulangan sa supply ng gasolina at diesel sa ilang lugar. Sinabi ni Trump na marami pang ibang maaaring target ang militar ng Ukraine at hindi dapat mga pasilidad ng diesel ang pinupuntirya. Samantala, iginiit ni ng Ukraine na lehitimong military target sa mga Russian refinery dahil ginagamit ng mga ito upang suportahan at ponduhan ang war effort ng Moscow.
0: International.
1: Samantala, para naman sa balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Inambaka ng Gilas Pilipinas ang Kazakhstan sa score na 109-78 sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Dahil sa panalo, hawak ngayon ng Gilas ang isang panalo at isang talo sa Group C. Nakabawi ang Gilas matapos matalo sa Bahrain noong Biyernes. Nanguna sa opensa ng Gilas si Jerick Ahan Messi na nagdala ng 22 points habang may 20 points naman si Robert Bolick. Malaking lamang ang naitala ng Gilas laban sa Kazakhstan upang makuha ang kanilang unang panalo sa naturang torneo.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa detalye balita ang showbiz, balitang artista, Dumalo sa concert ni Korean pop idol Jungkook ang actress na si Belle Mariano sa Los Angeles, California, USA. Ibinahagi ni Mariano ang kanyang karanasan sa pagdalo sa concert ng BTS bilang bahagi ng arirang world tour sa Los Angeles. Matagal nang ipinahayag ng actress ang kanyang paghanga kay Jungkook at ang kagustuhang mapanood ng personal ang kanyang idolo. Sa isang panayam, noon isinabi ni Mariano na nais niyang mapanood ang concert ni Jungkook at umaasa may magtuturing sa kanya upang makadalo rito. Umani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang ibinahagi ng actress tungkol sa kanyang pagdalo sa nasabing concert.
0: Todo balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Posibleng sumiba ng 4.50 pesos hanggang 5 pesos kada litro ang presyo ng gasolina sa Setyembre 15. Batay sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, inaasahang tataas naman ng 2 pesos hanggang 2.50 pesos kada litro ang diesel ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belas. Sinabi ni Belas na patuloy na nagtutulak sa presyo ng langis ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at pangamba sa supply mula sa Middle East. Nadagdagan din umano ang presyo ng gasolina sa Asia dahil sa malakas na demand at problema sa supply. Nakabatay ang pagtataya sa unang apat na araw ng trading sa Mina of Platts Singapore o MOPS at sa galaw ng foreign exchange.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa pagkalat ng wala trangkasong sakit o influenza-like illnesses kasabay ng pag-ulan. Kabilang sa karaniwang sintomas ng ILIs, ang ubo at sipo na maaaring kumalat mula sa isang tao patungo sa iba. Ayon sa DOH, mahalagang sundin ang mga wastong paraan na pag-iingat upang mabawasan ang pagkalat ng mga sakit kabilang ang trangkaso. Inikayat din ng ahensya ang publiko na maging maingat, lalo na sa pakikisalamuha sa mga taong may sintomas ng sakit upang maprotektahan ang sarili, pamilya at komunidad. Binayuhan naman ang mga nakararanas ng lumalalang sintomas o nahihirapang huminga na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital.
0: Todo balita.
1: At mga katodo, ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap.
0: Todo balita.
1: Alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, LG God Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon.

0: Just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 3 minutos na katariwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.

0: Kaya yung Tradlaw Banway, Takaribo, may ka Tradlaw Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalag at sa itong pagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Magkarugad daw kita ita Lunes. Pitsa 14 na kita banwa sa buwan ito Setyembre dagon 2026. Una sa lang banwa rin kagapag-abi-abi, agapag-apadamyaw, ita may nga hapon na may kapagpamati sa tonya mga suki nga taga-pagamati. Sa kabilgan niya banwa at Takaribo, kabugusan niya probinsya Takayan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ito ato nga pag-ililiba, ro akong gikinyo banwa, ang pag-welcome, pag-apadamyaw, ita maayad-ayad nga Udro Adlaw. Hoy, kamusta? Duaton nga Adlaw ita Lunes sa aton nga mga katodo, sa aton nga mga kaamping kapinggit sa managang monitor, makarong karaga mga panyempo. Kabay, now nang in okay, banwa ro aton nga adlaw ita Lunes, no? Makarong karaga mga panyempo. Sa aton nga mga suki, nga mga taga pagamati, kinaga monitor, makarong karaga Udro Adlaw. Sa aton nga mga negosyante sa Bayan Karagkong Kalibo Public Market. Welcome naman sa Bayan Karagkong Kalibo Shopping Center. Sa aton nga mga katodo, sa aton nga mga burantero-burantero, banwa nga nagkatutok na makarong karaga Udro Adlaw. Nakailabas na kita. Now kay magkaroon ka nagabaga pa niyo yan po banwa timing gidran. Now tsempong nagapupaway araw ato niya managosyante kapingid. Now sa ato nga managosyante sabahin kong Kalibo Public Market. Siyempre sa tanan nato niya mga merkado publiko sa bilog nato nga probinsya Itaklan.
1: May balita, may aksyon.
0: Sa ato mga yung mga tricycle drivers, sa van at jeepney drivers, ang padami pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor gadaganon. Ita ato niya banwa ita Kalibo kama naman bilog nga probinsya Kataklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals, no, yes, aton sa sentro ita banwa ita Kalibo. Ang magkaroon ka na mga pangorason nagapupaway na aton yung mga drivers. Now sa pila ka mga terminal, no, yes, sa eastern, naga-western part ko aton karaga probinsya. Araw iba nagapatagay ka na banwa ita pago ilabas sa pila ka mga karenderiya. Yes, aton sa banwa ka Kalibo, samtang nagatuat ita pasahero. Nagapupaway rin iba na aton yung mga drivers, no, yes, aton yung bugos nga probinsya kay Itaklan. Sa ato managa mga katodo nga nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kreta ilabas. Harong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko niya mga panimagay. Now kapinggit daw no, sa mga ulihi ka nagapaom no mga katodo. Pero siyempre kung timprano pa nagpreparar ay timprano man doon makailabas daw no, sa ato niya mga kaibanghuran. Una sa anda ko nga tag sa ka mga panimagay. Now kay wapat klase no rato niya mga estudyante kapinggit sa elementarya. Na mga katodo aga high school no sa mga pampubliko karagay eskwelahan. Na mga katodo ya sa aton nga probinsya Katakyan. Asor aton kag mga ginikanan makapupaway anay. Na mga katodo pabagon sa mga estudyante. Abogtaw ita timprano, preparar ka ita ilabas. Kama naman do aton kag mga manugturo no mga katodo. Kay magabalik na naman norong nga klase sa adlaw kag Miyerkules. Sa ra kag mabot nga September 16 mga ka Bianan. Aksyon. Sarang mga katodo ang magpapartisipar sa itong pagparagwag-warag-wag magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabos sa itong pagpangalagad magkaroon nga adlaw. Pwede ka mo nga magka-comment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagkatawa at liguan daw sa kabilugan ko ito nga pagililiba. Aksyon. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share, dito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabunan to no, nga mga katodo na magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita, kapinggit daw no, sa mga balita lokal, nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aksyon! Aga siyempre mga katodo, para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo sa bugos naton na probinsya Katakyan. Pakipalo no, doon mo na Facebook page mga katodo para automatic no, every time nga may una karagabagan news and public affairs program, may mga breaking news ginatratar doon Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan. Makabaton ka mo na ito notification agod no, nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton na probinsya. Ngani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pagililiba sa Lunes nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: sa kinaangdan manging kaibahan sa rundek nga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Pag-aiban kita siyempre tatuan ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kung atag sa tagsa kamaga areas of responsibility. Magatsa kita mga Katodo na itapilag kamaga balita direkta sa aton mga municipal police station sa bilog naton na probinsya Katakan. Mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton na probinsya. Mag-inrespondihan ni tatuan ng mga kapulisan follow up sa mga insidente ang naguntad banwa sa bugos naton nga probinsya kay Taklan. Kaya kami una kalamang katodo no, ng mga magagkuhan nga insidente ang naguntad sa aton nga probinsya kay Taklan ay gabasyada ron sa aton nga pag-ililiba ni katodong Jesrel Nerbar.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Tama naman itong pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Pila sa mga aktividad do programa nga gimpatigayon ni taton nga LG o Kalibo makaro kagadlaw ita Lunas. Daw sa imbukada kagadlaw sa Rekraga Simana. Mga katodo, may una kagadlaw mga transaksyon sa aton nga munisipyo Itakalibo. Mga katodo, no, kapinggi sa aton nga mataga barangay poblasyon. Agatanan nga mga kabarangayan yes aton sa sentro Tabanwa Itakalibo. Kay makaro kagadlaw mga panyempo mga katodo, no, timing nga gawilabas gid makaron. Haro aton kag mga pumuyong kalibonon. Mga katodo, gani may chance nga makapamati. Ako may una kara banwa nga mga bagantayan, may mga marami kara balita banwa. Alin sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo, iga ba siya daron sa aton nga pagililiban ni katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
0: Pila banwa sa mga balita nga itong pagkatawat ligo pagkatataron sa itong pagililiba makaroon kang edisyon ita aton nga pagpangalagan. Iyan mga katodo sa itong pagwaragwag makaroon kang hapon pagkatataron ta sa itong pagililiba. Aron dahil ka na mga katodo nga reklamo sa Gihapon. Aron dahil ka nga implementasyon i-presidential scholar sa barangay Kamarigan. Sa banwa ka na itabatan mga katodo. Na partikularo dahil ka pagpili no ita lima tanan kabaga binipisyaryo banwa nga gintawa itaray ka nga 20,000 pesos mga katodo parang bulig no saray ka mga kubos naton nga mga igmangon kapinggin sa awa ka na banwa itakapas no na nga magpatuon sa dako nga mga estudyante mga katodo kay kinangan nga may una ka na banwa sa bilog sa mga kriteriya nga dapat no may una karon nga graduating mga katodo fourth year college student or incoming fourth year college student banwa mga katodo kay makaron gina putos ita kontrobersiya banwa aro day karang natabo una sa may barangay Kamarigan sa banwa kara itabatan na mga katodo matapos nga gin na question ita sambilog sa mga residente banwa it nasambit karaga barangay nga may una kara makatodo nga may kabaskog mga katodo sa pagpaabot itry karang pila kamaga impormasyon abang wag gani banwa nga nakitana nga hindi karapat dapat hindi deserving nga mga beneficiaryo. Aron dai kada banwa nga gintawan itray kada 20,000 pesos mga katodo ita barangay ag makaron banwa ro ginaturo ta kada makatodo no ay si kapitan Aruli Sukgang ita barangay Kamaligan sa banwa kada itabatan na that's why kay inagin padungon naton una sa may barangay Kamaligan Batan mga katodo ugaling no uwa si kapitan kamay una kada nga seminar una karon sa syudad aga probinsya kada Iloilo banwa amay kantanan sa sambit kada nga kontrobersiya. Maabo kita banwa nga mga kaigmanghuran nga ginpangutan-an mga residente banwa itray kada barangay Kamaligan may pila ka mga local officials banwa ita barangay aron nagpaabot banwa nga bisan sanda nakibot mga katodo sa kada mga recipient nga nakabaton banwa itray kada nga 20,000 pesos partikular dong tatlo sa ronday kada nga lima ka mga beneficiaryo banwa abang diyan nga bisan sanda banwa nakasayod nga hindi deserving no roday kada nga mga nakabaton akay may una kada banwa nga kaya-kaya sa pagpangabuhi rong masakit kada di ban mga katodo rong sambilog di kada banwa nga nakabaton una karon sa barangay Kamaligan sa banwa itbatan o nga itbarangay Kagawad
1: may balita may aksyon
0: o nga itbarangay Kagawad mga katodo may una karon nga SK Kagawad makaron sa barangay Kamaligan kumbaga rong nga ni Kagawad kagay dito mod to manway tapina na ton ka bayag manghod. Ah, nakatapos naman kara ita narsinga kurso sa syudad kara ita Iloilo. May siman kara nga unga negosyanterong asawa mabahudong bagay no, that's why nga nagamas otrong buot mga katodo itapina na ton ka bayag manghod. Ah, mga katodo nga nagapaabot itry kara nga pila ka mga impormasyon. Ah, may gani banwa nga may una karo nga sangka residente ita barangay Kamaligan. Ah, mga katodo nga nagbaskogrong buot ka para nga ipagawa. Mga katodo runday kara nga hindi marami ang mga senaryo banwa nga nagkaginabo una may kantanan sa implementasyon kong presidential scholar sa barangay Kamaligan. Una sa banwa kara itabatan.
1: May balita, may aksyon.
0: Naging pabutsaga banwa itapila na ton ka mga kagawad. Nauna karon sa Sambi kara nga barangay. Nao nga bisansanda nakibot banwa. Nao kay Roday kara nga programa aware naman dong kagawad o galing nga during mana sa session namon. Awa man mana kara bigin open no. Auna first session nyo to banwa. Subangod nga may una kara banwa nga mga aplikante. Mga katodo nga nagasubmiter na kung pila ka mga kinang nga nun. Pag second session pa to banwa itry kara nga barangay. Nagmunura rong pila na ton ka mga kabarangay kagawad no. Ita barangay Kamaligan. Aga kung nano naman naro status itaray kara nga 20,000 pesos na nga bulig para sa ton nga mga estudyante. Di ka to na banwa nag-open allegedly si Kapitan. Ginapabot sa gabanwa nga may anagot naging submitter nga mga recipient. Agin pasa na mga katodo, that's why uwa na itsara nga mahimo. Aron pila pa kabaga barangay kagawan. Nga ni si Kapitan tama naro nga pasabton karon kay imaw ta karon kasayod. Kung nano kararon plastada mga katodo, may kantanan sa ray kranga kontrobersiya. Mga katodo garag kaginabu una sa barangay Kamaligan sa banwa kara itabatan. Aksyon. Nao kay Runday kara banwa nga mga senaryo no, bukod lamang una karon sa may barangay Kamaligan. May makarunday kara gabaga nagakanabo banwa, pero kun hindi banwa makurihar Runday kara nga mga senaryo banwa uwat nagabasko grunga buot na para kara magreklamo gabanjaban banwa magapinagusto lang dong pila naton kamaga official ita barangay. Nao magpinagusto lang banwa nga kung gusto nanda nga tawuan. Nao kaparas kara banwa una sa may area kara ita barangay Kamaligan sa Batan. Nao mga todo may kantanan sa Roday kara nga senaryo. Ayan mabaso na ton dong pila ka mga residente. Nga magpautwas ko anda kro ga sentimento. May kantanan sa Sambi kara nga concern. Kaya banwa sa toga pagililiba ipatpat na ton. Hindu na norong sentimento itray kara nga sangka residente. Gregbaskog banwa itray kara nga buot banwa. Para nga ipaabot Roday kara nga informasyon. Daw kay kaginabi daw wala ton maabutan no sa anda ko nga residensya. Aranday ka na nga si Mama Maranyon no mga katodo kay nagpakalibo. Pero yes, ato nga pag-ililiba trataro naton. Sa ato nga pagpangalagad makarong edisyon ito ato nga pag-ililiba.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin pinapag kabagabalita sa ato nga pag-ililiba makarong ka nga hapon sa ato nga pag-apagalagad. Aranday ka na handog ng Pangulo serbisyong sapat na para sa lahat mga katodo nga aktibidad gin patigayon noya sa ton nga probinsya Kataklan particular una karon sa EBL Sports Complex umpisa ka ina ita alas 8 kara ita agaon banwa aga maabo kara nga mga ma-avail mga katodo nga mga benepisyo mga serbisyo banwa nga gina-offer una karon sa EBL Sports Complex na sa Capitol Site kalibo mga katodo may una kara banwa nga gina patigayon nga medical consultation no aga medicine. May una man karang dental services na mga katodog ipapagid na ton ka mga ma-avail nga serbisyo mga katodo sa rekagin patigayon nga handog ng Pangulo mga katodo serbisyong sapat para sa lahat kay kagina na agyanta banwa no pabalik kita estasyon nga kaabo kita nga mga kigmauran mga katodo una sa EBL Sports Complex mga katodo para nga makikambit no sa Sambi karaga aktividad na mga katodo kay mabahol manda banwa nga bulig daw sa ato nga mga kaigmahuran daw nga maka-avail itry ka nga mga libre ka nga servisyo atod mga katodo iya sa ato nga provinsya Kataklan

0: Samtang sa pagkabahin pila pa ka mga balita sa tagapagililiba magkaroon ka nga hapon aron dahil ka na makatodo no nga ginpatigayon nga drug bypass operation na itaaton niya altabas sa PNP makatodo kahapon ka nga daw nagrag ka resulta ka na banwa kapag aresto sa nakaraga sangka drug surrendery ang residente ka na barangay Angas sa banwa ka na itabatan pero dahil ka na banwa nga operation ginpatigayon na karoon sa poblasyon altabas kahapon ka itahapon sa pagpanguna ni Police Lieutenant Abelardo Palma arong OIC no itaaton niya altabas sa PNP sa gihapon banwa nagadusasong dahil ka illegal ka na droga no na karoon sa banwa at altabas na mga katodol no kay siyempre boundary abimaw no sa probinsya kay Takapis aga sa bilog kita banwa no nga ginapamantaw man itaaton ka na mga otoridad no nga entry no aga exit doon itaaton nga mga igbangod mga katodol nagasood iya sa aton nga probinsya kat kan mga katodo kung matanda na ito doon ito karanga masobra sa milyon to nga haiga na ito illegal karanga droga ay una banto sa banwa kat altabas ginpatigayon ang arong rato karanga mga suspect banwa mga taga probinsya katakapis na nga una kunta karanga katodo ginabagsak no sa may banwa kat altabas ako baga randa karon nga meeting place ay una karon sa altabas mga katodo nga madrag unto banwa nga naresto ito nga mga kapulisan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: na silang banwa no sa ito nga pagililiba no taro na ton sa ato nga pagpangalagad makarokragadlaw ita Lunes para man sa benepisyo ita aton nga mga igmanghod no kapingit sa mga nagapupamati na no, makarokrag nga hapon iya sa ato nga pag ililiba
1: aksyon.
0: Sa gihapon mga katodo, sa nga mga magkapadaga, ano itinyo ka mga minsahe, pila ka mga pagpanamayaw, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon nga hapon. Na kay ato gito nga pagkataw at ligwan no, sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba. Mag-comment kita mga sa amon nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Na para ka ito nga pagkataron sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag makaroon kagadlaw ita Lunes.
1: Aksyon!
0: Mga imbukado ni Banwa nga mensahe, happy viewing no sa kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai.
1: Action.
0: Naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia.
1: Toto.
0: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay Agahon magkaroon sa Pongso Germany.
1: Action.
0: Naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpura sa Thailand. Una man sa kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. Na sa aton nga mga Canon OFWs daw nga nagamonitor sa aton nga pagiliba. Oy kay gwapa Ma'am Princess Noblesa no sa Dubai, happy viewing. No may gig nga pagpamati aga may gig nga hapon.
1: Action.
0: Sa kay Marley Gaspi sa mga taga barangay Mabilo sa New Washington nagapamati makaron. No iya sa aton nga pagpagalagad maayda gig karaga udto adlaw. O naman kay Ma'am Rosie Isog sa barangay Andagaw, happy viewing. Kay si Roger Lucero Nagales sa barangay first office na itaban ng kalibo always managa monitor sa ato nga pagpangalagan kay Ma'am Marilyn Alonso sa Silang Cavite, happy viewing. Kay Sir GP Magpusaw may may nga pagpamati na sa Magpusaw family na kay Justin Magpusaw may gid nga outro adlaw. Kay Rosie Digan, happy viewing.
1: Action.
0: Oyo na sa itong mga negosyante sa Oyotorong, no? Nagapamati magkaroon kay Tanday nung Woody Navarra. Yaman kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsa Restaurant.
1: Action.
0: Una kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguhan.
1: Action.
0: Kay Sir Richard Gino Ambito, rungwapo nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School.
1: Action.
0: Sa barangay Arcangel sa Banwa at Balete. Good afternoon.
1: Action.
0: Una sa kay paring Onyok Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang. Aga siyempre sa maalwan niya mag-asawa no kay Sir Ramon at kay Ma'am Maymay Munja sa barangay Bagto Leso no sa Munja Di Manuel Family. Aga nga pamatigid sa ato nga pagpangalagad na siyempre una sa mataga Roxken Motor Parts.
1: Na
0: una kay Jam Jam Andrada, good afternoon. At sa mataga RKO kay Ukay sa Kula si Antike.
1: May balita, may aksyon. Aksyon.
0: Na kay paring Junel Gregorio no sa Gregorio Family sa Bacau Zur Calibo. Kay Tatay Freddy una, kay paring Joffrey, may giga pagpamati, aga may gaon to adlaw. Advance, happy birthday, paring Junel Gregorio. Kay Basili Patan ko, malipat pa ko, aga sokton ako ni paring Junel. May giga hapon na may gapagpamati. Happy birthday man kay Ma'am Bibi Dalida. Hey, Ma'am Elsie Tambong, nagapamatiman sa ito nga pagpangalagad.
1: Aksyon.
0: Una kayo, bro, Yulio Garbo, no, sa Mataga Global Paint. Yan karon sa may Proxenco, sila Sarna. Siyempre, una sa RG Paint, no, nagapamati sa Barangay Lagin Panwa sa Numansya. No, sa Tag-Ana, una kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo. Happy viewing. Kay Migo Bongsualo, una sa Kapitol, nagapamatiman na sa ito nga mga kaapin, una, nagamonitor. At siyempre, kay Madam Maria Lizel Alarcon Indokta, una sa Sitio Talisay, Barangay Aquino sa Ibahay. Kay Sir Hamilton Cabales sa New Buswang. Kay Atong Oreta, una sa akong mga Simanwa sa Manwa Karet Nabas. Good afternoon. Kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw, no? May ayad gid nga pagpamati. Bago may ayad kanamiton kabiirong game 1. No, ita pangibawaw Nabas kontra Kayla, no, sa best of 3. No series, no itray kareg championship game. Ama Katodit Open League, no gid patagay na sa Banwa kara ita Nabas. Ana taw ang gid manami kara nga tagan awon do mga Nabas noon. No hatod ita LGU Nabas, no kay Mayor James Solano ug Vice Mayor Stephen Volibar. No mga katodo sa pagsauog itray kara nga nagahilapit ang kapistahan ita Banwa kat Nabas next week, no September 24. Sa mga katodo nga ni masadya sa Banwa kara ita Nabas. Happy viewing mo na kay paring Lionel Valencia sa mataga Barangay Istansya Kalibo, una kay kagawad John John Fernandez. Siyempre, unaman sa kay kagawad Del Reyes, no, sa Sitio Kabugakan, Barangay Istansya Kalibo, no, sa Reyes family nga manog kandidato. Ita kagawad it Barangay Istansya si kagawad Hill Reyes.
1: Aksyon.
0: May 27 minutos banwa nakataliwan sa oras ita alas 12. Oy ginapaisayod makatodo ita ang arong life extension na clinic kay magapatigayon na ita midman jail masamabot kira nga September 16 adlaw kira nga Miyerkules. May una nga 10% discount especially sa vitamin D3, no, with free CBG aga ECG, no. Magbisita gid yamang na sa life extension clinic na una karon nahamtang sa Mabini Street sa Banwa Katagalibo di karon sa Prente. Itadang panita mga kababainan na mga katodo agad nga maka-avail ka mo, no, ita 10% discount sa vitamin D3, no, aga libre, no, nga CBG aga ECG. Gani ha, sa man na ginapaisayod it life extension sa Sunday magapatigayon ita midman sale sa maabot karang September 16 adlaw karang nga Miyerkules, no, mag-avail ita 10% discount na sa vitamin D3 product ag libre nga CBG ag ECG. Bisita akong gajamang aranda ko nga clinic na unakaroon sa Mabini Street, Poblasyon Kalibo, Aklan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Siyempre, oras sa Duban Kinyo, ito more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Naniya sa itong magkatodo, sa itong maigmangod kapinggid sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito nyo kape nga ito ginainom. Mayroong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayat itaton ng mga kagawasan. Gina-recommenda, ginamor pag-inomit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sarang mabagayardong more power sa broadcast center sa second floor kung kasa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo, Aklan. Kay mabunaton yung magkatodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano ka epektibo sa anda nga mga gawas umpis ang Sunday nag-inom eat more power. Kapara sa gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ang nagapamati gid makaroon sa Marty family sa Ruas Avenue iya sa aton sa Banwa it Kalibo.
1: Aksyon.
0: Sa aton Banwa nga pagbalik na ito na nga pag-detail yet aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmanghod balik ka na aton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako, ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo.
13: Isa ka teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir o yung sikreto ka, kon?
15: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pa sira ka kukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
16: Ag harap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
17: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
18: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
19: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit ko yung boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Pampagana sa pananghalian. Todo action! Todo action!
21: Balik sa tagapaga pangalagad sa tagapagi lilibang may 42 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas 12.
20: Todo action!
21: Asa giya po na padayon ka muna kapamati no, sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banjola no yes, sa tagapag pangalagad magkarokraga hapon sa aton nga palatun tunan.
20: Todo action!
21: Oy, happy viewing eh, kay Bro Russell Senyeres, no? Kamalaman na kay Papangsani sa Isla Kraita, Boracay.
20: Action!
21: No, sa Senyeres family, no? Likewise, sa kay Ma'am Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa, Itatangalan.
20: Action!
21: Shoutout sa Daywa Kaunga, si Matt at Justin sa asawa nga si Ngaga Ilabas kay Florizel de Jesus. Adubong patobaw kanamiton. Sa GP magpusaw kanamiton dong adubo nga pato.
20: Action.
21: Kay paring Noel Bermeo happy viewing na una sa tunga provincial hospital kay gagawad Michael Villanueva Basolina may mga pagpamati ag kay Sir Ramon Salido una sa mataga barangay ag bago sa ibay kay Sir Mariano Salazar may mga pagpamati no ag may gid ang od tro adlaw.
20: Pampagana sa pananghalian. Todo action.
21: Todo action. Yan ito makatodo no sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita. Daw nga to nga pagatrataron makaroon kay edisyon ita aton nga pag-ililiba. Daw sa ato nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon sa aton nga palatuntunan. May kanta ng damang katodo no sa roday ka nga pila ka mga reklamo. Ah, mga katodo, itaaton ng mga igmanghod no, sa nagapadayon ang implementasyon itaray karaga presidential scholar sa barangay ang kamaligan sa Banwa Karaita Batan. No, partikular doon pagpili ita raya karaga lima kabaga beneficiaryo na no, mga katodo under sa programa itaaton karon ng presidente na no, nga manami banwarong katuyuan itray karaga programa gamang nga pag-abot sa rekay mga kabarangayan sa baylo nga rong mga deserving naton nga mga estudyante no particular pamilya no nga wa gid baga it kapas na no, mga katudo nga makapatuon ko anda ko nga mga inunga no ang nga dapat makabaton maka-avail ita na ikaraga programa sa baylo hay kung sin pataga ni rong may una-una sa pagpagabuhi a imaw pa banwa no. Rung una karon sa Raya Karanga 5, no? Nga dapat pagatawuan. Kurasambit karanga binipisyo kay mabahudaban wa nga bulig, no? Rodek raga 20,000 pesos. Nga bulig, no? Mga katodo sa aton yung mga kaigmahuran, no? Sa idawumit bawat barangay makikinabang program, mga katodo, makaroon ka nga magapanyam po kay hindi irabanwarong una nga beses. May una ka nga mareklamo, pila na ka mga kabarangayan, naliga, di ba, sa barangay Briones? No, yes, sa banwa ka takalibo, gaging question man to banwarong aray ka nga mga binipisyaryo nga haman nga daya ta ka makatudurongin atawan ita barangay, de same man doon banwa makaroon una sa may barangay Kamaligan. Sa banwa ka itabatan mga katodo, nga makaroon gina-question man banwa, no? May gani banwa, may una karang nga sangka residente ita barangay Kamaligan, mga katodo nga may una nga kabaskog, kaisog itbuot banwa, nga ipaabot, aruray karang nga observation na na, may kaantanan sa pagpanupod, no? Itry karang nga bulig.
20: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
21: O para ba lang makurihar mga katodo, hindi magpadayon dong makaroon tayo karaga mga senaryo. Kay sa'yo naman banwa dong pila ka mga senaryo. Now sa kabaryuhan banwa, especially kung may una karang mga ayuda ang nag-aabot, no? Hambagan ni banwa, pila na ton ka mga official barangay. No, kamatauran naman na realidad nga nagkakarabo makaroon nga pag once kontra kagiding. Mga katodo, ang may una karang nga ayuda ang nag-aabot, ginaagi sa barangay, yaban-yaban, 100% nga hindi kagid, no, makasamit.
20: Kapag may balita, may aksyon,
21: no, aminon man lang sa hindi, mga katodo, itapila na ton kabaga opisyal barangay. Although hindi tanan, no, mga katodo, pero kaabuan ng mga senaryo, daya karaban warong nagkagadabo, no, sa mga kabarihan, kay mismo man doon nga pila kabaga opisyal sa barangay. No, warong nagamuno karaban warong sa rekarang pila kabaga senaryo nga rang nagkakanabo, especially, no, sa anto ng mga kabarangayan. Like makaroon banwa rung pag-question na sa runday karang lima ka mga binipisyaryo, nga gintawaan banwa, i-20,000 pesos, mga katodo, una karoon sa may barangay Kamaligan, sa banwa kara itbatan. No? Daya kara banwa, sentimento itaton nga mga pumuyo, residente ta barangay Kamaligan. No? Mga katodo, kay bisan dumpila ka mga official barangay, no, kaina, kay una kita kaina, no, sa barangay Kamaligan o galing wabi si Kapitan, no, may anda ko gan seminar, no, sa Iloilo, ag I think, Miyerkules pa basi, no, makabalik si Kapitan, no, mga katodo, aminado, may pila kita ka mga kagawad niya na istorya, nga bisan sanda banwa, nakibot, no, ang sanda ba mismo, aminado, nga normal sa anda nga mga pumuyo, nga magpa-utwas kung anda ko yung sentimento, kapin pa, nga sayod banwa, nga hindi gidman ka nga bagay, nga dapat, una, saray ka regalistahan niya maka-avail, itray ka 20,000 pesos, rong 3/5, ka mga nakabinipisyo mga kaabyanan. Bakit hindi kagawad sa bilog na istoryata nga, ay, what a question sa daywa, pero rong 3 banwa, may una gita. Pero sa bilog ka na banwa, ginapabutsag, o nga, it barangay kagawat, ag sayod gid karun, ruanton nga mga opisyalis, nga ginadumilian gid ron banwa, baway gid, no, mga katodo, plus pa, may una ka na banwa, nga, o nga, nga, bago ulaman ka na graduate it nursing sa Iloilo, subuto baon, may kapasidad, may kapas banwa, nga magpatuon ko anak ron nga, o nga, may siman, may sagakyan, asawa ay negosyante, mabahurong bagay, daya karabanwarong, pila ka maging pabot ka ton na informasyon.
20: Aksyon!
21: No, that's why, gusto na ton nga mabuodong side, no, ni Kapitan Rolly Sokgang, it barangay Kamaligan sa Banwa Katabatan, may kantanan. No, sa Rasambi, kara nga, concern. Kay concern da Banwa, itak kadagayaan, particular, una karon sa mataga barangay Kamaligan. Asa banwa kat batan yamang nga may una kita nga sang kapumuyo nga nagbaskog banwa itbuot para ingi nga ipahayag ruana karo nga sentimento kay bisan imaw banwa nagakangawa nga kaabo-abo mana nga mas deserving pa mga katodo nga maka-avail itray ka nga programa nga mga girikanan uwa agit banwat kapasidad. Nabudlayan nga magpatuon ko ang dakor nga mga inunga.
20: Todo, aksyon.
21: No? Sandi ka na makatodo sa ato nga pilag ka mga official barangay. Ang nakibot man naman na kami ito, although nga aware kami nga may makarakarag programa, that's why man ang, during man sa session namo, na huwag itabi man na sa first session man ito, huwag itabi man na gin-open si Kapitan Kamon. Subangod nga man nga may una ka nga mga estudyante, nag-inquire, nag-submitter kung anda ka nga pila ka mga kinanganon sa barangay. Pag pasunod ka nga session, gin-open isang kabarangay, no? Sa barangay kagawad, kung nanurong status. No, mga katodo, itry ka nga programa kay maabo man naroon nga pangutana. Kaya rong plano, banwa at pila man natin ka mga opisang barangay, nga kung abo gin man banwa rong mag-apply or tananabi ka ra mga kwalipikado no nga makabenepisyo itray ka nga programa dum plano matakunta ipila naton ka mga opisyal sa barangay no nga irapol burut-burut baga putang tutan sa sangga butang ano pangangan andin rapulon para uwa ka banwa itayain ka itabuot no kay ginpaagi sa tama ka nga proseso
20: action
21: may pila kita ka nga mga pumuyo nagpanguta nagapabutyag. Ha, kaya ginapabutsa kami man na, naging pasayod man na sa kabarangayan. Pero mat may nanabu, karong panwa, sandig sa ginapabutsa, itato niya pila ka baga pumuhuyo. Antes naman na nagpasayod, agang-agang na makatuhapon na, which is may una na karong naging submitter nga pangagan, allegedly, si Kapitan Asukgang it Barangay Kamaligan sa banwa kara itapatan.
20: Action!
21: No, doon yung karabanwa, doon pila ka mga impormasyon ta. No, ginabuo ka ina sa pila ka kabaga pumuyo at the same time pila ka kabaga opisyal barangay. No, mga katodo may kantanan sa ray ka nga pag-implementar ko na sambi ka nga programa sa number tabanwa manami rong katuyuan itray ka nga programa mga katodo kay rong makabenepisyo ka na doon nga mga kubus nga mga igmang o diamang mga katodo nga uwa gidgin sunod. Arong proseso banwa sa pag-implementar kay aminado kara banwa ruday kara pila na ton kabaga kagawad. No ita barangay Kamaligan na no, mga katodo may kaantanan sa nasambit kara nga concern. So basaw na itong mga katodo ruday kara nga agin pabutyag nga sentimento no isang karesidente una kay kainabi nagpadung kita sa bagay na day mamaran yon o galing wag na itong abutan no kay nagpakalibo. No, mga katodoro, raya ka nga nagbasko gid itabuot para nga ipahayag runday ka na banwa nga mga nagareklamo. No, mga katodo. Para man dahil sa mga matutuod kung taabaga no, nga maka-avail, maka-benepisyo ita runday ka nga programa. Daya rin ako nga sentimento banwa, expect the unexpected how funny it is really barangay... Barangay Kamaligan, ito yung limang beneficiary nyo for 20,000. Pwede nyo ba i-explain sa mga constituent nyo kung bakit sila yung deserving? Or should we ask you kung deserving ba talaga sila? Nag-fact-check ba kayo sa mga binigyan nyo kung totoong naghihirap sila or sadyang bulag lang talaga kayo sa mga kriteriya na binigay ng Pangulo? Anak ng kagawad, sa bilog doon mga katodo, is ginsight, di karag, kumpirmado ra banwa, no nga, rong unga kagawad, nakabinipisyo, I think, SK kagawad man, una sa may barangay Kamaligan, no, sa banwa kara itabatan, minors, no, minors na ate, may abroad na kuya, may sasakyan, may magandang bahay, no, ay hindi man banwa, masugiran, no, di karag, nagpabot ko ng sentimento, kay mismo taga-una man imaw, no, sa barangay Kamaligan, ang mismo kaina doon mga barangay kagawad. No, mga katodo nga, nagpabutsa ka man na question ng gidra kung makita. Manaro, raya ka nga panimagay. Mga katodo, itray ka nga nakabinipiso. Mga katodo, at the same time, may negosyante pa di ka mga katodo, no, nga I think nanay. Nasandig ka sa pagpabot ka ton kung pila ka mga apumuyo, no, kay wa kita banwa na ila nga. Magdiretso lagi kita sa konklusyon banwa nga wa kita nakaagi ito sa barangay wa nato mabuod abiro at dekoro gata-gata panugaling siyempre wa masi kapitan na o magkatodo aga may no istorya kita aga pila ka bago bisal barangay aga man naman dung pila ka baga pumuyo
20: action
21: no ito ba talaga ang deserving bigyan ng 20,000 pesos Sa limang sityo it kamaligan, sana man lang tig-iisa sa kada sityo, sana man lang sa deserving talaga binigay. Yes, wala nang magawa kasi binigay na, pero the fact that you do not do your job properly, dapat pa ba kayong maging leader ng barangay? And kay kagawad, kay kapitan, or sa naglista, I hope makatuwog kamo it maayos habang inyong pamuyo na akig ag nagigil sa ginagunyo naging obra. Happy Sunday sa taga Kamaligan, vote wisely lang sa sunod, miskan magwakay kita, mau man gihapon, sino magapit sa uwag, imaw makabaton ayuda. Family matters, pamilya muna, bago servisyo.
20: Pag may balita, may aksyon.
21: No? Doon karaman, warong kaundan ko anak ko nga sentimento. Ag, ginpamatudan da banwa, itapina na ton kabaga opisyal. Ita barangay, that's why kaina banwa, gusto ko ta na ton nga, mabuamat reaksyon do, ray karagabaga barangay kagawad, no, ita barangay Kamaligan. O galing, hambanda, with your respect, mama na kay kapitan, kay imaw gita man na karan, no, kay siyempre sa part naman, wa gita man na kami, kay idea, kay atagin open naman na namunda sa sesyon, mga katodo, ulihin na rong tanan kay may ginsubmiter na ng mga pangagan, mga katodo, si Kapitan Ruli Sukgang, sandig sa pagpabutsag, itpila na ton kabag official barangay. Ag di karabanwa, susang bilog, di karang nakabinipisyo nga, o nga itry ka nga kagawad, ginmunuhan man ta. Na no, mga katodo, ita official barangay nga, hindi man na pwede ron. Na no, mga katodo, kay ginabaway gid. No, pero may una karabanwa nga aging pabutsag gay nga dapat si kapitan kara makasabat. Ako na yan matuod yun man doon ginaakusar man itapila na ton ka mga pumuyo. No, mga katudo. Pero sa part siguro aton yung mga igmanghod una, no? Although nga saga karabanwa ro dahil kara nga mga estudyante nga nga nakabinipisyo kay una taron sa alima, no, ni Kapitan Ruli Sukgang. No, mga katudog, wa man that question banwa kung nag-agi sa tama nga proseso. Akong tananda banwa nga nakabinipisyo nga nga gintauan ay deserve man baga, no? Deserving mga katudog nga wagid ka na banwa itakapas. No, kay sandig to banwa,

0: agi na pakagain kay pasit na kumbaga na ego an na biro ada ko nga ego agro day kada mga sentimento ora ginsuportahan banwa itapila na ton kabaga pumuyo auna karon sa may barangay Kamaligan sa banwa karaitabatan no mga katudo may kantanan sa sambi kada nga mga senaryo. So di kada banwa no may masulod kada gin post no ruray kada nga nag apaabot ay wait lang po. Bakit sa akin kayo nagagalit sa sobrang daming nag-share post at nagsalita about 20,000 beneficiary ng Kamaligan? Sa akin lang kayo na ines? Bakit po tinamaan na po ba kayo? For the record lang po, wala po akong habol sa 20,000 na yan. Graduate na po ako. Ang hinihingi ko lang po transparency. Hindi po ako magpo-post ng against the beneficiary if and I only if deserving po talaga sila. And as far as I remember po, yes po, nagpanawagan si Kapitan. Pero, win po ba yung last minute na deadline? So, sino ina-expect nyo na mag-a-apply kung last minute na tama? No, dahil kayo na kanabanwagin, ha, pabutsag, itapilato, kamaga-official barangay. No, nga, ito ka na istorya, the same time, mga pumuyo, ito kailangan nagatambay sa may barangay hall, ita barangay Kamaligan, nga last hour na banwa. Ay, sino man nabi matuoy, katampulano, karundo, ha, makahingabot pa nga mag-asikaso, itapila ka mga kinahanganon kun agang-agang na banwaro, raya ka nga tiyempo. No? Daya ka na banwa, dung pila ka mga ginapaabot. And wait po, may narinig din po kasi ako, may gustong mag-apply. Nag-ask pa nga po ano yung mga requirements, eh pero ano po yung sagot nyo? Wala pa kaming idea. And lastly, may mga kagawa din pong against, tama. Kay Kaina, tatlo itong mga kagawa na istoryata sa Barangay Hall. Against sa inyong beneficiary, but then nakinig po ba kayo sa kanila? No? Daya ka na banwar mga sentimento. No? Ay paano pa ni pagriakat mga kagawad kay ro mga pangagan ay ginsubmiter na banwa. No? Mga katodo, kung hindi nga po kayo nakikinig sa inain ng kapwa nyo council sa amin pa kaya, isa pa po pala, dapat po lahat ng taga-Kamaligan sa kanila po kayo mag-explain, wag lang po sa akin. Hindi na naman po ako ang may galit. And pa-check na rin po yung local government code under section 60, baka may grounds po kayo doon. Ah, dahil karaban warunggin, paabot nga sentimento na ni Ma'am Michelle Marañon na sambilog sa mga residente kata barangay Kamaligan. Ang may una karabanwa nga kaisog, no, nga ipaabot, rin ka mga sentimento, bangod nga ni Banwa, saray ka nga pila ka makabig naton, hindi manami, no, nga nagkaganabu ina sa pag-implementar mga katodo, itry ka nga presidential scholar para sa lima ka mga beneficiaryo nga makabaton it 20,000 pesos. Aksyon! No, daya ka rin wagi na apaabot ra, no, ita aton nga mga kaigmanghuran na sa Barangay Kamaligan. Ang sa banwa kara itabatan, no, kay hamba matalita pila na ton ka mga kagawad to nga if ever nga makabalik si Kapitan kay hamba na no, matao mataimot anak ko nga pagpahayag may kantanan sa nasambi ka nga kontrobersiya na no, magkatodo pero sa damba na ton doday ka nga sentimento ang agin paabot itry ka nga sangka pumuyo ita Barangay Kamaligan mga katodo gin una karon din simpatiya at bilog nga Kamaligan. A particular banwa sa manakasayod at the same time agin pamatud-an man no itapila ka mga kabarangay kagawad no itabarangay Kamaligan nga may kamatuuran ruray ka nga sentimento itray ka nga resident it Barangay Kamaligan
1: action
0: no kay sa runday ka gid pabutya gambay gid sang kagawad nga okay man na rundaywa ang naka benepisyo what question pero ang tatlo banwa questionably gid makatodo nga hindi gid dapat angay agbagay ang maka-avail banwa itry ka nga 20,000 pesos mga katodo bangod gani nga manami rung pangabuhi. So pasi no sa Miyerkules na no, makasaligbad si Kapitan Rolly Sokgang na no, ita barangay Kamaligan sa Bataan no kay may anabi karaga seminar no sa Iloilo I think Miyerkules pa imaw no maga uli sandig kaina sa

0: atong inaistorya o nagkaroon sa Barangay Hall, no, ita Barangay Kamaligan, abatan mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: Oy, may gapo na, may kapag-uilabas kay Parta Jumar Solano o nagkaroon sa Isla Ita, Boracay, no, nagpamati, no, aga inatamyo na si ano, Marietta Montoya, no, o nagkaroon sa Isla kay Ita, Boracay, no, nga nagamonitor, iya sa aton nga pag ililiba.
1: Kapag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
0: 3 minutos banwa nagkataliwan sa oras kat alauna sa gyapon oras sa tod kinyo i-Traders Fear kasangga mo sa relax. Sarap ag siyempre hatod ban kinyo It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ato nga pagpanumbalik do report sa itong mga Tudo Reporters. Balik ka na ton pagkatapos ay dugang pang mga pahanomdom.
1: Tudo, aksyon.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko ninyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isang ka-teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
4: pa. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto, kapon.
15: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pasra kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
16: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Yung parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Aksyon! Pagana sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon!
19: Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililiba. May 14 minutos, banwa na kataliwan sa oras, ita ala una.
4: Todo aksyon!
19: Ang sagya po na, patay ko mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Yan sa Tagapag, pangalaga na magkaroon ka nagahapon sa ato niya pala tuntunan.
4: Todo Aksyon!
19: At na, pag-i-contact lang si Katodong Jestrel no, sa anakaroon nga report kay may anak rang agin patagayon nga pakipag-angot no, sa kay Police Lieutenant Abilardo Palma. Katodong Jestrel, no, para nga ipabati na to, no, sa ato niya mga katodo, no, kapingin sa mga monitor, makaro ka na gahapon, may kanta na, no, sa ginpatagayon, nga drug bypass operation, ita aton nga alta sa PNP.
11: Kapag may balita, may aksyon, tututu, aksyon!
19: Okay, nag-contact kita, no, kay katodong Jestrel Nirbar, no, para sa pag-plastar, no, antes na ito ni pabati, ang pagpahayag, ni Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. dong hepe kong Altabas Municipal Police Station.
11: Kapag may balita, may aksyon. Tututu, aksyon.
19: No, sa giyapo, no, bagi giyapo, nag-ungkat na yung karaga engage, no, sa illegal karaga droga, no, mga katodo, nagkapinggit iya sa ato niya probinsya, katakan kay Sigidas, aro na yung karaga mga drugs operation, na ginapatayayon it aton nga mga otoridad.
11: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
19: Tekaro ninyo ni Katodong Jessel Nerbal sa line number 1.
11: Radyo Todo Live. Report. Report.
19: Sa detalit mga balita sa line 1, Katodong Jessel, pasok.
20: Katodong Reynald, arestado ka na doon dati ka ng drug surrendery. Noong nakara sa may bahing ka na ita poblasyon Altabas matapos sa raging kasanong operasyon. Ita itong ka na Altabas PNP noong sangka drug bypass operation. Katodong Reynald, ang kilala ng subject ka na kay alias Julius, no, si Katodos Anyos, aga residente ni Mura Katodong Reynald, no, ita Angas Batan, no, aga sunod ni ka na kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., no, kay na Katodong Reynald is nagkatabok malay Mura sa Banuat Altabas kung may anak ka ng transaction Katodong Reynald, no, sa illegal karang droga, no, suno kara kay Police Lieutenant Palma Katodong Reynald. Sa bilog pakararong nabuo ka ng rice magkapin sa 3 grams Katodong Reynald, no, nga illegal nga droga, aga naga worth Katodong Reynald 24,000, mm-hmm. No, rana ka ng street value, it nasampitan ka na karang nabuo, na baka ni Mot sa bilog Katodong Reynald, aga na rekabiran man ni Mau kara, it up at kasasay, di bali tanan Katodong Reynald is 5 kasasay, no, it gisuspected illegal drugs, rung na recover sa nasabitan ka nga subject Katodong Reynald. So may atong interview kara, kukun na to pagpanayam, kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. Katodong Reynald, pamatayan na to para sa kompleto kara nga detalye.
19: Okay, sige.
20: Mga katodo, makibatan mga ano, si Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., no, atong karanga UIC, ita Altabas PNP, regarding sa aking conduct na nakaranga operation, ita 9165, kung illegal karanga droga, nakara sa Banuat Altabas kahapon. Sir, good afternoon, aga pwede mo kami masugiran, sir, sa inyong operation ni sir, kahapon, sir?
21: Mayong hapon sa imo katodong Jisrael, sir, mayong hapon mo sa imo mga viewers, kag-listener sa imo program. Yes, sir, no, bali around 5:40 in the afternoon, September 13, 2026, ang ato na station drug enforcement team led by yours truly, nakakandak sang isa ka successful anti-drug operations against sa aton nga subject, 51 years old male, alias Julius, resident of Barangay Angas, Batan. Ang ato na police posture buyer, nakatigayon nga maka-transaction sa iya, sa isa ka... Hello, sir?
19: Hello? Yes, sir. Yes, sir.
21: Sa isa ka sachet, sang suspected shabu, in the amount of, in exchange of 1,200 pesos na bypass money na ton.
20: Okay. Sir, sa street value, sir, sa mga nakuha na to sa iya, sir, mga pila niya ang value niya, sir?
21: Around 24,000.
20: Okay. So, paano ito na, sir, ging monitor ang subject, sir, bago nag-conduct, sir, ang operation, sir?
21: Bali, ang ato ni sir nga operation na nag-emanate ini sa isa naton kamasaligan informant, voluntaryo nga naghatag sa aton sang information against sa illegal activities sa aton nga subject, that is why pakandakan naton sang surveillance mga tatlo ka semana ni ang aton pagmanman sa iya, sundan-sundan siya. Thankful kita kagahapon naging successful ang aton nga transaction sa iya.
20: Sir, verify ko lang kung drug surrender na kuno sala, sir.
21: According sa iya, nag-surrender siya sa piyak na banwa.
20: Sir, ano trabaho? Sir, sa nga ito niya subject, sir?
21: Jobless siya, jobless. Kanto siya sa Altabas purposely to proliferate ang illegal drugs.
20: Si bali sir, ang subject lang sir, may resistance nag nagbalibad sa balang iya ang mga nakuha ang mga items siya sir?
21: Yes sir, daw naanad naman kita sinasaton sa subject na always nag-deny pero ang atong operation is legitimate covered in isang duwa ka body worn camera.
20: Di bali pila gani sir ang nakuha lang sir nga sa siya siya sir?
21: Bali may by bus item naton isa kag apat tanan kadalag ko nga sachet ang nakuha naton sa iya.
20: Sa pananalo to sir mga pila ni nga ka gramo sir ang nakuha siya sir.
21: Bulubanta naman yung mga 3 grams.
20: 3 grams, okay. Sir, bukod sir sa sininga subject sir, padayon pa bala ang atong monitoring sa banwas ang alta ba sir sa mga padayon nga pag sir ka nagagamit bala sa illegal nga droga sir?
21: Yes sir, ang Altabas MPS, especially ang Station Drug Enforcement Team, padayon gid nga nag-monitor sa mga sa nagasulod nga illegal drugs sa banwas ang Altabas, especially nga sa Birmans na kita subong, hindi gid malikawan nga may nagasulod gud sa amon nga UR. That is why maging agresibo pagid ang akon nga kampanya against illegal drugs.
20: Sir, mangkot lang galing kayo. Kay ang Altabas is sentro gina binasang pagawa bala sa aton probinsya. Sir, nagakandak bala kita sir sang natawag bala nga regular nga checkpoint nila sir kay base kung nag-aagi bala sa karsada halin sa ibang probinsya pasulod di sa aton sir?
21: Yes sir, bali daily may ginakandak kita ang daywagid ka checkpoint isa sa adlaw isa sa gabi but ang aton nga ang police checkpoints is kuan lang visual search lang visual search lang hindi man naton pwede busisyon naka-contain lang sa visual. As to the illegal drugs naman, kinanglan gid naton ang monitoring kag i-develop kag i-conduct ang proper nga operation.
20: Sir, ini message sir sa aton nga banwas ang Altabas sir nga ang Altabas PNP is padayon gyapon nga naga kontra gid hugot nga kontra sa illegal nga droga sir.
21: Sir, katudong Jisrael sir, thank you gid nga ginatagaan mo gid ako always ang time nga makapaabot sa mga pumuloyong Altabas noon. Gusto ko ipaabot sa mga taga-Altabas kag sa iban paman nga mga hindi taga-Altabas nga nag-proliferate sa illegal drugs or ang iban pa dira nga may plano nga mag-engage sa illegal drugs nga nag-appeal ako sa inyo nga kung pwede unta ka na kag hindi na pagdayunon ang plano nga mag-engage sa illegal drugs. Tungod nga ang inyo Altabas sa Municipal Police Station agresibo sa kampanya against illegal drugs. Kaya ang illegal drugs makapaguba sang futuro sang mga kabataan. Salamat po.
20: Sir, ako
0: yung sir. Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon! May balita, may aksyon! Todo aksyon!
20: Ato kang Jisrael? Yes, katadong Rinald, no? So padayon karadong kampanya itong karang Altabas sa PNP. Sa padayon nga po katadong Rinald yung paggamit karat pila ka mga residente. So na kung diba ni katadong Rinald, bukunta ka na ito residente at banwat Altabas.
19: Ay, taga-angas batan, Timoray.
20: Mga halin sa ibang banwa ba katadong Rinald, nag-transact mo sa banwa karat Altabas. Agmayad matangani ka rais, madasig matanong nga nag-monitor atong karang mga kapulisan na nasa banwa Altabas. Agasunod ni karang kay Police Lieutenant Palma Kaina is padayon nga po nanda karang hugot nga kontrahon na masamitan karang mga illegalista o kung natawag karang mga drugs merang imbulbado katunan ng mga individual na karang sa banwa karang ita Altabas katunan Rinald. So una pa makaroon sa itong karang Altabas sa PNP na masamitan karang subject ang nakatagana katunan Rinald na idagon sa itong karang prosecutor's office para man sa pagpasaka karat kaso katunan Rinald na sa idagon may Republic Act 9165 o kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong nga Rinald. Samtang dugal na siguro mga balita no, sa Banwa Karait Kalibo katodong Rinald. Dang karang aristado no, rasang ka 25 anyos karang construction worker matapos karang panahugan it warrant of arrest no, itong karang Kalibo PNP no, sa ko September 12 ra kadtong Reynald no nakasabay si Chot Alipapa barangay Puok sa Banwa kara ita kalibo kadtong Reynald dong subject ay ginkilasa alias nga Rick no kadtong Reynald no aga Tubo Timor nga New Washington apang nagano temporary mo kadtong Reynald dong kadagay star nakasabay barangay Puok no sa Banwa kalibo so war operation agin pangunahan da ni President Colonel Jerick Vargas kadtong Reynald atong karang COP no atong karang kalibo PNP aga subject is may kaso kadtong Reynald dong attempted homicide yung sa dagom article 249 ka parang parasita article 6 kadto Real revised sa penal code no itatong criminal case number 2712-A kadto Reynald nga maitan sa manila atong karang kortikana basta na karang temporaryo nga kahilwayan nga 36,000 kadto nga Reynald no agreng karang warrant aging kuha no ni honorable Alicia Ed Cruz Barrios no atong presiding judge ita municipal trial court iya kar sa atong karang Banwa ita kalibo kadto Reynald samtang sa pagsikir di bakal municipal police station sa tong bugos sa probinsya na kimototaway man kadto Reynald agwa magat pamudugo git ngin silindak sidente kirespondian atong karang mga otoridad. Para sa Todo Aksyon, nakumaan si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan.
1: Radyo Todo Live. Report. Report. Matalinong kapag may balita, may aksyon. Todo Aksyon.
19: Abugid nga sigamat sa report ni katodong Gisrael Narbar direkta sa Anacron nga area no may kantanan sa Gimpatagayon nga pakipag-angot no sa kay Police Lieutenant Abilardo Palma Jr. R. Jr. No, may kantanan sa Rodega Gimpatagayon ang bypass operation kahapon una sa Banwa Ita Altabas. I-check naman Banwa rung linya ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa munisipyo kay ta Banwa Ita Kalibo sa pinabad ka bagabalita gada tipon na no, aga igabasyada magkaroon ka kahapon sa Anton nga pagapangalagad. No, para man sa binipisyo at atong mga kalibunhon, naka-standby sa piyeka linya, Katodong Rolly.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
19: Sa line number 2, Katodong Rolly, with the report, please come in.
3: Yes, Katodong Rolly, medyo marayan na magkaroon movement po ating mga empleyado. Parang may ang hooker pa. Hindi man nakalaka rin makita natin yung mga empleyado ko ato yung LGO. But in so far, yan sa ato yung Office of the Mayor, ay nasubilanan ko ating karang Chief Secretary si Mama Michelle Kim po na nako sa makaroon ha ito doon sa napahaom sa pre-assessment at SGLG ay gakanda ko atong karang Department of Interior and Local Government o kung DILG iya sa Provincia at Aklan no? Sinagaroon nga daw katodong Rinald nung ada kapatigay ito pre-assessment no? Agi na pangamuyo man ko atong nga Local Government Unit nga kabay pa nga sa Japon manin madalang koonrong magiging resulta sa ipagatigay yun.
19: Dali na kay nag-a-plactuate no, rong linya ni Katodong Rolly no, sa Anacron nga area no, may kantanan sa pila kabagabalita ang igabasyada magkaroon karagang hapon sa aton na pag-pangalagad
1: Aksyon
19: no, balikan na ito no, Anacron nga linya no, para man sa beneficyo ito aton niya mga Katodo kapingid no, sa managamonitor magkaroon karagang hapon sa aton niya palatuntunan iya sa aton nga pag-inilipa
1: Aksyon
19: samtang ginagagat-gatan niya no, ni Katodong Rolly may nga hapon na may kapagpamatiya sa aton mga van driver no, nakaroon sa GM's terminal no, ginagamonitor sa aton niya pag-ililiba no, may gid nga kahapon na no, no, aga may gid nga pagpupamati ag siyempre una ka di Part Barok Distura ka di Nimjaning kay Tonet Alayon no, ag sa tanan no, ang mga taga GM's terminal nga nagamonitor sa aton nga pag pangalaga
1: Todo Aksyon
19: na daligid magkatodo no kay i-activate nato dito man nung linya ni Katodong Rolly sa line number 1 pasok Katodong Rolly
3: well Katodong Rinaldo o oh, gid man kita siguro iga dugang pagiging mga information nagluwas yan sa raya nga todo pa ang ato nga local government unit na tuwi sa ipatagawin niya pre-assessment no it is GLG ipato niya DILG luwas pa mo kung gid man no yung mga activity kita nga makatapagdan kaya sa aton nga municipal LG o lang nga nag-report iya sa nga municipal LG o kalibo para sa tulog yun na kung na mga iskat tulog rin ang buhay erera sa tulog kaya bigan
1: Radyo Todo Live Report may balita may aksyon Todo Aksyon
22: yeah yeah yeah Radyo Todo Aklan
19: abogin nga siya mata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa ito ng munisipyo kita Banwa Ita Kalibo Pila na sa mga balita gagin basyada makaroon kraga hapon sa aton niya pag-ililiba. Impunto alauna yung media rato kraga oras sa toga pagpangalagad. Lo kagabos ito bangat tiyempo. Sa toga pagpagayag makaroon kraga udrad lao sa toga palatuntunan. Arong pila ka mga balita nga wata magabot wata matatar sa toga pagpangalagad makaroon kraga hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kaman kita nga mag-ilibati nagangad lao sa Martes nga edisyon itato nga palatuntunan. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plancio. Hasta lang di ka nato kapag-ililiba. Ako ba din Katodo naging kaaksyon. Magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom,

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buta. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santhon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santhon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 44 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna.

aton tanan-tanan. Kailang may beat kita na. Sa ato niya mga suki ka mga tagpimitya, welcome sa ating pagpangalagad programang Palautwasan Mo, of course, and still, would you masinadyahon? You're beautiful and cute. Itilios de la Cruz, magailipag kita sa unsang oras sa ito nga pagpangalagad this afternoon. Meaning hanggang alas 3 po tayo ngayong araw ng Lunes. Petsa 14, sa puan ni si Siyempre, Dangon Dosmil. 21 is, oh my gosh, nagabalintunga ang maraton nga buwan ni si Siyempre. Mangan-angan niya man da, Oktobre na. Ah, si Siyempre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, January na naman, 2027 na. Ang bilis niya talaga, as in. Ganon talaga kabilis ang ating buhay, mga palangga. So, alam niyo na ang inyong dapat gawin. So, dapat maki-ano lang kayo, maki-ride on lang sa agos ng buhay. Huwag masyadong kumontra sa agos kasi nakakapagod yan. Totoo. Pag nag-kwan ka, lumalaban ka sa lumalaban ka sa agos, ika nga, mapapagod ka. Minsan, kailangan mo rin namang makiayon sa agos ng buhay para kahit paano makapagpahinga ka, makaregain ka ng iyong strength. Makarecharge ka. Yun yung purpose nun eh, no? Yun yung purpose nun. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong suungin ang laban. Kailangan mo rin minsan na magpahinga para makaipon ka ulit ng panibagong lakas. Yung mga pagsubok sa buhay, di ba? Although, andyan yun para tawaan at solusyon o so yan it's solusyon, pero kailangan din nating mag-pause for a while. Pause muna. Hindi naman ibig sabihin na skip mo. Pause lang. Hintay-hintay lang na makapagpahinga ka rin. Maka-recharge ka. Maibalik mo yung iyong lakas. Yung tamang focus, direksyon sa buhay. Yun na naman minsan na kailangan natin eh. Kasi kung exhausted ka, sa totoo lang, kung exhausted ka, pagod ka, problemado ka, lahat-lahat na bibigay katawan mo, bibigay buong sistema mo, hindi ka kayanin ng isip mo, magkakaroon ka ng problema sa mentalidad mo, mental health mo, naapektuhan na. And once ngayon po lahat ay mag-joint force, yan, te, baldagid, no, balda, wala, mawawalan ka na ng focus, madugaan yung direction sa imong kabuhi, since nga, inano mo lahat, no? Kumbaga, hindi mo binigyan ng pagkakataon yung sarili mo na kahit paano mag-setback muna, no? Matras ng kaunti lang. Di naman as in atras na parang susuko ka na, no? Kahit mag-one step backward ka muna para makapagpahinga lang sa mga nangyayari sa buhay mo, walang pong makapagpipigil niyan sa inyo. Wala pong makakapagpigil niyan sa inyo. Kung ano inyong gustong himuon sa inyong kabuhi, go on! Just do it! Gawin nyo! Wait, pwedeng magbawal yan! Wait, pwedeng magsabing, o, hindi ka pwedeng magpahinga, wala! Ikaw ang may karapatan sa sarili mo kung kailangan mo talagang magpahinga muna saglit para makapag-refocus ka, makapag-isip ng maayos, do it! Wag hindi ninyo pag-deprive rin sa inyong mga sarili since nga kailangan man doon itaton nga gawas. We are only human or aton nga gawas nga ra nagka-bugdown man, nagasuko man da imaw, nagagao, ginagaoy man ra, nagapaganakit man doon gawas. Para lang hindi niya nagawa, nagatrabaho ka nga, nagasakit man gawas. Buti kung nagasakit gawas, buti ipahinga mo anay, iti paano ka makapadayon, iti pagtrabaho ko, nagapaganakit gawas, sakit likod mo, sakit hawak mo, sakit imong abaga, basta gawas mo, nagapaganakit, iti pahinga mo muna. Hindi ka makapag-perform ng maayos yan, hindi ka makapagtrabaho ng maayos kung may mga ginabatsyag ka sa gawas mo. So para makapag-perform ka na maayos, maka-deliver ka, it manamin imo nga output sa imong trabaho, kung kailangan magpahinga, ipahinga mo yung katawan mo. Okay? Huwag yung pilitin dahil, you know, sala naman yung katawan natin. O, diba? Umpisada pala, greetings pa, ganit. Naghumili. Naghumili na naman. But anyways, mga palangga, so, at nga pagpangalagan sa makarot kahapon, o, ginaabi-abi ko, ginkamon, syempre, it may daid nga kahapon na nun. No, September 14.
sa ating pagpangalagad sa makaroon niya adlaw ita Lunes. Pangaywang adlaw it Lunes sa buwan si Setyembre. Si Chiembre, dagong 2021, kumusta rin yung weekend? Yung iba, nag-enjoy. Yung iba, medyo hindi masyadong na-enjoy ang weekend. Yung iba ay nagtrabaho dahil hindi naman nila day off pag weekend. Kaya day off nila weekday. So, kung paano nyo man ginamit yung weekend ninyo, hopefully nagiging productive. Hopefully may inyong mga natutunan, may inyong nagiging produktibo rong adlaw, di ba? Nagiging maayos rong inyong weekend. And it's a manic Monday, another day, no? Panibagong adlaw man, Lunes. Iba ang feeling pag Lunes, iba feeling pag Martes, iba ang feeling pag Biyernes. Oo nga, no? Iba talaga yung feeling mo pag Friday, no? Kasi lalo kung kinabukasan wala kang work. Pero feeling mo Friday parang ano ka, energetic kapag Friday. Walang Friday sickness. Yung Friday sickness, nangyayari lang yan, sinasabi lang yan, nagiging ano lang yan, famous yung Friday sickness sa mga estudyante. O, di ba? Kasi pag Friday ng hapon, wala na halos nag-act yung estudyante. Kahit kinabukasan sa bato, wala ng klase. Kaya yung Friday sa kanila, parang hindi na ano, no? Sa mga estudyante, makon, pag Friday, hindi na sila, hindi ko masyadong, wow, it abo nga mga hindi na ganun ka ano gid ka kasako rong klase nanda. Yung iba naman nga ni ginaallow lang kada nga mga teachers nga mag di ba alam maghampang ro mga unga, di ba? Magliwaliw na lang, maglingaw-lingaw kay Friday naman na. So ibig sabihin kinabukasan wala naman ang wala naman ng klase, wala nang, di ba? Klase na ba si Jante? So, yung Friday sickness, parang ginaano lang doon, ginagamit na mga estudyante. Okay, ano da, Sir Genicio Placido? Ano na? Pwede. O sige, mapanawagan ka. O sige, ano mapanawagan ka? On air, mapanawagan ka sa message. Send lang, sir, ah. Ah, okay. Ah, sige. Oh, send mo lang ka na, sir, para mabasa natin later na imong panawagan. Yaran. Okay, so, anyways, kung ano man doon yung kinaobra sa makaroon ni adlaw, ita Lunes, hopefully, ay kaibahan ninyo ako as your background this afternoon. Kami mga magiging background ninyo ako sa inyong kahaponanon sa mga panimagay. May nagiging nga hapon na sa aton yung may kigmanghuran nga nagpasailo ka aton sa ating programa sa mga panimagay. Sa 327 barangay nga nagabilog ng ating probinsya at Aklan. Sa mga taga-Banwa at Kalibur o Kabisera nga Banwa kung ating probinsya. Sa 327. Sa atin yung mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan, bilog nga rin sa East, Panay Island, Western Visayas, maayong hapon da sa inyo, tanan-tanan, kamay pang, okay man ka mo da, kay kami dis Aklan, okay laman, ang chimpo na ito, mainit man, mainit, tapos, gagalom-galom man, tapos maulan-ulan, matutaliti man siya, matutaliti man, taliti, abig ka da, asaw-asaw yakaton sa Aklanon, asaw-asaw, sa mga Ilonggo, taliti. Oo, taliti. Kaya kung may story akong Ilonggo, pag inaba kong asaw-asaw, anong asaw-asaw man? Hindi pala sa taliti. Taliti. Ang asaw-asaw, taliti. Ang ulan-ulan, gina niya. Ugan, iakatot ulan sa ina. Di at least nagkatugma ang anang tunog. Pero rong asaw-asaw, wag ita ka side term ng asaw-asaw. Sa asaw, ikatot niya, taro niya mga iya sa Aklan. And daro asaw-asaw ito, no? Rain showers is taliti. Yeah. Ay, naku nga naman talaga. Sige, asato niya mga suki ka, mga tabag ng pagamati once again. Padagagod naman yung mga greetings. Ato na pagkatawan it oras sa pagpangalagad natin makaroon nga hapon. Siyempre naman, bigyan natin ng hustisya yan. Rin yung mga greetings at nga pagpangalagad sa makaroon nga adlaw ita Lunes. Yan. So, ano ba yung mga ganap niya yung araw? May mga ganap na. ano ba yung mga ganap ngayong araw? No? So far, medyo matutawhay pa man o ato niya palibot, okay? Medyo malulinong-linong pa man, no? Malulinong-linong pa man, maliban niya ginabi nga sa mga issue sa politika, issue sa mga... So far, doon ato niya, ano makaroon doon ato niya,
pero aton niya sitwasyon iya sa ating probinsya it Aklan hay. Kung aton niya in general, no, in general hay malinong ag matawhay, no. Malinong ag matawhay rong aton niya probinsya. Agro aton niya, di ba ron malaro aton man niya nga ginapangayo nga ro aton niya probinsya magiging malinong aga magiging matawhay sa kung ano man nga mga sa kung ano man nga mga ano bagang ano man nga mga krimen, kaguluhan or what is it, may mga petty crimes, panakawan, like kung nagtaliwan niya mga inadlaw nga itong nga nabiktima ro mga senior citizen at mga naga pangbudol nga raho, oh, what agapod na wama nag-inabo man sanda no, inabo ang lahi ito ni mga ano nga no, mga manugluko no. Isipin mo ha, isipon mo, rin mo nga ginabiktima, mga magugang senior citizen. Di nyo masairan kung ano raanda karon niya. Anda man niya kalisod sa pagpangabuhi. O diba? Kahit tira mo lang, kumbaga mas madali abinanda nga maano eh. No? Pero mga magugang, kapit po kon, kasi bago man anda, bago nanda ron gina-execute rong anda nga plano, nga ibudol, rong anda nga biktima, andaw tayo nga gin-monitor. Gina-monitor nanda, Bob. Kasi natural, i-monitor mo rin yung mga target. Gina-monitor nanda ng mga target. Sinura kaibahan na sa bagay. Anong oras nga imaw lang una isa ka? Diba? Si Enro, kapag may una sa monitoring ron, or exit, entrance, paan, diba? Sinura anang nga mga kaibahan una. Usually sa anang mga panimagay. Ano raan ang establish pagpangabuhi? Diba? So, nadagahig pagkaniroan at DSWD kayo nagpanggap, nagpakuno-kuno nga taga DSWD kuno imaw nga kesyo may ayudang ginatao DSWD sa mga senior citizen ginpangayuan it ID ro magugang kung ano-ano pa sta nga di ba may ana nga mga kakontsaba to kunwari nga makigamit it CR maihi ang mana kuno at siyempre ro may gina-entertain imo nga iba nga tawo siyempre in good faith no nga nagsalig imaw nga siyempre nakigamit it CR kay isip man na, nakitin makigamit, natural, i-offer naman kay nagkakinahanggan it ng makagamit it CR. Without the knowing it, malam nga, ranang ka-istorya, galing nga ito ka kung tsabar itong daywa. Eh, sanda ito nga, sanda ito galing ito nagmanihar, nagmanuber ito sa panimagay it, magugang. See? Hindi, ibahay, no? Ibahay. Yung daywa ka sinyo.

tinatawag na crime prevention. Why? Kay, siyempre, rung, like, rung, ato niya mga polis, wa man doon sa talaga mukugat, gid 24 oras nga binantay na sa area, kay, siya man ninyo rung mga manakaw nga ras, siya man ninyo rung nag-obright kagainan, ginabantay, man na dakara likod, ba yung mga otoridad, pagbakit, ah, nadamo taga-bantay, sa kamas naman sa lakay, bantay sa lakay, mandasanda, at ikaw bakit, ano na kami nag- may gabantay una nga police or patrol car nga nakita sa alang ang mahimok at panakaw dyan or manghalit kat imong isigkataw kay sa mga may mga police. Natural pag pull out it police, di ba? Kaya gani nga minsan, do mga tao nagambal nga, paano abi manawa man nagarubing ro mga police. Actually, ato yung mga police na nagarubing, madasanda, may foot patrol, may kumiuna, gidman, or nagarubing, gidman, dagarada nga patrol car. Pero nung mga nga, mga manakaw nga, hindi mo doon mag-atake. Kung may mga bad police nga gabante, tinato yung mga police, hindi mo doon magbantay kung nagin sa isang kalugar yung abe, kay mabaho mo ng area. Agro ato niya kapasidad, agro ato niya, kapulisan makaroon, pilaraan ng 1:1 ano makaroon, kakugangan it personnel sa mga MPS yung ginatawag nato sa mga municipal police stations, di kay, hindi man bastante, no, andang nga personnel una para magbantay, ginabi isa-isa sa mga pumuguyo sa barangay or sa banwa. Isipan nyo ba, bilog nga banwa, yung mga bantayan, o may nga niya, may mga tanod nga ra, ato niya mga force multiplier, ti kay rurong pangutana kung tanod naga, ano man, naga foot patrol or naga roving man abisan. Dakit may una matana nga mga barangay nga active around nga mga barangay tanod, may naga pugaw, may naga duty gabi, may naga duty it adlaw, relievo ba? Pero may una matanga barangay nga wa tugog man, kung tugog man pumuguyo, tugog man rong kwan, tugog man dong mga ng barangay tanod. Yan. Ngawa magani ni mo na ano, mamayari it may makita niya outpost sa barangay kun send outpost it mga tanod nga. Pero ra akong ginabiliban. Ito kasi usually ra akong nakikita, rung barangay Albasan sa tuod lang gid, no? Kay sa pagpanguna ni barangay captain, ano? Perlas, nasa barangay Albasan. May enda una rin niya, tanod outpost gawin gid mismo sa katabukit it ng andang plaza. So makitaan mo gid roana ginatawag nga visibility it tanod. Una kita may una kita nagatambay bisan gabi bisan dis oras it gabi may una nga nagatambay nga ano nga tanod. So diba yung bang pwede man actually pwede gid himuon it barangay para makabulig man sa ato nga kapulisan nga hindi nila kaya sa ibang ato nga mga pulis sa pagsabanwa halimbawa ika pila ka barangay abira andang nga sakop sa sang kabanwa isipan nyo baga tira anang nga personnel kapasidad ko ato nga mga pulis hindi man handa kumusta ito mga si Superman nga pwede na makalupad split seconds lang ito sa area kung may mga insidente nga nagakaganabo oh di ba ga? Hindi na damahimo. It will take time kung mga sa mabukid-bukid pang area may mga insidente yung nagkaganab. It will take time for them nga mag-agto kaya hindi mag-drive pa. Hindi pa maserang dudagan kung makasusok doon ang nga four wheels at nga patrol kung makasusok. So, pwede kung mga bubukid pa, manaog pa sa highway, ka mabaktas pa to pasaka sa bukid. Isipan nyo pa ka? See? Pero kung do barangay natun, rung tanan natun yung mga barangay, hay active rong ato niya mga barangay tanod kahit papano mabahugit aron sanda nga bulig sa ato niya mga kapulisan para sa pagmintinar it peace and order sa sang kalugar particular sa barangay gid no kay syempre pag may mga tanod una kahit papano may mga emergency man or may mga naga-create it gulo marespondihan niya gi samtang wa parong pulis makaresponde ro mga tanod kung kaya man lang itanod man niya di ba. Sanda mismo una mag-pacify ang mag-ayos it gulo. Why not, diba? Kahit papano, pag-abot it pulis, diba? Na, ano na, settle na, maawaon it gulo. Kay siyempre, intindi kong tama, pero kung mag-ayo or distansya it police station sa barangay nga nag-unta dong gulo, di kay, habang ko ganun, nag-abiyahe pa ron, o mabiyahe pa, di kay, rung inuras, baga, kati may mga 5 minute, ano dati sanda ron, may mga 5 minute order, kanda ron nga dapat, within 5 minutes, nung si Tore, rung nag-hepe at PNP, nung PNP chief, if si Tore, tandaman niyo si Tore, nga MMDA chairman yun, yung mga si General Tore, baga? O nga, imaw gito rung nga, nag-escort kaya, nagpilit nga, makapasakay sa aeroplano, si PRRD, para dahon sa daheg na to, o,
Nag-ano siguro.

0: ninyo natandaan. Oh, may asa anak atong pagpungko bilang TNP chief. May anak atong 5 minute dara, parang 5 minute rule nga. Within 5 minutes dapat makarespondi kung mga kapulisan sa area, tipe. O doon nahihimo man iti, bakit ikon malapit man lang man? Tipe, sa mga probinsya, abi, sipa nyo abi, sa Banua ka, tapos rin mo nga respondihan to sa mga mabukit, di maabot mo it 5 minutes, ano ka magupad ka? So, doon yung mga bagay, di ba, nang kagabuliganan kung aton nga mga barangay officials, kung aton nga mga kapulisan, kung aton nga mga pumuguyo. So, ma-achieve gin matana ito na ginatawag ng peace and order sa isang kalugar kung ginahimok matana it bawat isa nga doon ang responsibilidad pag-abot sa ginatawag ng peace and order. Kalinong agkatawhay ko sa isang kalugar, hindi rin kaya it barangay captain lang, hindi kaya rin it mga barangay council lang. So, kinangan gin rin kooperasyon it mga pumuguyo. Di ba nga? Kamu mismo, kita mismo mga pumuguyo, kita mismo rin magbadlong sa kagulingon ta. Kita mismo rin magdisiplina sa sarili ta. No need nga, ato niya mga barangay officials nga magdisiplina ka. Ato, ano ka mo mga wat buot na kinahangan pang, di ba? So, ikaw mismo sa kagulingon mo, kung magugang ka gun, badlo nga kagulingon mo, disiplina ha, sarili mo. Di ba nga, John? Oh, disiplina, ikaw mismo magdisiplina sa sarili mo. Hugat ka pang disiplinahon, kapait polis, disiplinahon ka tanod, disiplinahon ka barangay officials, sermonan ka dahil sa imong kamanguan. Oh. Pero kung ikaw mismo ro nagabadlong sa sarili mo, gada disiplina sa sarili mo, hindi maabot sa punto nga disiplinahon ka pa't ibang nga tao. Magugang ka yun. Tigo ko niya ni magtagay. Said mo niya ni ro feeling it hilong. Tapos, pagdisiplina sa sarili mo, di mo maobra. Ibang yung mataraana nga epekto abi man natin tayo scoot it alcohol sa utok itawo tuod gid man tuod na naroon pati gid ako karon kay hindi man isa hindi lang man isa abi mo man gani may mga tawo you know speaking of that no dito ko rin talaga napatunayan di kara ko gid man napamatud-an nga although andyan ka pa naman talaga sa katinuan once nga ikaw ay nakainom pero hindi ibig sabihin na nagkaroon ka ng amnesia. Hindi ibig sabihin na hindi mo alam kung ano yung ginagawa. Sayid mo tarong ginaobra mo, yun nga lang, hindi mo, wa ni mo ginakontrol do sarili mo, tuga kung alcohol, nga, instead nga sa tiyan umagto, pero iba pinasaka mo sa utok mo. Diba? Iba pinasaka mo sa utok mo. Kaya nga ni nga, ang hirap magig kampante, mabudlay magkumpiyansa sa makaroon niya mga klase nga mga ano, makaroon niya klase nga mga tawo, ay may mahamba mo nga ni nga, ay kung wat naman at ininom ba, o bisan hungito mo pamanat iti. Wala kagiting ba na karunit may mabatian ka ng reklamo or what? Di ba mo na nga pang away? Pero kung makainom, iba pala yung takbo ng utak niya, iba rin attitude, iba rin behavior. Kaya gani nga, sa mga wakaroon niya mga sitwasyon, hamba tagani nga, kung hindi mo kayang kontrol ng sarili mo, kung ikay nakainom ng alak, kung mahilong ka sa sang kabuti, tunga sa buti ang imnga kay sigurado, nasa wisyo ka pa. Tama parang takbo utak mo, tama parang rong dagagan ka pa inuino mo, makaisip ka pa tinsakto, nga hindi ka makapamirwisyo sa isig katawo mo. Na kung hilong, kung tunga sa butilyang na inom mo, kahit hindi ka pa hilong kay sa isang botel. Sa sang kabuti ka pa lang manmana mahilong. Sa sang kabuti, hilong ka. Design mo nga, mahilong ka sa sang kabuti, dito nga sa buti ang imna, para hindi ka mahilong kay sayod mo sa imong kaugalingon nga, hindi mo makontrol do sarili mo, bisan sayod mo nga, saga ginaobra mo, pero hindi mo makontrol do sarili mo, bangod sa alcohol, content sa utak mo, ngawa mo, ginpatinira sa tiyan mo, ay ginpasaka mo pa sa utak mo, that is why, nga bisan sayod mo nga saga, nga obrahon mo, ginaobra mo kay hindi mo makontrol sarili mo. O, see? So, kung mahilong ka mo, hindi niyo makontrol do sarili ninyo, hindi ka mo magpahilong. O, galing lang kay, paano gani mana, Tita Lils? Ha? Paano gani mana ni mo makontrol? Ay, nanamian niya gani mana at ininom, ha? Ay, maulang. Eh, kapi po kung maraming asumsuman. Maraming asumsuman to istorya. Ay, ti laban-laban, mo gito matapo. Anyways, aton wala nga ron, ha, naagyan tayo istorya since nga, diba? Realidad, tabi ron, realidad sa aton nga pang, pagpangabuhi adlaw-adlaw, yun bang sa matuod lang git, no? Ako personally, I experienced that kind of situation nga. Diba yung pagkakilaga mo sa tao, as in, ibar-imo talaga nga pag ano, ibar-imo nga, ibagit aro imo nga pagkakilaga ka na katwa imo at ininom. Kasi ang pa ko gani nga as in dong description nga mabuot. As in mabuot gid ana ron eh. Pero nung makainom ay iba ugali. So totoo naman pala sinasabi nila na ang other side it's ang katawo. The other side, the other personality. Isang katawo, makikita mo, malalaman mo pag siya'y lasing, pag siya'y nakainom. Totoo talaga. Kasi, kung wala siyang ininom, bait talaga siya, sin mabait. Bago gani nga, description niya, mabait talagang parang swaktong-swakto sa pagkasaanan ng pagkatawan. Then, nung malasing, nung mainiba pala o gali. So, the other side of his or her personality, isang katawo, ay talagang malalaman mo once siya'y lasing. Hindi lang basta nakainom, lasing. Kasi pag nakainom lang, pwede ma-maintain niya yun eh. Ma-maintain niya roana nga pagiging mabuot or what. Pero pag lasing, ibang usapan yun. Kasi pag naglango ka sa alcohol, doon na yung iba na yung takbo ng ano, iba na yung takbo ng utak, iba na yung the way nga magsalita, the way siya gumalaw. So, di karon yun mo makitaan dong makilala rong other side. It's ang katawo pala pag lasing daw. So, totoo na niniwala talaga. Tingin man ako sa mga makaroon niya mga ano, sa mga makaroon niya mga sitwasyon. Alright. Sige, ama, just minuto sa nagtaliwan sa oras, ito alas dos na nachita, sorso na sa barangay Undoy, sa Banua 8, Ibahay 9, may agig ng hapon. Sa mga kasi Mario Kuna sa barangay Bye-Bye. Sa Banwa ita Makato, mayad-ayad man niya hapon. Babay, nakita ko repost ka mo niya, barangay secretary, no? Last week ba yun na nagbisita igturong taga DPWH? Sa ano, sa barangay Hagakak. No? So, hopefully, this year or early next year, matapos na urong tulay nga nagadugtong sa barangay Hagakak. Sa sitio Hagakak at sitio Ilawod. Kay kung magiging possible yun or magiging maanoon dun imaw, matapos yung dutulay, mas magapit for us, para common, particular sa barangay Bye-Bye or barangay Alibagon, nga mag-agto sa Banwa, kay di naman kinahanggang niya mag-agto pa itnuman siya para ano, para maka-agto it Banwa it Makato. So, or kung mag-agto man kami pa western side, like pa-agto kami Tangalan, Ibahay, Nabas, or Katiklan, Malay. Mas magapit ko, kapit kung bisag akin ka, mas magapit ko dito kayo mag-agir ka sa si Chuhaga ka, kasi lulusot na mundi ka to, isa diversion na sa bypass road. Lulusot na mundi ka to, dahil isa bypass road na pag-wait highway, no, patangalan ka, or iya ka man yung way sa pihak. O, diba? So, hopefully nga, matapos na, kung hindi man nga, yung taon, early next year, para maano na rin, no? Ma-enjoy gun gid man it mga taga barangay Bye-Bye ag barangay Alibagon. Kay kami ro na separate abi nga barangay it Makato actually. Kun iya kami nga side abi eh, no? Iya ta kami nga banda. Kasi rong Makato anang mga kabaryuhan niya iba. Inamatam agyan mo gid arong dong ano, no? Maliban abi sa Mantigib, Kahilo, nganunid nga magdiretso ka pa it Banwa. Pero kami gid ana hay what anamon diramot ang agi abi kon halimbawa ya kami halin sa Kalibo kami sa barangay Bye-Bye or Alibagon kun ya kami sa Kalibo magahalin hay sa either ya gid kami maagi sa Bulwang kun maka shortcut kami kato sa may Kamansi or sa Bubog ro naman ya shortcutan palusot namon among lusot kon hay ano Kamansi Norte or Kamansi Sur lusot kami it Albasan Agnavitas Bye-Bye yun dayon kaya mas magapit para kamon kung mahuman yung doto light, kung mag-agto kami ba naman mas magapit, lalo kung may sarili ka sa yakyan, di ba? Kung may sarili ka sa yakyan, eh, madali yung biyahe. Alright, sige, rin mo lang mga side bit. mga ano ron, mga konting impormasyon and hopefully, hi, siyempre bilang taga-bye-bye, siyempre happy man ako dun nga once nga matapos yung gidrong tulay nga ron kay nabudlayan actually mga taga-barangay, taga-sitio hagakak, kay lalo pang mag-agto sa barangay, nid paranda nga maglibot ito sa banwa. Oo, di ba mas magayo, maagi pa sa date, Numansya, Badyo, Albasa, Nabitas, para makaagto ang gid sa barangay hall. Di kami mga transactions sa barangay, mga tagam, si Chuhagak ka, mga lalo pag mga senior, ay waman it may maagyan, di kami kahit mga footbridge lang kunta, kahit butong dati ni Karon, dong Kawayan Bridge, ay, siyempre kahit ito nagain, dong chimpo, nagpasagurong hangin, dong sugo, grong tubi, nagguba, so wagon gin paayos, so nabudlayan, ro iba lang ani, or mga taga Hagakak man, or mga taga si Chuhilawod, ay, kung gusto na daw nga mag-shortcut ang magtabo kay sakit baruto. So, 'di ba, napaka-inconvenient for them nga makaroon dong magiging transportation. Ay lalo ko mga senior, tikay may delikado, no? So, ginaobra nan dati kay malibot pa sa daro mga taga si Chuagak ha. Ay maagi pa ito gas. O maagi pa sa dait bypass road, panuman siya. O makumot at ayo nga biyahe samantalang kun may tulay gon. Ay pilang kaminuto natabok ang sanda si Chuilawod na. Oh, di malapit na din sa barangay hall. Oh, di ba? So hopefully maano na yan, matapos na early next year, no, kung maumpisahan niyo de kay security na lang man yata ro ana nga inugdugtong. Iwa ko last time to nagagto ako pero wa ko masaka kay masyadong mataas ro ana nga approach baga anang rampa. So ag mainit pa so wao na ako natubuan it video or what para masairan gid ra ana nga its sitwasyon or anang itsura. Pero hopefully, ron malaro ako niya. Hopefully, yung matapos na para madali ilang rong transportasyon. Mga palanggers. Okay, sige ah. May 15 minutos. Yung nagtaliwan. Sa oras, it alas 2, mga palangga. Sa aton, nga pag pangalagad. Okay, so bago kita mag-pause for a commercial break, dali lang kay makaroon sa bilog sa mga ginaistoryahan, no, ng sa bilog sa mga sa bilog sa mga interesting na topic sa aton nga national scenario dong ongoing nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Di ba bago nag-start dong day 1 kung impeachment trial, may rule gun ka to nga ginbasa dong presiding officer or yes, the presiding officer si Senator Chis Escudero regarding sa pagboto, okay? Sa pagboto it mga senador base sa constitution. So, sana nga rule sa basement sa constitution nga 2/3 of all the members of the senator dong dapat nga makuha, it's either it prosecution or depensa to acquit or to impeach the vice president. Yan, doon ra nakato nga ruling. And nabuhi ra, ginbuhi ko last week yata, anong day yun to i-trial nga may manifestation nga gin paabot si Senator Erwin Tulfo regarding sa number of senators nga may mga proposition or suggestion nga kung pwede nga babaan dong voting threshold nga ginatawag nga instead of 2/3 eti kay side man ninyo si Marcoleta nakakulong because of plunder, si Jinggoy Estrada nakakulong, si Lauren Legarda naka-medical leave, si Bato ngayon ay hindi alam kung saan nagtatago. So, sayod kita tanan yung up-at nga ron is sa huyog it minority black sanda. So, ron nabilin sa minority, pila sanda makon sa minority nga nabilin. Si Peter, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, the Magmanghon Abding Villar, si Bongo, si Robin Padilla, and sino pa ba? Si, ilan lang sila ngayong ano, nabilin. Diba? So, yun itong mga ano, yun itong mga nasa minority block nga ginatawag, no? Nasa minority block. So, sa manifestation nga gin paabot ni Senator Erwin Tulfo nga gusto na nang i-question or magbigay ng panibagong ruling ang presiding officer regarding sa number of votes if ever man nga magkaroon na sandait decision sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, syempre, roaton niya Senado para matawaan man it natawag baga ng guidance, no? Kay may mga retired at Chief Justice maybe they Davide si sino pagani ng mga ano, ng mga Chief Justices ro andang ginabug-an it opinion with regards to that suggestion abi or proposal it majority block sa Senado. But according kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng mas mababa sa 16 votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. So ito'y iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na hindi dapat automatikong ituring na 16 na boto ang kinakailangang 2/3 vote ng Senado para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So ayon sa kanya, nakasaad man sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto, hindi ito automatikong 16. Lalo na kung may mga senador na hindi na maaaring lumahok sa impeachment proceedings. According kay Carpio, if you interpret 2/3 as a fixed number of 16, then you completely negate the accountability provision in the Constitution which says public officials shall be accountable to the people at all times. Sinabi ni Carpio, kung may mga senador na namatay, nagbitiw sa pwesto, nasuspende o hindi pa kwalipikadong magserbing senador judge, hindi makatuwirang isama sila sa bilang na pagbabatayan ng 2/3 vote. Anya, ang isang senador na pumanaw o nag-resign ay hindi na maaaring dumalo sa mga pagdinig, manumpa bilang senator judge o bumoto sa impeachment case. Gayon din ang isang senador na otomatikong suspendido sa ilalim ng mga umiiral na batas ay hindi maaaring gampanan ang mga tungkulin ng kanyang opisina habang nakabinbin ang kaso. So if you are suspended, according kay retired Associate Justice Carpio, if you are suspended from office, you cannot exercise the functions of your office. And one of the functions of a senator is, if there's an impeachment, to be a senator judge, but he has been suspended, so he cannot be a senator judge. Tinutukoy ni Carpio sina Senador Dante Marcoleta at Chinggoy Estrada na parehong nakakulong at naharap sa non-bailable na kasong plunder, habang si Senador Bato de la Rosa ay nagtatago at hindi pa rin nakakapanumpa bilang senator judge. Dahil dito, sinabi niyang dapat lamang bilangin ang mga senador na kwalipikado at aktual na maaaring magsilbing senator judges sa impeachment proceedings. Para sa kanya, mahalagang ganito ang maging interpretasyon upang matiyak na mapapanagot ang isang impeachment or impeach official, dahil isa hindi lamang bumaba ang bilang ng mga senador na maaaring lumahok sa paglilitis. Una nang inamin ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Vice President Sara Duterte ang mismong nag-utos na ibigay ang 612.5 million pesos na confidential confidential funds kay Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica. Ayon kay Acosta, inutosan siya ni Duterte na in cash ang cheque sa bangko at ibigay kay La Chica na siyang inatasan ng Vice Presidente na mamahala sa confidential funds. Sa bago rito, tumistigo si Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na si Duterte ang arkitekto at humingi ng mahigit 600 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. So sa kanyang salaysay sa impeachment court, sinabi ni Ortonio na ginawa ni Duterte ang hakbang matapos malaman na walang confidential fund allocation ang kanyang pinlitan na si dating Vice President Lenny Robredo. Sinabi ni Ortonio na pumirma si Duterte sa isang liham noong 2022 para sa Office of the President at Department of Budget and Management kung saan kabilang sa kanyang hiningang pondo ang 125 million pesos para sa confidential funds. Idinagdag pa niya na ang halagang 125 million pesos ay itinakda ni Duterte at hindi ito nagmula sa karaniwang administrative assessment o rekomendasyon ng budget division o iba pang administrative units ng OVP. Anya, ginawa ni Duterte ang hiling bago pa man magsumite ng physical and financial plan na kinakailangan sa Joint Circular 2015-01 para sa lahat ng confidential funds allocations. May 25 minutos yung nagtaliwan sa oras at alas 2. Magpapanambalik kita with your greetings at our topic this afternoon. Pagkatapos, ganyan mga importante reminders. Kelly, stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.

0: Araw-araw bibilis sa mga butika. GTX 500 Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At bilis sa mga buta. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakakwas na, nakakagintawa, Kuya Boy.
5: Ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

makalagad. May 35 minutos yung nagtaliwan sa oras at alas 2. Sa atong yung programa sa makaroon kahapon sa mga bagong gidya, mga nakabukas at ang mga monitor. Okay lang yan kasi hindi pa naman huli ang lahat. Kaabot pa man kamo bisan. Oras sa tin sa inyo na More Power Probiotic 18-month Coffee Mix. Ang kaping talagang wala na akong masasabi pa kundi try nyo na para masaya rin nyo kung ano raan ng benepisyo nga makuha sa ato sa kape, sa pag-inom it kape. So, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix mga palangga, ang kapeng kakampi mo sa lahat ng panahon. Wow! Naghahanap ko na kakampi. Ito na po. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. At isa pang magandang balita, Rung Life Extension mga palangga, may pagahimuon ng uman sa dangam mid-month sale on September 16, that is Wednesday. So may 10% nga discount sa vitamin D3. May una nga may free nga CBG ECG. At i-ask nyo lang sa Life Extension Clinic kung available kan directly. CBG and ECG, may mga time abi nga hindi available sa iya nga nanda nga branch or sa ibang branch available. Pero much better nga kung gabakal man lang kamo, actually free lang man dun imaw. Pero kung gabakal kamo it produkto it Life Extension, kapin pa kon vitamin D3. Okay? So, pwede kamo maka-wait pa hanggang 16 para ma-avail ninyo rong 10% ka discount sa pagbakal kong vitamin D3 o naro sa Life Extension. Exclusive sandaron niya nagabaligya it vitamin D3 and dahil talagang Life Extension vitamin D3 anda karon niya soft gel nga ron ho soft gel nga vitamin D3 may naroon git ang nakaukit nga LE yan so para ma-check nyo authenticity it product so much better nga although may mga butika man yan nagabaligya it Life Extension vitamin D3 pero syempre rong discount ito rin yung ma-avail dun sa andang clinic ina sa may Mabini Street atubang gidyamang din mo it dagang parit kababayanan nga building mga palangga doon na karon niya clinic may free check up aron sanda ha so i-avail nyo ron. So kung available man, may free man sa dauna nga CBG and ECG on 60, no? Ask nyo lang kung may available yan sa kalibo, no? Kay, para masiguro ninyo, para kung may kinahanggano ka mo, like may mga advice nyo nga mga doktor, or at least free lang din naman yan. So kung wa man, pwede man ninyo nga ma-avail doon, nga para ma-check maro inyo nga health, okay? Aga, basta aro importante, may free nga check-up o na aron. Una, sigurado, git aron may free nga check-up sa Life Extension Clinic o na aron sa may Mabini Street. Iya sa may banwa, itkilibo sa ato bang gidiyamang imaw, itdagang pan, itkababayinan nga, building. So, September 16, it's a date. Markahan nyo na yan. I-alarm nyo na yan sa inyong cellphone. Or makahan nyo na inyong kalendaryo, September 16, the mid-month sale at Life Extension Philippines. Nationwide yata anda karon niya, na ginahimo nga mid-month sale. Alright, sige. May 39 minutos yung nagtaliwan sa oras, it alas 2. Sa ating pagpangalagad, bago na itong tawarit oras, inyong nga mga greetings sa ating nga programa. Ito po muna yung katanungan, ang topic natin ngayong hapon. Pa medyo mga masalimuot, ro ako niya lang ang mga pangutana. Masalimuot, gindara ro ako niya pangutana. Yan na kita sa medyo ma-emote-emote kita nga mga katopiko at programa natin makaroon niya hapon. Para gimputan ko lang emote mga choices para mas madali kang magsabat. But defend your answer. You have to defend your answer. Diba? Parang gumagawa kayo ng thesis na i-defend niya. Dipinsahan niyo rin yung sabat. Hamat rin rin yung mga sabat. Okay, sige. Ang tanong! Ito ang katanungan. Ano ang pinakamasakit?
Oh, masakit yung magkita ka, istorya. Ano ang pinakamasakit na marinig mo mula sa taong mahal mo? Again, the question is, ano ang pinakamasakit mong marinig mula sa taong mahal mo? One, yung sabihin niyang ayaw na niya kasi pagod na siya. Pangalawa, yung sabihin niya talagang ayoko na. Sawang-sawa na ako. Wow, grabe. Pangatlo, kaibigan na lang ang turing ko sa'yo. In friend zone ka. Friend zone ka ng taong mahal mo. And then, pangapat, sabihin niya sa'yong may iba na akong mahal. Okay? So, okay, dali. Sir, dali sir ka program ko, sir. Oo, program ako. Good afternoon. Good afternoon kay Sir Boy Ryan Sabalar sa BPI. Ano? O sa mga taga-tribo, kabanggahan ko na may regid kahapon. Okay, sige. Ano to, hi? Okay, ano gina rin, Sir Boy Ryan? Gintawag ka. In, ano? Sa katungaan ko kanyang programa. But anyways, oh, so yun po yung ating katanungan. Once again, sa mga taga-tribo Kamanggahan, may dahing gabon sa mga to. Para sa inyo, ano ang pinakamasakit na marinig nyo or marinig mo mula doon sa taong mahal mo? Number one, ayaw na niya kasi pagod. Ayoko na kasi pagod na talaga. Pagod. Pangalawa, ayoko na kasi sawang-sawa na. Kapagod. Ayoko na. Patlo! Kaibigan na lang ang turing ko sa'yo. Ayoko na kasi kaibigan na lang ang turing ko sa'yo. Pangapat! Ayoko na kasi may mahal na akong iba. Wow! Okay. So sa apat na yon, para kinyo, kung personal nyo man doon, yan nabatian sa taong minahal nyo, sa taong mahal nyo, para kinyo, yung intense of pain nga inyong nabatyagan, ano kinyo rong mas masakit na mabatian sa tao nga mahal mo? Yung bang, pagod na ako, ayoko na, kaibigan na lang turing ko sa'yo, or may mahal na akong iba. Okay, sige. Sabtala ninyo para matapos ato niya pong. Pero may ato niya pag-isaryansa at mga pangalaga. Ha? Sagutin niyo yun and then defend your answer. Why? Ba't yun ang iyong pinili? Para kinyo, bakit yun ang sa tingin niyo ang pinakamasakit? Okay? Sige. Hello, John! Happy afternoon! Monday afternoon! Oh, si John. Okay, dali lang kita. Alright, sige. Happy afternoon, Madi afternoon, Tita Lia. Santon pala otwasers around the globe. And the happy hour, everyone. I assume your weekend is good. As usual, stay safe and be the best. Sabay ni June. Okay, si Sir Genesio Placido, nga rakaina, nagapanawagan na anak ko na nga wallet. Hay, naduga kahapon. O anak ko na ginapanawagan niya, basi ko may nakabalik man. Oh, may ID man guro na na to ah. Kay Rama lang anang aging panawagan. Anak ko nung kahita nga naduga.
Dapat sir, isang ano lang message, gin panapanawagan mo rin yung mga wallet nga naduga, si Inbanda naduga, anong oras naduga, anong kulay it wallet, may ID nga ano sugod kay mga wallet, mga makaroon ba para dire-diretso panawagan tati. Sige ah, basi may ID ma doon, ay assume nga may ID, no? Dong wallet ni sir, ano, ni Sir Genesio Placido, nga nakapangagan ka na, so basi ka may nakapanoo, saan nga wallet? Kung ano mang kulay, basta may ID ma doon sa suod na ng pangagan, Junisio Placido, kung anagid man niya wallet eh. Kay, pwede niyong i-turn over sa Radyo Todo, okay? Or pwede niyo makontak, karana nga cellphone number, 0938, kung naawatan ka mo nga mag-agtuya sa Radyo Todo, agka mo nakakita, karana nga number ni Mr. Placido, 0938-400-7720. Again, 0938-400-7720. Okay, sige. Ma'am Bet-Bet sa Germany, good morning, good madam. Alright, and tama ka, good tita Lils. May tiyo ako sa side ni mama, paglasing, magkuha ng sanduko at manglagas. O, diba? Nag-aano eh, ma'am? Ano ganito, ho? Ano tamay tawag na kano eh? Naga-transform. Nagatigbaliw, ima. Nagatigbaliw, dahil nga pagkatawo. Kaya kung mamat ininom, buot man siguro, ma'am, di ba? Kung mamat ininom, mabuot man. Pero pag may ininom, kapanggagas yung sanduko. Abo-abo, tabi nga, epekto rong, ano nga rarong alcohol sa tawo, no? May una nga, gaagam. Mayad ana pa Englishon, may una man niya mayad ana yung mao sa debate, may una nga mayad sa mathematics, may una mayad sa history. Nag-activate ro andang IQ yan. Level up ba? Nag-level up ra dang IQ kun mga ano, kun mga nakainom. May una nga maisog kung what ininom, pero kung nakainom mabuot, may una nga makaroon, di ba? May una man niya mabuot kung what ininom, pero nagaisog kung may una nga ininom. Ano, iba-iba gitaraan na nga epekto sa personalidad ni tao pag nakainom. May una nga pag mainom, kung what ininom, machong-macho. Pero pag nakainom, nagiging bakla. Yung papagulatin mo, ay! Magugulatin kung iyo bang kibuto na lumalabas ang totoong ano niya, totoong kulay ng dugo, dugong bugaw. O, di ba? So, abugit ang epekto it, ano nga ra, abugit ang epekto it ng alcohol sa anang tutok it ng nga tao. Abugit ang anang ano, may iba nga nag-level up, kita matuturo IQ, may una nga manami magkanta kung hilong, may una man niya manami magsaot kung hilong. Dancer man gali. May una nga gatinangis kung hilong. May una nga nagahinibayag kung hilong. May una nga ganawinakal kung hilong. Abo gitarada nga epekto. Talented ko nila. Tamagin fart. Personal ano part, personal knowledge. Sige na nga talento niya. Sige ko nga, nasairan ko nga nga si Dondon, galing akong makainom, makatagay ay singer, tagali imaw part. Dondon? Nami pabinga kanta na nana, pabinga team song kung makainom mo, How Do I Live? Don! Si Dondon, pag makainom, rara nga team song, How Do I Live? Ay, part nga nga kung makainom imaw, part nga team song, Victims of Love. O, kalahin mo yun. Nagagawa rata nga team song kung makainom sanda. Humbug ko nga na. Huwag ko maginamba ng panghagan sa partner. Partner nga rin nga, team song, huwag makainom imaw, Victims of Love. Ay, kuwan matana, ay.
How do I live? I just go. Ah, di ba? Kalahin mo yun niya. Nagawaranda nga, no? Nagawaranda ka, talent mo, no? Okay, taron nga. Ipagawa, tali mo yung mga talent mo, kainom ka. Hindi, pero talent ka, manggagas ka, sanduko ka ba ni ma'am? Bet-bet sana nga ito nga. Ano nga ni mo ito, ma'am? Imo nga ma-amag... Imo nga tiyo. Ay, mabet-bet ka nga tiyo. Pag mahilong, kapag gagas si sanduko. Ibang klaseng talent, Rana. Magiging PDL, imo ka na. Resulta, taka ng talent ka, magiging PDL, turn imo, ma'am. Person deprived of liberty, turn. Makagabo, imo. Ay, naku ka naman talaga, oh. Oh, diba? So, anyway, kung gusto niyo gidman nga, ma-discover din yung talent, try nyo nga mag-inom. Tigaroon mo sa'yo, nandiyo mo nga talent, agrayin mo nga personalidad. Ay, baka na tagrayin man ako kung mahilong. Naman ko tayo na kung matandaan mo pa ko, ano ginobrabo ko, taghilong ka. Aray, ah. Lamang haba naman bet-bet. Ay, di ko pa naranasan yung Tita Lils. Sige lang, aw. What problema, ma'am? May swerte eh, kasi mga love life kung what ano yung naagyan na din yung mga bagay. Hambay ni John, pinakamasakit para sa akin yung sabihin niya sa akin na ayaw ko na kasi may mahal na siyang iba. Sa tagal ng pinagsamahan namin, bigla na lang siya nagbago, masigit pa sa akin. Oo, no, masakit nga talaga naman yun. Pag sinabi kasing pagod na ako. Yung bang kung pag-intindi, pag hinabi ng taong mahal mo, na sabihin sa'yo, pagod na siya, so it's either, may mga bagay kang mga ginawa na parang hindi na niya kaya talagang tanggapin, intindihin, or nawain, no? Napapagod na siya sa sitwasyon ng inyong relasyon, or napapagod na siya sa pag-unawa, sa kung ano man dapat unawain, napapagod na siya mag-effort, something like that, no? Pag sinabi niyang gano'n na napapagod na siya, yung bang parang feeling mo parang may feeling of guilt ikaw since na yung mga nagawa mo pala ay, yung mga ginawa mo ay hindi siya gano'n ka... Hindi siya ganun na-appreciate. What I mean is, yung mga, imo nga mga naobra na himo sa inyong relasyon is, akala mo ta-okay na yon. So, sa partner mo is hindi pala kasi, para sa kanya, ginaoy mo itpag-intindi ko ano man ro dapat na nangaintindihon, gaoy mo kung ano ro anang himuon kung para magiging maayos pag inyong relasyon. Ano man yung mga dahilan, di ba? So parang kung feeling mo, parang may feeling of guilt ka, kung may makaroon nga, may feeling of guilt ka nga, may makaroon nga ginham, o makaroon ro do, hambagun kayo mo yung mga partner. Although, sa part ni mo, on your part, isip mo is, ginawa mo naman ang lahat, pero hindi pala sapat. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. O, di ba? Ginawa mo ang lahat, pero... hindi pa rin pala yun sapat para sa kanya. So, meaning na parang napagod na siya sa kakaintindi sa'yo kung ano man ginawa mo. Something like that. Ano pa nga yung iba? Ano pa nga yung iba? Yung sabi niyang, ayoko na. So, meaning kung sinabi niyang, ayoko na, dumating na rin sa sukdulan, dong anang, yung nararamdaman niya, kung ano man yun. Kasi, kumbaga, sumuko na siya. Suko na. Sa kung ano bang dahilan, sumuko na siya. Pag sinabi naman sa'yo ng taong mahal mo na magkaibigan na lang tayo. So, isip mo is, na full out of love, imauki mo since na raanaw lang feelings or raanaw lang bagatsyagon para kimo is, well, hindi na yung romantic. So na lang niya na kung meron mang magkoconnect sa inyo, is yung pagiging magkaibigan na. Okay? So parang, okay. Pero yung kung sinabi niyang,
ayoko na sa'yo kasi may mahal na akong iba. Ouch yun. Diba? Para sa akin yun siguro yung ano din, yung masakit, pinakamasakit. Yung hambagon akong ayoko na sa'yo kasi may mahal na akong iba. Alam mo yun yung isipin mo sa sarili mong anong ginawa mo, saan ka nagkulang. Diba? Ano ba yung, ano yung kasalanan ko? Ano, something like that, no? Ah, ganun ba? Yung pag ikaw mismo rin nagpangutana sa kagalingan mong, ano nung saga? Ano yung ginawa ko mali? Bakit kailangan niyang maghanap ng iba? Hindi pa ba ako sapat para sa kanya? Ibang, yung sisi, ginagawa, yung sisi, pabangod mo tanan sa imong kagalingan na baka hindi ka talaga enough for him or for her. That is why na hinindian ka because meron na siyang mahal. Or it's either hindi lang talaga siya na-content. Although lahat yun masakit. Pero siyempre, depende naman yan sa kung paano ninyo naranasan dong ganong klaseng sitwasyon sa isang relasyon. Kasi sabi ko nga, hindi naman kasi ganon lang kadali ang pumasok sa isang relasyon. But, you know, mahaba na namang usapan ito. May 4 minuto na lang tayo. Ang ma-inlove kasi isang tao, ang bilis, ang dali. Sa totoo lang. Kasi once nga naramdaman ng puso mo yon, yung tao na yan na espesyal yung naramdaman mo doon sa kanya, di ba? Yung espesyal yung naramdaman mo sa kanya, madali mo lang talagang gawin. Lalo kung mutual naman rong inyo nga nabatsyagan sa bawat isa. Madali nyo lang naman i-connect yung feelings nyo eh. Pero kaakibat nun, after nung meron na kayong connection, hindi yun doon nagtatapos, simula pa lang yun ang tinatawag na relasyon. So, di karoon nyo na magasugod, doong mga ups and downs, rin yung mga flaws, imperfections, doon na yun, dyan yun makilala ang isa't isa. And di karoon yun man inyo matest rung inyo nga baga tiyagon sa kada isa. So, syempre, sabi ko nga, ang pagpasok sa isang relasyon, madali lang kung tutuusin. Diba? Kasi once na nagustuhan mo yung tao, na in love ka, then siya din in love sa'yo, wala nang maraming chichiburichi yun. Wala na. Wala nang maraming usapan or whatsoever. Because, mata nyo na nag-uusap na para naintindihan nyo na bawat isa. Pero, simula pa lang yun. Simula pa lang yun. Hindi pa yun yung, di ba? Madadaan pa yan ng stages ang inyong relasyon. Nagiging, smooth sailing la. Pareho lang kayong parang ayaw nyo maghiwalay sa isa't isa. Simula pa lang. Gusto nyo, palagi kayo nag-uusap, palagi kayo nag-video call, palagi kayong, di ba, may updates about it. Kailangan mo malaman, gusto mo. Lilipas yan. 1 month,

0: inyong, you know, yung gusto ninyo, something like that. So, gusto nyo magkausap kayo palagi kasi may mga gusto ka pang malaman tungkol sa kanya, may tanong ka pa, siya din, ganun din sa'yo. So, after that stage, after a month, pagtutumat sa'yo, unti-unti na rin niya magdadalang. See? So, yung mga late nights, early morning na mga tawagan, unti-unti na rin niyang mababawasan. Mag-message na lang yan. Wala, yung parang mayat-maya na tatawag, hindi na yan mangyayari. Magiging madalang na yan. Kasi, alam niyo na, kilala niyo, kung bakit papano, may alam na kayo, wala naman na kayong pag-uusapan na maliban kung may mga importante kayong gustong pag-usapan. Pero kung wala naman, di ba? Parang okay na rin sa inyo na matawag ka once or twice a day, ma-message ka niya morning, lunch, morning, afternoon, and night. Something like that. Pero syempre nung umpisa gusto mo kahit parang gusto mo minuto-minuto or oras-oras may update ka, may message ka coming from her, from him. Ganun po. Parang alam na alam mo, titel, syempre naman, my God. Nako. Hambay ni ano, Ma'am Bet-Bet. May pagka Bruno talaga yung titelins. May balak pang tagain ang papa ko. Buti na lang at nawala na siya sa Jeep. Buti na lang nawala sa mundo. Kung buko magurot hilong ay matalaw man. Aw, ate. Ate, sige. Ate, may man tachim po ah. Basta, ako lang nga maibilin sa inyo regarding sa ato niya topic sa ato niya topic this afternoon. Kasi, ginamba ko gani kinyo nga, madali lang ang pumasok sa isang relasyon. Sa totoo lang, madali lang. Oo. Kung merong attraction kayo sa bawat isa, yung naramdaman nyo talaga na, di ba, may something na special na naramdaman sa madali lang. Pero hindi ibig sabihin no, na kung gaano kakadali pumasok sa isang relasyon, eh ganun din siya kadaling gawin ang iyong responsibilidad bilang kanyang karelasyon. Kasi hindi na ibig sabihin no na mag-boyfriend, girlfriend lang kayo. You have your own responsibility sa bawat isa. May responsibilidad na kaakibat yan. Kasi kung may tao kang tinanggap sa buhay mo, may responsibilidad ka sa boyfriend mo. May responsibilidad ka sa girlfriend mo. Na kung hindi mo magawa yung responsibility, kasi kasama ang commitment dyan eh. Kung niligawan mo yung babae, ha? Kung diskartihan mo yung babae and then pumatol sa'yo, ibig sabihin, di ba? Kaya gani, kung hindi ka naman committed na makipagrelasyon, huwag kang magdodiskarte. Di ba ka? Kasi pinaglalaroan mo lang yung damdamin ng babae. Kung hindi ka committed na gawin ang iyong responsibilidad bilang isang boyfriend, kung hindi mo kayang gawin yun, huwag kang mag-attempt na magdodiskarte kasi hindi laro ang magdodiskarte kat babae. And then, yung babae seryoso pala sa'yo. May baga tiyagon ganit kimo, binaton kung ano, di ba? Tinanggap kanya dahil nag-offer ka naman ng love. Kasi pala, sa'yo lang, joke-joke lang. Pero siya, nagseryoso doon. So kung hindi ka naman seryoso, what I mean is, hindi ka committed sa gagawin mong desisyon, never ka magdodiskarte sa mga babae. Okay? Never. Kayo ding babae, kung hindi naman kayo desidido na magka-boyfriend, gusto nyo lang magkipag-trip lang, wag kayo makipag-trip. Huwag nyong sakyan ang diskarte ng isang lalaki kung hindi ka rin naman committed or hindi ka rin naman desidido na magkaroon ng relasyon na maging parte siya ng buhay mo. Kasi pareho lang kayo naglulukuhan. At the end of the day, once nga ma-develop kami and then mag-ano, parang alam nyo yun? At the end of the day, ano man rung mangyari sa inyo nga ginobrang katuntuhan, kamo man rung, diba? Once nga may una nga na-develop and then yung isa hindi pala kasi akala nyo lang, joke-joke lang. Na ikaw na-develop ka, siya pala hindi. Yung pagkaintindi is parang ano lang, trip-trip lang. Pwede, ikaw yung nasaktan kasi ikaw yung na-develop siya, hindi. See? Oh, yun lang naman ah. Basta importante, enjoy life. Wala ta oras until tomorrow sa Martes nga edisyon. Pagpanganagan programang Palautwasan Magwarsan Steel with your Masina Jahon. Your beautiful and cute Tita Liels de la Cruz. Nagayaman ginawa at meron nga hapon sa nga matigit sa inyong pagpamatik at this is all and bye.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion,

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, kaya, tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio. Hit after hit. I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Attention, vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: More hits when we come back. Stay tuned.
2: 88.5
0: todo, ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: katodo, rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shop Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Longer life.
3: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
5: saan
6: po kami
5: nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.

0: sang San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Southone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Southone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay.
10: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
7: Magdulot ng enerhiya,
10: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
10: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
10: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
10: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
10: ay umaasa
7: na sa pamamagitan ng produktong ito,
10: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
12: Nationwide.
11: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
12: Testimonya,
11: patotoo,
12: karanasan,
11: maging mga katanungan
12: sa pag-iinom at paggamit
11: ng Rice Herbal Products.
12: Ito na ang inyong lingkod
11: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
12: Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account, Rise Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tawagin mo na lang ako, Nanay Susing.
0: Nanay Susing. Okay po. Nanay Susing, taga saan po kayo?
1: Dito lang ako, dito sa malapit sa Kawayan, Isabela.
0: Kawayan, Isabela. Opo. Ilang taon na po si Nanay Susing?
1: 79 po na eh.
0: 79? Batang-bata. Opo. Nanay Susing. Opo. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga po ko tumawag at naririnig ko sa radyo. Kaya sabi ko, subukan ko.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan ako makabibili dito.
0: Diyan sa?
1: Dito sa Kawayan.
0: Kawayan, Isabela. Opo. Naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee po, Nanay Susing?
1: Opo nga. Kaya nakuan ako na tumawag kasi marami akong kuan. Nararamdaman sa aking katawan.
0: Ano po yon, Nanay Susing, ang mga problema?
1: Hindi ako nakakatulog ng kwan. Mga 2 oras lang ang tulog ko sa magdamag.
0: Ano?
1: At sa kama.
0: Mm-hmm.
1: At sa humihina, masagit yung mga tuhod ko. Naririnig ko sa radyo. At saka yung pagbabawas, hindi ako araw-araw nagbabawas.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Kaya sabi ko sa mga anak ko, sige nga, subukan nyo ang tawagan at magtatanong ako.
0: Tama. Tama po. Opo. Nanay, tama po yung decision po ninyo na makapagsimula na po ng pagiinom ng ating rice coffee. Kasi lahat po yung mga sinasabi po ninyong iniindal po ninyong karamdaman sa inyo pong katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee. Kasi marami na tayo mga testimonya patungkol dyan. Siguro narinig nyo na po yung ilan na napakarami na po ang natutulungan ng ating rice coffee dyan po sa sinasabi po ninyong mga karamdaman. Dyan po sa Kawayan, Isabela, makabibili po tayo ng ating po namang rice coffee sa halos lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Particular po, dyan po sa AV Atienza Drug Store. Kung alam niyo po yan, Butika Aves.
1: Ay, opo.
0: Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dating Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Oh, diyan po tayo pwede makabili po, Nanay, ng ating po namang rice coffee.
1: Isang tanong po.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Magkano po ba yung isang karton?
0: Yes, ang isang karton po, Nanay, napakamura po. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yung laman niyan at siyan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Magtitimpla tayo ng 2 hanggang 3 o higit pa sa isang araw ng ating rice coffee at yan po yung iinumin po natin araw-araw po, Nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. Kasi po, ang ating po namang rice coffee ay hindi po naman magic. Hindi po naman to instant na pag inom nyo ngayon, okay na kayo kaagad. Balik na sa pagkabata, hindi po yun ganun. So kailangan po may proseso po, Nanay. Kailangan po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo. Salamat po.
0: Okay po. Ang tanong ko naman ngayon, Nanay, sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, pero alam ko yung mga sinasabi mo at nakikinig na ako sa radyo.
0: Very good. Opo.
1: Kaya sabi po ngayon at dumating yung mga anak ko.
0: Mm-mm.
1: At hindi ko alam pagtawag yung cellphone ko. Tawagan mo na, sabi ko.
0: Okay.
1: Dinggin niyo yung number. Kaya, Kwan, hindi naman ako mabilis magsulat. Kaya hinintay ko yung anak ko. Hindi naman mabilis. Kwan, makon na nila. Tawagan nyo nga at ako ang makikipag-usap, sabi ko.
0: Tama yun. Tama yun, Nanay Susing. Nanay Susing, ito lang po ang isa ko pang hiling sa inyo dahil kayo po ay... Batang-bata, 79 years old. Dapat po, ganito po Nanay Susing, para po makatulong din po sa inyo, huwag kayong mag-i-stress, huwag kayong mag-iisip ng kung ano-anong makakapagpalungkot po sa inyo. Lagi lang dapat po kayong masaya. Huwag kayong magagalit lagi, huwag kayong mag-aalala lagi. Isipin po ninyo yung sarili po ninyo ngayon kasi Nanay, alam ko naman na sa napakahabang panahon nung kayo po ay kabataan pa po ninyo, sobra-sobra pong sakripisyo ang ginawa po ninyo para po sa inyong mga anak. Kung saan man sila nasa saan ngayon, dahil po yan sa sakripisyo po ninyo. Ngayon, Nanay Susing, ang hiling ko po sa inyo para makatulong din po sa inyong kalusugan, wag na po kayong mag-worry masyado. Wag na po kayong mag-alala masyado. Wag na kayong mag-isip na masyado. Ang isipin niyo po yung sarili po ninyo kasi dito po sa ating programa, may usapan po tayo. Sa lahat po naman na iinom ng rice coffee, dapat abutin po natin ang 150 years old.
1: Ay, matanda naman.
0: Yan yung gusto ko, Nanay. Nanay Susing, yan yung gusto ko, yung umiiti kayo, tumatawa kayo. Iwaglit po ninyo ang problema sa buhay kasi makakasira po yan sa kalusugan po ninyo. Sige po, may tanong pa po kayo. Go ahead po.
1: Isa pang tanong na lang, anak.
0: Sige po, Nanay. Apo.
1: Yung isang sarsye, isang timpla yon.
0: Yes, opo. Isang timpla po yon. Sa isang araw,
1: ito yung anak po kasi. Hello, sir. Hello.
0: Hello po, ma'am. Magandang kalusugan po. Opo.
1: Ako po yung anak na ilang araw na siyang kumukuha ng number nyo. Buti dumating na to. At nakuha namin.
0: Very good po. Thank you.
1: Tinawagan po namin kayo, sir.
0: Thank you. Thank you very much po.
1: Saan po mga bibili
0: ang rice? Ito po. Opo. Ulitin ko po yung mga butika. Babanggitin po natin. Actually po, Nanay, halos po lahat ng mga butika dyan sa Kawayan Isabela meron. Pero may mga listahan po ako dito na ilista. Pero ang alam ko po, nadagdagan na po ito at baka halos lahat na po meron na po dyan. Ito po yung ibang mga nailista. AV Atienza Drugstore, Butika Aves, Wins Farmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy. Ito po yung dating Butika Malilin. Prime Med Pharmacy. Yan po yung mga lugar. Atinas Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. So halos po lahat ng mga butika po dyan sa inyo sa Kawayan Isabela, meron na po ng ating rice coffee.
1: Yung kulay po ng box.
0: Yes, yung sa paghahanap po, ito po yung ito po yung description para po hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee kasi unang pumapasok po sa isip natin kapag narinig po natin yung rice coffee, yung sinunog na bigas, tama po ba?
1: Opo.
0: Hindi po ito 'yon. Kasi po ang spelling ng rice natin ay hindi po bigas. Ang spelling po ng rice natin RISE.
1: Opo. Narinig ko na po sa radio.
0: Yes.
1: Confirm ko lang.
0: Yes.
1: Po sa inyo.
0: Opo. Kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, ma'am, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. May larawan po diyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po ninyo para legit po naman na makuha po ninyo. May 10 sachet po yan sa loob. At yun po yung iinumin po ninyo. Pati po kayo, pwede kayong sumabay kay Nanay para lahat po kayo dyan. Maganda yung kalusugan po ninyo.
1: Na rin po ako.
0: Yes, kailangan na po natin yan. Huwag po nating antayin na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago tayo uminom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, maganda pa yung ating kalusugan, protektahan na po natin. Ganun po yung lagi kong sinasabi.
1: Okay, thank you sir.
0: Thank you very much po. At balitaan niyo po kami kung sakali po na nakaiinom na po kayo ng ating rice coffee, ma'am, eto pa po. May ano lang po ako, sa mga unang araw, mga unang linggo, na unang buwan na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, posible po kasi itong mangyari po sa inyo. Pero hindi po lahat, sa lahat ng mga umiinom po nito, hindi po ito nangyayari lahat. Meron lang pong iba na kapag umiinom ng ating rice coffee, nagkakaroon po ng feeling uncomfort sa kanila po namang katawan. Kasi po, umiipekto yung ating produkto. Ang iba, yung parang hinahalukay daw yung kanilang po naman tiyan. Yan po yung paraan para po naman tanggalin na lahat ng mga toxins, lahat ng impurities sa loob po ng ating katawan, at ilalabas po yan sa pamamagitan ng pagbabawas po natin.
1: Opo.
0: Pag-iihi, pagpapawis, pag-uutot, tsaka po yung magandang tulog ibibigay po sa atin.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Thank you,
0: sir. Basta po nanay, ituloy lang po natin. Kung meron po kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, halimbawa may mga maintenance po kayo sa high blood, sa diabetes o kung ano pa man. Kung sakali naman po, kung sakali lang na meron po kayong, halimbawa si Nanay Susing, meron pong reseta ang doktor na... Oh yes, ituloy niya lang po yun. Ituloy niya lang po yun. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose. Ituloy niya lang po yun kasi reseta po yun ng doktor sa kanya. Hindi po natin binabaliwala dito ang mga findings ng doktor kasi pinag-aaralan po nila yan. Isasabay lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay po. Isang tanong na lang po.
0: Go ahead po na. Ubusin ilang, natin.
1: ilang beses po pag-inom?
0: Yes, nanay. Ang pinaka-the best po, 2 hanggang 3 beses. Pero pwede po nating dagdagan. Gawin nating 4 na beses, 4 na sachet sa isang araw, 5, 6, 7. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose.
1: Po, sige po.
0: Basta po meron kasi tayong iniinom araw-araw.
1: Ako po ang bibili kasi at ako'y inom na rin.
0: Yes. Dapat po lahat po tayo dyan sa buong pamilya po natin. Para lahat tayo malusog. Yun po yung lagi nating sinasabi. Thank you very much po.
1: Salamat po.
0: Thank you. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Kami po yung dapat magpasalamat. At hindi po dito nagtatapos yung ugnayan po natin. Hanggang may katanungan po kayo, may gusto kayong i-clear po sa amin, tumawag lang po kayo, wala pong problema. Pleasure po namin yun if ever natatawag po ulit kayo sa amin. Mas maganda po na ibalita nyo po sa amin para lahat ng mga kababayan po natin makarinig din at matulungan din po natin.
1: Okay po. Salamat
0: God po. Bless. Thank po you sa inyo. Mag-iingat po kayo. Kay Nanay Susing, maraming salamat. At lagi lang sabi ko na walang problema lang dapat. Lagi lang masaya. Salamat po sa inyo.
1: Okay. Bye-bye po.
0: Bye-bye salamat. Po. God bless po. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po. Mga kaibigan, si Nanay Susing at ang kanyang anak from Kawayan, Isabella, 79 years old, mga kaibigan. Yan po yung lagi natin sinasabi, ha? Kasi yung stress, alam nyo po ba na yan po ay isa sa mga kalaban po ng ating po namang kalusugan. Ang stress po naman, nako, may malaking masamang epekto po yan sa ating po namang katawan. Yan po yung yan po mga kaibigan ay yung isang normal na reaksyon o pakiramdam na bunga po ng pang-araw-araw na suliranin na kinakaharap po ng bawat isa po sa atin. Kung minsan dala na po ng mga iniisip po natin, yung pag-aalala natin, kaya nai-stress tayo. Na dapat lang naman po mga kaibigan na hindi na natin iniisip sana. Pero kung minsan hindi po natin makontrol na nag-aalala tayo sa isang bagay na hindi naman dapat pong pag-alalahan. Diba? Ang pagkakaranas po kasi nito ay nakaka-apekto po sa physical at psychological aspect ng ating po namang pagkatao. Kung hindi ito na maaagapan o matutugunan po mga kaibigan, maaaring humantong po ito sa mas malalang kondisyon at magkaroon po ng mas malalang karamdaman. Yan po yung iniiwasan po natin. Ilan po sa mga sakit na pwede pong o kaya kondisyon na maiuugnay po naman sa pagkakaranas po ng stress, yung pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, paninikip ng dibdib, kawalan ng gana sa pagkikipagtalik, pananakit ng sikmura, hirap sa pagtulog. Maging yung mood po naman ng isang tao ay maaaring maapektuhan po ng stress, mga kaibigan, na nagdudulot po ng mga pagkabalisa, pwedeng hindi mapakali, kawalan ng kakayanan na makapag-focus po sa mga gawain, kawalan ng kontrol sa galit, at depresyon. Ang ugali po kasi ng bawat tao ay pwedeng maapektuhan kung madalas pong makakaranas po naman ng stress. Yung mga pag-uugaling maaring bunga po ng sobrang stress, tulad po ng sobrang kawalan ng kontrol sa pagkain, pag-abuso po sa droga o alak, sobrang paninigarilyo o kaya paglayo po naman sa lipunang ginagalawan. Ang mga epekto pong nabanggit po natin, mga kaibigan, ay ilan lamang ano po sa mga negatibong bunga po ng stress sa ating kalusugan. Meron pang ang pagkakataon, mga kaibigan, na meron tayong mga karamdaman na hindi pa sumasabog sa loob po ng ating katawan. Kapag nai-stress tayo, nabubuhay yun. At kung hindi po ito maaagapan, ay maaaring humantong po sa mas malalang kondisyon o sakit na maari po namang magwakas ng ating buhay. Kaya po nabanggit ko yan kay Nanay Susing, ha? Para... Diba? Kasi kahit po anong gamot, kahit po ano pong inumin po nating mga reseta galing po naman sa doktor o kung ano pa man ang mga pinakamagagaling na mga doktor ang gagamot po sa atin, kapag tayo po ay laging stress, wala po, hindi po tatalab yung mga gamot na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Bungapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Jo Marie Bilonio Wakay po.
0: Jo Marie, okay. Taga saan si Tatay Jo Marie?
2: Iloilo po.
0: Iloilo. Ilang taon na po si Tatay?
2: 60.
0: 50?
2: Opo.
0: Okay. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Bibili pa lang kayo kasi ang asawa ko, na stroke, tapos hindi na maka-paralyze po. Tanong lang ko po, Kuya Boy, kung anong gamot para sa kanya.
0: Yung ating rice coffee po, painumin niyo po siya ng ating rice coffee kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na na-stroke at natulungan po ng ating rice coffee. Malaki pong bagay ang naitutulong ng ating rice coffee. Bukod po doon sa mga gamot na binibigay po ng doktor sa kanya, pinaiinom sa kanya, sabayan po natin ang pag-iinom ng ating rice coffee kasi marami na tayong mga testimonya. Nasasabi ko naman po ito, Tatay, kasi... sa mga testimonya po ng ating mga kababayang, umiinom na po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw lang. Tuloy-tuloy lang po dapat yung pag-iinom po ng ating rice coffee. 2 hanggang 3 sachet o mahigit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee sa araw-araw. Yun po yung ginagawa po natin.
2: Tatlo hanggang
0: gusto po ninyo. Kahit po 4, kahit 5, kahit 6, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose po, Tatay.
2: Paano yan, Kuya Boy,
0: Ano po yun?
2: Naka-NGP po, misis ko.
0: Yes po, Tatay, pwede niyo pong painumin sa kung ano pong magandang paraan para po naman makainom siya ng ating rice coffee. Nasa ospital po ba siya?
2: Nakalabas kami po. Nakalabas na.
0: Nakalabas na kayo pero naka-NGP pa rin?
2: Oo po. Kasi hindi siya marunong mag-guan sa pagdain.
0: Kailan lang po na stroke si Mrs.?
2: Ang May.
0: Pero po hanggang ngayon, hindi ba po siya nakakagalaw?
2: Paralyze lang po. Dahil kapangalawa na.
0: Makakatulong po sa kanya yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay. May maintenance po siya, di ba? Siyempre, may maintenance yan.
2: Meron po.
0: Opo, dapat tuloy-tuloy lang po yun, yung maintenance na yun, habang umiinom po ng ating rice coffee. Diyan po sa Iloilo. Saan po kayo sa Iloilo?
2: Dito po sa Lapas. Opo.
0: Lapas. Wait lang po. Hinahanap po natin dito sa ating po namang listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Lapas. Iloilo.
2: Opo.
0: Iloilo. Ang mga nandito po, mga nakalista sa akin, Aldeguer.
2: City Proper po.
0: Oh, City Proper, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal.
2: Barotac Bio ba? Wala ba?
0: Saan po?
2: Kuya Boy, Kuya Barotac Bio. Ay, Barotac Bio, doon yung asawa ko sa province eh. Barotac Bio po.
0: Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasi, Haniway, Haro, Saraga. Saan po kayo malapit dyan?
2: Sa Barotac Bio kami po. May
0: district po. Ah, okay po. So malayo po kayo doon?
2: Opo. O dito ko nagtrabaho sa Iloilo ngayon. Ay every week umuwi ako.
0: Sa Iloilo? Nasa Iloilo po, City po kayo?
2: Opo, dito ako nagtrabaho.
0: Oh, dyan sa Iloilo City, pwede kayo dyan magbili ng ating rice coffee. Bago kayo uuwi, bili na kayo ng pang ilang araw para pagbalik nyo po ulit, saka kayo bibili ulit. Mas maganda po yan.
2: Opo.
0: O, dyan po sa Iloilo okay, City.
2: Narinig ko ang programa mo eh, kagabi.
0: Mm-mm. Maraming salamat po. O, dyan po sa Iloilo City, tatay.
2: Pwede ba yon?
0: Po?
2: Kuya Boy, pwede ba yon sa may tila? Malaking tila doon sa likod niya eh, may wang?
0: Yes po, makakatulong po ito, tatay. Malaki po yung maitutulong ng araw-araw. Tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Mayroon sa Davitec.
0: Okay lang, tatay. May mga ano din tayo, may mga testimonya din tayo na natulungan din ng ating rice coffee na mga diabetic.
2: Okay.
0: Wala pong problema ito dahil ang nagpapatamis po naman ng ating rice coffee, hindi naman po asukal, stevia.
2: Ah, okay.
0: So wala pong problema sa mga diabetic ito, tatay.
2: Sige, pwede rin po kayo kasi mamaya mapunta ko sa City Proper kay may bilhin ako.
0: Opo, so dun po kayo po, pwedeng, marami po dyan, halos po lahat ng mga butika sa Iloilo City.
2: Ano nga pharmacy po?
0: Ito po, Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, Surebiz Corporation. Halos po lahat, tatay, meron ng ating rice coffee.
2: Ah, okay po. Sa lahat na City Proper lang yan.
0: Opo, City Proper.
2: Sa distrito.
0: Mm-mm.
2: Distrito dito, wala dito sa lapas.
0: Okay po. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Di pa po.
0: O, tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan nyo po itong sasabihin ko. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton.
2: Ah, okay.
0: O, ang spelling po ng rice dilaw? Natin, tatay, kulay gintong dilaw. Tatay, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Tandaan nyo po yan.
2: Opo. Rising sun.
0: Yes, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa... Sa karton, tatay, may makikita kayo dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
2: Sige po.
0: Tandaan nyo yun para hindi kayo magkamali. Hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Sige po kay Rice Coffee. Narinig ko gabi sa programa mo eh.
0: Salamat po, Tatay Jomari. Thank you. At balitaan nyo po ako kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit konti, tawagan niyo po ako muli.
2: Okay po, may number na ako. Nasabi yung number niyo ako gabi po.
0: Yes po, maraming salamat. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po, thank you, Kuya Boy.
0: Salamat po, God bless. Mag-iingat po, mabuhay po kayo. Bye-bye.
2: Bye.
0: Kaibigan, wala tayong oras. Ay, gusto ko lang kumustahin yung mga taga Sariaya, Quezon. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang naging ang listahan? Siguro sa mga oras ito, patuloy pa rin yung check-up and consultation. At magre-request naman ako, isa sa inyo, yung mga nakapagpa-check up dyan sa Sariaya. Na kahit pa paano po, matawagan nyo po kami. yung mga nakapagpa-check up dyan sa Riyaya. Tayo po yung napapakinggan dyan sa WDY AM 1107 kHz, Kawayan Isabela, 94.5 FMR. Kasama po ang poging-poging si Sunny Boy. Ayan. And dyan po sa radyo natin Odjongan, radyo natin Bonpen, G-Radio 102.9 San Miguel. And dyan po sa radyo natin Buwak Marinduque. And hello to hello po kay Edison Palafax. Ang mga pogi. Maraming salamat. Paalam na po muna inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Baclan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Baclan. Oras sa Bugos, kira nga Pilipinas. May kapin 6 minutos na kataliwan, oras kira ita alas 7. Standby sa pagpayag programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Balay kilibog bugos kaya ka promisyon akan. Mayad-ayad nga gabi ikaton talan-talan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpahayag ita programang Diretsahan. Today is Monday, September 14, 2026. Datong kira ka pag-agda at malipayang kira ka gabihon sa ton kira ka mga katudag kabarkada sa kanginan nga naka-open yun dali kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as samon kira ka website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung kalibo cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Good evening sa ito mga friends. Sa 320 city na ito mga kabaranggayan, di city na ito mga kabanuhanan, agrong kabisira, kanakong banwa it kalibo.
3: Diretsahan!
1: Naman sa ito mga

0: Kaplan, sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Oyotrong Satellite Market. Palaman sa ating kira ng mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, ag ato nga mga tourist bus nga nagdagagan pagyapon makaroon sa aton kira ng mga mayor ng mga kalsadahon sa kabugusan kong probinsya kara Itaacan.
1: Diritsahan!
0: Palaman natin kira ng pag-ibiabi, itamalipay kira kagabihon sa aton kira ng mga kaiping man nga mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, probinsya karat Antique, Iloilo, ag Negros Occidental. Kama naman ina sa probinsya kara Itgimaras, ag probinsya kara Itcapiz. Likewise, sila sa probinsya man ni Tromblon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro area. Kutubon maabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM. Damon kira kinyo nga pagpaabot, it mainoswagon, malinong, ag malipayon nga kagabiyon katon tanan-tanan.
1: Diritsahan!
0: Maga ililiba kita makaroon kanang adlaw nga Lunes, hasta kita't alas 8:30, makaroon dong oras kira itgabi. Manging kaakbay ko, technical side, broadcast engineer, Boboy and Reggie Plasho, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor man, di yung kirang El Capitan sa Kahanginan, Raya, si Kabarkadang Che, and Diliblik, ang mga panerbisyo kinyo, hasta alas 8:30, may karundong oras kira ita gabi eh.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay. Ano ba karon do mga balitang isyu aton kira pagatauan ita pagtagupangod sa kabilugan it aton kira nga pagililiba sa programang Diretsahan. Okay. Unahon ta nay banwarong banwa nga itlibakaw. May nabuog akong initial information sa banwa itlibakaw kunaman ita until now wa gyapon nakapungko sa dating SB member ag Mayor Bagto Zapata ag si dating SB member Otoy Navarro sa Bilirente bagod nga ni kuno nga hindi banwa magsugot dong mga miyembro kung sanggunay ang bayan kung banwa kara itlibakaw. At the same time, hindi man banwa magsugot si Mayor Tim Brian Chudosyo. Okay. So, kung nagapamati, makaroon si Mayor Tim Brian Chudosyo, no? Basi kung nagamonitor ka o tune in ka, makaroon niya gabi sa itong programa, you can send me a message, no? To confirm this information, no? Nga aton karang nabuo, kahapon kara it agahon. Despite kurundaya karang endorsement ag appointment kuno ni Aklan Governor Joanne Miraflores nga anak karang igabutang para nga ni nga mapun-an dong daywang ka mga bakante nga pugungkoan sa sanggunang bayan kung banwa kara itlibakaw dong sanggunang bayan hagos mayoriya kung miyembro sanggunang bayan agrong alkalde mismo nagapamagabag. Ika nga, hindi na napagbatunon, no? Dong appointment nga ni dating alkalde ag SB member Bagto Zapata ag dating SB member Otoy Bilirente. Okay. Ti ano banwarong dapat karang obrahon, no? Kuaton karang Department of Interior and Local Government. Bagod klaro man sa aton karang Republic Act 7160 dong Local Government Code of 1991 nga in case nga may mabakanti sa sanggunang bayan dong may sole authority nga mag-appoint para mapun-an dong daya karang vacancy is only the governor himself. So daya ba no naging obra ni Aklan Governor Joanne Miraflores, no? Kaya na karang gina-appoint makaroon rodaya karang daywang ka mga sanggunang bayan member, pero may pero para no? Sa nabuot ang information ngarong majority kung member at sanggunang bayan including the local chief executive nag-opponer banwa sa rundayang appointment ko daywang ka mga gin-endorso ni Aklan Governor Joe N. Miraflores para maging miyembro kong sanggunang bayan kung banwekera itlibakaw.
1: Diretsahan!
0: Aki, makaroon man niya gabi, balikan tong balikan ta banwarong banwa itkalibo. Agos sa dong sentro makaroon. Dong aton kira nga Municipal Economic Enterprise Development Office. Hindi ko man maintindihan. May ibang miyembro itsanggunang bayan nga agos sa patalikod banwarong pamunay sa rundaya karang departamento kung munisipyo it banwa it kalibo. At the same time, may una nga sambilog nga istasyon nga almost every day banwa. Almost every day, ganong anda karang subject or issue or topic sa andang programa is the operation kung Municipal Economic Enterprise Development Office as well as kung local government unit kung banwa itkalibo. Okay. Di waman banwa ginabui it side. No? Doator kirang alkaldi itbanat kalibo or anyone from the local government unit no? On even dong aton kirang middle head so that she can also justify and hear her side about sa rundaya banwang ginagapog na isyo sa operation kong Municipal Economic Enterprise Development Office nga deficit kuno banwa. Ti deficit kuno rong operation kong Municipal Economic Enterprise Development Office oh, ag basi sa bon oh, nga sa mga pag-abuton pakara nga mga binugan o dinag-on basi ma-cripple pagid financially dong Municipal Economic Enterprise Development Office kung banwa itkalibo. You know the reason why we created this department. Bangod banda banwa kung aton karanga advokasya. No. At bangod banda banwa kung paninggiton ko aton karang national government nga dapat dong isagang kabanwa syudad maging self-reliant. Dapat bukon is solely dependent from his or from the national tax allocation or from the internal revenue allotment. Because pag inamba ni mong NTA or IRA, this is the share kung isagang kabanwa, probinsya o isagang kasyudad banwa. So gin-encourage kong national government that you must create an enterprise wherein dapat dong local government unit including dong mga provinces are being encouraged to engage in a so-called economic enterprise or business banwa. Okay. So dapat dong isagang kabanwa dapat tambay ko nga ni as what I have said earlier no? Gabukon dapat solely dependent from the NTA or IRA ag dapat no maging solid no ruana banwa kara no nga pamanawon para nga ni nga maging self-reliant so that makatindog imaw sana karang sarili kara nga siki. That is the reason why we created this Municipal Economic Enterprise Development Office kung banwa itkalibo. It so happened no, ganong mga opisina under Mido Banwa some of these are all service-oriented divisions. Pero ano ba nung katuyuan? Purely, pagpanerbisyo. Just like banwa kung Agricultural Services Division. Dong Agricultural Services Division under imaw ra dati ba ng opisina kung Department of Agriculture ginatawag ra Municipal Agricultural Office. But because of the creation kung Mido ginpaidagom ra imaw banwa no sa Municipal Economic Enterprise Development Office. Agud magkita rong raya ka ng Agricultural Services Division. Ginbuoy banwa dong operation at slaughterhouse halin sa Kalibo Public Market Administration agin butang sa Agricultural Services Division para may income banwa. No? Rundaya ka ng dati ng Municipal Agricultural Office. No? Makaroon Agricultural Services Division. Doon na agi mismong pangagan, Agricultural Services. Okay. Agricultural Services Division. Okay. Now, ro problema makaroon. Daya malang kuntaro ginasaligan it ESD, Agricultural Services Division, dong Kalibo Municipal Abattoir, doon daya ka ng slaughterhouse. It so happened, na nung slaughterhouse makaroon, are being run privately by a private company. Bago dyan ni ngarong Banwa It Kalibo, nagsugod sa isang ka-joint venture agreement. Isang ka-PPP Banwa, raya karang private and public partnership. Ngarong pribado nga kumpanya, imauro mapondo sa pagpaobra its slaughterhouse para maging double A doon ang classification. Para ma-accredit kung National Meat Inspection Service, including banwa ng mga building and facilities, and they will operate, doon ka ng Kalibo Slaughterhouse, sa sugod it 25 to 30 years banwa. Di, sambilog na sa gilabuan, it income, it ESD. Di, makaroon ba na uwa na meat, it slaughterhouse? Dapat, kung sumubra ka 120 heads, may anak karon niya kita ng munisipyo at banat kalibot. Di makaroon hindi kaabot banat 120 heads. Doon ginakatay nga baboy, cattle, no? Anuang bakatanan nga sapat hindi banwa kaabot. Bangon niya nga may iba man niya mga slaughterhouse sa iba nga mga kapanuhanan, no? Nga gin-improve mananda banwa. Gin-upgrade mananda. Okay. Di napiktuhan doon banwa kara itkalibo. No? That is why yung income from the slaughterhouse na apiktuhan man, no, na supposed to be sambilog sa mga income generating, no, nga pasilidad kwaton kera nga LGU Kalibo sa idagong banwa kung Municipal Economic Enterprise Development Office. Tindo na banwa isa-isay tarong kinyo og maintindihan kung publiko, no, kung ano banwa rong rason ham-an it nagnaba rong kita kung Mido operation sa banwa karat Kalibo for the year 2025 and for the year 2026.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Magkaroon balwa nga adlaw, dong Senado nag-aproba sa pangatlo karanga pagbasa. I think dong score is 13-5, no? 13 are in favor for the 5-year term, no? Kung SK and barangay officials, including the postponement kung barangay elections. Only 5 senators nga nag-opener karabanwa, no? Nga gusto nanda padayunon sa November 2 ng election, no? Pero, pagpungko it mga bagong opisyal, it daya karang dagon 20, 26. Limang dagon yun banwa ruanda karang termin. Di kon 5 years kon madayon dong eleksyon e 2026. Di 2021 dong eleksyon. So ratong 2031 may national election man kato, no? May election man kato, national ag local elections ita Mayo, no? So sulo sa ibang senador mabubudlayan man gihapon kita. So gin ambayananda no? Nga padayonon tarok election 2026. Kung mapadayo na, tunti, 2031 gid. Di ginubragon lang nanda, nga basi kabo sa bon niya 2028. Okay. Di ubragon nandang 5 years. No? Pero, 2028, won mapatigayon karat election. The problema sa 2028, may election man gihapon banwa. Di ba ka? National election man gihapon, presidential elections. Pero hindi ko gid banwa ma matungkad rong piniino it miyembro it House of Representatives ag sa House of Senate. Because dayaman nga mga tawo banwaro nagpa-extend, no? Dapat may election it December 2025 pero gin-extend nanda it 1 year ag sandaman bismoro nag-decide nga dapat November 2 it 2026 dong election. Ti makaroon dong gina-reason out it dayak karang mga congressman ag mga senador ti abay nanda All Souls Day. Do mga tawo sa man na hindi magboto ay basi kon magagtot sa bon sanda sa mga anda karang pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan bagod nga ni nga rato piyesta minatay. Ti kamo man nagbutang it November 2. Di ba ga? Dong House of Representatives may anda nga version kung raya karang nga pag-postpone from 2025 to 2026. Dong Senado, may andaman nga sarili nga version. And then, after this, gil-reconcile nandaman norde karang daywang ka mga bill, no? Kung both houses banwa. Di, ginisuryahan da sa bicameral conference committee composing of members kung House of Senate ag House of Representatives ag they were able to arrive, no? Ngarong election dapat November 2 of 2026. Kamo man do nag-ubra kara. Tapos makaron ang bago ninyo nga nagsaga kamo sa date ag pizza ita election. Okay. Tapos makaron ipospon yung man ninyo rong election, no? Sa 2028. Okay. Di, masadya ra banwa, standby kamo karon because padayday man aton itsang kriti raya kara nga argumento it ibang mga miyembro kung House of Senate why no? Majority of them are in favor for the postponement and 5-year terms kung barangay and SK officials
1: diretsahan.
0: Okay. Magkaroon may gabi ibanwa okay. Nag viral abiron daya karang post ni barangay captain Dindo Moyo ita banwa karat ibahay ay si Kapitan Dindo kay Bando anak karang grupo no? Nagagto sa banwa kara itnabas bagod may una nga ginapatigayon nga podfest sa banwa kara itnabas ti dung ibahay ag nabas no magkapit malangman no? Magapit malangman kun mag-travel ikaw from ibahay going to nabas siguro mga it takes mga 20 minutes no sa motor mga 20 minutos ba lang siguro anong 15 to 20 minutes na bus ka mga pit ma lang man okay. Now si Kapitan Dindo Moyo nagpost sa anakarang personal account no? Nga bukon ko not safe dong banwa kara it na bus di we do not know exactly kung ano rong rason no? Kung naman nagpost it maura si Kapitan Dindo Moyo. And then later on, we discovered na may natabo galiban ang komosyon involving rong grupo ni Kapitan Dindo Moyo. Okay. Now, dong PB Online, no, sanday ka pobring Archie Hilario, si Papang Ernie, no, taga RMN kasi grupo sandara no nagagto banwa sa banwa ita nabas para nga ni nga magpatigayon ita anda kara nga investigasyon kung ano luminatudtuod nga natabo. Okay. Ag na interview nanda sanday barangay si barangay kagawad Barangay Kagawad Luciano Solanoy, no? Imaurarong chairman sa Committee on Peace and Order sa Barangay Poblasyon sa Bilogras sa may mga pwesto una sa Podfest ay sa Bilog madabano sa mga nag-abibar sa grupo ni Kapitan Dindo Moyo. Agana ba nga karanggin aligar? No? Nabukon itdo yun dong minatuod-tuod nga natabo. No? Kabalis karan kuno rongsogid di barangay captain Dindo Moyo no? Nga bukon it safe no? Sa Podfest sa banwa kara itnabas. Di, sa so, daya karang post, siyempre nag-react mado alkaldi itbanot nabas. No? Si Mayor James Solanoy, because suno kay Mayor James, no? Everybody is welcome inabas. No? Ag gina dung nabas nun are hospitable people. No? Gina abibar gina mundo amon nga bisita iya sa banwa itnabas ay bukon man it mga troublemaker dong taga banwa itnabas no so ginamba ni Mayor James Solanoy nga bukon don it minatuod. Okay. So na interview na de kapobring Archie Hilario ang naday papang Ernie David Sambuang rayang gigante ba ya nga angkorman reporter kong RMNDYKR no si Barangay Captain Dindo Moyo, si Barangay Kagawad Luciano Solanoy, ag manaman si Honorable Mayor sino nga ni si Mayor James Solanoy, no? Si Papang James Solanoy itbanwa itnaba. Sa later part ko itong karong nga pag ililiba, standby ko, i-play ko kinyo. Tig 5 minutes siyang, 5 minutes kay Dindo Moyo, 5 minutes kay Solanoy and then kay Kagawad Solanoy then 5 minutes man kay Mayor James Solanoy itnabas. Agun mabatian na tondo anda karang version kung ano nagkanabo, no? Or ayahan dagagang bagara, no? Ni San Miguel or ni Red Horse nga gininom itdaya karang mga involbadong mga individual sa ginpatigay karang Podfest sa may poblasyon sa banwa kera itnabas. Good evening gali kay Papang Jupiter Galinero. Pang good evening, happy viewing no. Aga sa pamilya ni board member Jupiter Galinero. Ita banwa itmalay pero si Papang iyo tema makaw nagastay. No? Sa may barangay Andagaw kasi Mario ko, no. Kay bahan si dating kaibahang Harvey Hilito, no. Ti hagos mag-amigo gid kita ka na, no? Amigo tagid ra sanda tanan, no? Contemporary na tunda, no? Haunaw kita siguro mga sangdag-on, no? Sa media, no? Kay Harvey ag kay Papang Jupiter Galinero, no? It kasi si Papang Jupiter nag-umpisa ra imaw sa Bombo Radyo Kalibo. Si Papang Harvey Hilito nag-umpisa ra imaw banwa I think sa RGMA no? Sa DYRU aga yamata kita nag-umpisa no sa RMN DYKR Kalibo. Okay. Di, indo na standby ay aton iplastar dahil kaya nga mga balitang isyu nga aton makaroon kaya nga ginatutukan sa kabilugan it aton kaya nga pagpangalagad sa programang diritsahan. Okay, now magkaroon ba nung gabi? Explicar ko ang kinyo. Although I am not private about the entire operations kong Municipal Economic Enterprise Development Office because Dongmido has a several divisions and offices. So, inaari karon ba nung may ina ni karon dong Agricultural Services Office, ina ni karon dong Public Affairs Information and Community Division, una ni karon dong Tourism Division, nga sa idagom karon dong county in, no? Ina ni karon dong solid waste management section, no? Nga under banwa kay Nining Rinaldo. Ina ni karon dong Kalibo Public Market Administration. Ag ina man karon dong Transport and Traffic Management Division, no? Under kay Ma'am Bibien Briones. So kabo-abo ra banwa ang mga division. Sarunday ang mga division banwa, kaya ba nandikara are more on service-oriented. Di, magutan na sabon ka mo, katudong che, amat na kambay ikaw. Nga runday, karang ibang mga opisina at division are purely service-oriented. Di, nung agricultural services division, dati ra imaw banwa, municipal agricultural office, which is under the imaw sa office of the mayor. Di, at the time, wa pa it medo, syempre, sa idagom kami tanan sa idagom ron kung general fund, no? So, kami tanan nga wa pa prior sa creation kung medo, dong sweldo halin banwa sa general fund. O galing at the time si Mayor Rima Ribaldo, no? Para nga ni nga ma-accommodate dong mga kabuhay yon nga nagaserbisyo sa munisipyo it banwa at Kalibo, may ina account niya 15 years, may ina nga 10 years, may ina nga 5 years, kabuhay-buhay yon ba? Para nga ni nga ma-accommodate ang ma-permanent sanda, nag-crear imaw it Municipal Economic Enterprise Development Office. Okay. Para ma-decongest banwa ang ma-unload dong rayang mga personnel at the same time do mga expenses, salary and wages kung mga empleyado banwa. Mga empleyado, no, sa general fund, paagto banwa it Municipal Economic Enterprise Development Office. So, dong iba nga opisina, kaparehas kong Agricultural Services Office, gin-include imaw nga kaparte kong Municipal Economic Enterprise Development Office mido. Ano pa? Okay. Nung Public Affairs Information and Community Division. Daya karang CBIS. Okay. Under man the before sa Office of the Mayor. Okay. So, ginbutang man gyapon sa mido. Dong Tourism Office. Okay. Dati karang nagabuyot si Ma'am Mr. Ann Andrade, no? Sanday Ria. Okay. General Fund ba na banwa? General Fund ba sandara? Okay. So, ginbutang anay sanda sa mido. Ano pa gin? Okay. Dong Solid Waste Management Section. Si Nining Rinaldo. Okay. Di dapat kung tara sa Menro, may ato niya Municipal Environment and Natural Resources Office. Di dapat dong Solid Waste, dapat under sa Menro. Pero butang banwa imaw gihapon. Gin-include gihapon imaw sa operation kung medo banwa. Okay. Ano pa? Market Administration. Okay. Kasi yung market administration, daya malang doon nagkita, mabaho nga ginakita sa idagong rong kaparte nga ra, dong kaparte it market, dong Kalibo Municipal Slaughterhouse, sa idagong runa na banwa. O galing, bangon dyan ni nga, dong Agricultural Services Division, nakita na dang wagin it kitaon, gin-transfer dong operation, it slaughterhouse paagto, sa ESD, pero sa idago man gihapon imaw, it Municipal Economic Enterprise Development Office. Okay. Ano pa gid? Dong Transport and Traffic Management Division. Okay. Dahil rin kriar banwa nga mga division ag opisina sa idagom kong operation kung mido banwa. Pero halin sa general fund ng mga tao, gin-transfer di iba sa Mido, dong iba nga ni Kar, nagabuyot yun it mga matag-as nga posisyon, no? Sa so day, nang bibiyan nga ran, day Ria, no? Abo, abo ni Kar. So, dayaro na tabo, makan. First 3 years nga operation kong Mido, bangon nga ni nga una, pay mo sa infancy stage, syempre nagakamang pa. Hindi pa kantigo banwa magtikang dumido. Di, gin-subsidize na banwa imaw it general fund. Okay. Hasa naka-recover imaw, nakabangon dong medo, ang tumindog banwa. Okay. For the past few years banwa, naging establish arong operation kong Municipal Economic Enterprise Development Office to tell you frankly. Gapaganubrat abanwarong kita it Mido nga opisina. Okay. Time ni Mayor Emerson Latsika 2019, 2020, 2021, 2022, hasta nga ni 24. No? 24 kasi pag 24, ginsailogon, no? Dong Kalibo Public Market, nag-down do collection. Dong slaughterhouse, waman kita house ginakita, bangod niya niya ginapadayagan imaw it privado karang kumpanya. Bago do yun ay PPP. Okay. Ti ano rin mong saligan sa Agricultural Services Office? Okay. Ay hagos tanandong servisyo nga at agriculture. Hagos panao malang manyani. Dole out malang manyani. Tanan. Okay. Pro bono. Ika nga. Pro bono malang ani. Tanan man. Priman tanan. No? Waman sandaron ba no? Nagapanukot gin. Okay. Ti ano rin expectaron niya kita sa Agricultural Services Division? Pangayo, agto kita sa CBIS. Okay. CBIS, okay. Pila man doon dakar niya personnel, abo man ba noon ang dakar ng empleyado o na tirong CBIS, ga-operate man doon sa 10 o'clock in the evening. Okay. Doon ang marketing arm, tao ko nagahugag, pur dahil nga ni nga, gina-subsidize man it iba nga division ng opisina rong operation at CBIS. Bago niya ni nga uwa managakita banwa. Okay. Service oriented, panawagan, tanan pre. Uwa man ba na ginasukta o naroon? May mga programa, ina-account diba? Pero libre man ba na pro bono? Oh. Abay ko nga ni, dapat tabi ka ra, dong nagabuyot at CBIS nga ra, may dugo tang broadcaster? Di ba ya? May dugo tang broadcaster? No? I good, hinyoon si Mayor na kung pwede i-amend na ton do kontrata na ton sa Manila Broadcasting Corporation. No? And then i-upgrade na ton, maalokar kita itpondo, no? Para nga ni i-upgrade na ton dong CBIS. Okay. Kasi kung hindi ta na ton banwa, kung makaramal at i-yapon programa at CBIS, di sino ka nun mamati banwa? Ha? Kung mauron dong power output na naroon ng gapog malang, hindi nga ni masaturate na naroon barangay poblasyon, tayo sino kayo mo mamati? Ang kunwa kayo mo tagapamati, bala tayo sino kayo mo mapa-advertise? Ay raya malang dong life blood, life and blood ba na ako isang ka-istasyon? Dong advertisements? Okay. Tayo sino kayo mo mapa-advertise? Ano rong kita at isang ka-istasyon? Kung hasta malang rikaron banwa, sa cruising banga ro anak karang iabutan ko anak karang signal wa man agos banwa sanda it wa man anda gina upgrade okay wa man anda gina pamaskog randa karang programa ti awat what ano ni mong gina expecta banwa nga kita on it CBIS okay ti do iba nga nagakita nga opisina ti siging subsidize it. Siging subsidize ang sudaikara ng mga opisina. Ano pa nung gina-subsidize? Tourism Division under kay Ma'am Rhea. Isipa ba ninyo ang Tourism Office? Ano rin mong gina-expect nga income? Ano rin gina-generate nga income in Tourism Office? Ay, they are more on promotion. Gina-promote na tundong banwa italibo. Kapares sa SMX ka na. Ano rin? Ano nga nito? Travel Mart. Okay. Nag-agto rong taga-turista gabano ikalibo. Okay. How many thousand of pesos rong in gasto yung tourism office para sa rondaya karang SMX at ano Travel Mart para i-promote siyang Banwa Ikalibulaw. Pangutana, may return of investment baron bagaron katudong che? May ginakita after nga mag-join kita sa Travel Mart? May kitaon bagarong munisipyo it Banwa Ikalibo? Di wae. Wagi di. But in the long term, siyempre gina-promote na itong Kalibo, Maroro Kalibo, may aton niya barong, may aton niya pinya, Maroro Kultura at Kalibunhon, Maroro dong Kalibo o Ati-Atian is the mother of all Philippine festival, hindi man niya gina itong doon ma-convert in cash. Eh, ano rin mong gina-expect nga kitaon kung tourism division ni Ma'am Rhea? Ay, they are more on publicity. Okay. Di ba?
3: Okay.
0: So, these are the offices or division that are not income generating but okay. Wa man ako nagambay nga burden de mo sa Mido kasi because they are already part kong operation at Mido. They are already there. May andang manpower. Okay. Kaparty man doon Banwa ko aton nga LGU Kalibo. Kaparty man doon ko aton nga Banwa Ikalibo. Ano pa?
3: Okay.
0: Dong Tourism Division, ginbutang Banwarong aton kirang Kalibo County Inn. Okay. Ti hotel di mo Banwa hotel. Ti dong hotel gara. Wa managos. Gin it abo nga bisita, nag-check in una. No? Bagod nga ni nga, wa man kita it convention, wa man kita it lugar una nga, pwede ma-accommodate kunta mga sanggatos, daywang gatos. Then, do ato niya hotel, pila malang niya, pilang rooms malang man doon imaw. Diba na? Wa man pilang, I think siguro mga, tao ko may napugo ka rooms una ron sa ibabaw, napugo or, tao ko may napugo ka rooms. Di, pilang bilog ko napugo ka rooms, pilang katawo, gagroy mo inakaon ma-accommodate. Okay. Except, ginabi man na, for example, kung ati-atihan, oh, si Pepe, we expect nga, abo nga bisita, inakaroon, ang mga pit imo sa plaza, ti puno gini, kung natiatian. Pero ibang mga binugan, Banwa, do you think puno rong county? Diba? Okay. Although, ginbutang rin imo sa tourism division. Okay, ano pa? Solid waste management section. Kay Nining Adorada Rinaldo. Ti, ara, bayad sa basura. Di iba, ng mga barangay official, ginasukot. Di ibang barangay council, ginasukot ko ng basura, matawag kay mayor, mahinyo kay nining, ha? Kung pwede libre, kung pwede ayo. O. Di, isipan ba ninyo? Do mga penalty nga nadadakpan, Banwa? Nagakalat it basura. Unsegregated nga waste. Illegal dumping. No? Pagsuga nga ra. No? Under the emas sa solid waste. Pagpanigarilyo, under the emas sa solid waste. Di ibari ka na Banwa, bukon man sa that consistent na kundang operation. Okay. Di ano nung kitaon? It's solid waste management office kung Banwa Ikalibo. Oh. Di ibang gagapilak at basura sa dumping site. Okay. Di iba, nagahinyo man. Di iba, ginalibre. Oh. Nagareklamo ro barangay, amat maura kabaho, rusukot kamon. Dong solid waste management office under yung daimo sa operation at Mido. Oh, unless siguro kung may una nga mag may una nga legislator, miyembro sa sanggunian bayan nga ibutang ro operation it solid waste management office ibalik imaw sa municipal environment and natural resources sa Menro. Big magmadya atong municipal environment and natural resources office. Ti hinonora.
3: Okay.
0: Ti uwa.
3: Okay.
0: So another burden. Okay. Pero nagkikita ang karamaura. Kalibo public mic. Kasi daya banor nagabuhi. Sa tanan niya division nga uwa Banwa nan income generating offices. So, market ba na ako nag-subsidize? O galing makaroon ba na rutindahan? Ti nagnabarong collection? Ti una, relocation site. Okay, what parkingan? Do iba ina karon nga mga bumangakay dati, hindi yun magsugod una. Oh, dahil nalisdan. Hindi man kasugod nung sagakyan. Oh, that's why iba nga mga negosyante nagsira. Oh, do iba nga mga negosyante nagwa sa kabaranggayan. Igtula sa nagabi naligya sa guwa ba nati? Do you think hindi nun maapiktuhan dong kita, collection, it kalibo, public market, inapiktuhan gini. No? There was a significant decrease, no? Kung collection sa kalibo public market. Ha? So, kalibo public market, nagkita. Ano pa? TTMP. Dong Transport and Traffic Management Division ni Ma'am Vivian Briones. Di kung sige-sige rong kapanakop, mga kuloro, mga unlicensed, tanan, no? Kung sige rong ato niya kap magpanakop, di nagkita, gidman, karo TTMP. Although yung iba ay nakaroon, siyempre gina-alborman, nagpangayo man itpabor sa ato mga sanggunan bahay members, kay mayor, kay vice mayor, no? Tiro iba karon mga sa department head, kunamat, imbis 3,000, gina-obra lang 2,000, gina-paaya ngayon 1,000, imbis 5,000, gina-pabayad lang 3,500 o 3,000. Di, may 1,500 ka nga discount, hindi ka pa karon. Di ba? Ah? Kung kilaga ka, 1,500, wala ka pa naila sa 1,500. Oh. Do 2,000, ginaobrang 1,000. Oh. Hindi ka pa 1,000 ni ayo. Oh. Di ba? Di, raya rong nagakita lamang TTMD ag market division. Okay. Di, makaroon abo nga nagakritisar ham and kuno deficit dong operation kung mido. Hambay ko nga ni Ara, ginsaysay ko kinyo ng mga opisina. Agod masairan ninyo banwa kung hamaan, no? Nga makaron, no? Ginambayan da nga may deficit dong Municipal Economic Enterprise Development Office. Tiambay ko nga ni makasaylo ng kalibo public market sa bag-o nga tindahan ti. That will be the time nga basi sa buong makabawi-bawi ng operation at mido. Okay. Aga raya karanga mga daya karanga mga ibang kapares abi agricultural services office dapat ibalik ara sa general fund kasi ibalik dapat municipal agricultural office ibalik imo sa general fund but dong problema maka general fund okay. Do problema maka general fund hagos nasa siling unsa daba no inaunsa na sa PS Cup oh, may ginatawag nga personnel personal salary cap, PS cap banwa, una yung gid imaw sa ceiling. That is why hindi yung gid imaw kung hindi una na ma-accommodate na kung ihalin do Agricultural Services Office or undaya karang Public Affairs Information and Community Division sa General Fund. Mas short banwa General Fund, hindi pwede. Bangod sagad man ito sa nasa PS cap. Sa siling ng gidsandaban, wah, sa aton pa, haabot siya ikaroon sanda kampi. So, hindi yun sanda pwede. Nga kung sunggo yung gidsanda, hindi yung gid pwede na nang ma-accommodate ang mahalin da ito. Di, huwag ito na ton. Kabay pa nga, may una karang maisog-isog ang miyembro at sanggol ng bayan, no, nga mag-proponer by 2027 or 2028, the only remedy makaroon itmedo is this. Bangod niya ni nga gin-implementar dong revenue code way back in 2020. March of 2020 ba no? Dayang March in 2026, 6 years yun ba na nga uwa na amindaha dong revenue code kung banwa itkalibo. Okay. Tiyan ba ni Mayor ipaplastar taanay dong kalibo public market then by next year, January o February or March i-implementar naton dong new rates and fees and charges sa bag-o karang revenue code sa banwa kara ikalibo. Pero may mga pili, malang pinili, malang banwa. No? I think wa man di kara siguro rong tao kung na-include di kara rong sagugta, no, sa tax. No? Pero definitely, I do believe, no, nga rong aton nga sangguniang bayan will definitely amend, no, daya karang 2020 nga revenue code ko aton karang banwa 8,000, no? Agod ah daya this is the only remedy, no? Nga sumaka banwa dong kita ko aton karang banwa 8,000. You know rong revenue code 8,000 sa Kalibo Public Market. Dong per meet, square meter it is daan karnihan, matsa 6 pesos 8 pesos. Inasa dating rate, 8 pesos doon. Iya sa Juliana, nag-inquire kami mo. Kung pila rong per square meter, it nga na balagyan, it is daag karni. Sa inyo, sa'yo ka mo kung pila? Sang adlaw na, sa'yo ka mo kung pila? 150 pesos. Samantala, ana, italibo public market, 8 pesos per square meter. Talawa ba ninyo? Imagine mo, 8 pesos ito sa Juliana sa private, 150. Imagine mo rong gap. So, daya banwa rong kanan makot munisipyo at banat kalibo. Okay. Standby ka mo, no? Yung ibang mga issue ka na. Balikan na tondong Libakaw. At balikan man na tondong iba. Sa Kabilugan, itaton ka ng pag-iliba sa programang Diritsan. We will pause for a commercial break. When we come back, ibang mga isyu ang topic ko, balikan ta pagkatapos siya mangkara. Standby!
1: Diritsahan!
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: kagandahan mula sa pagkasira mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At sa mga buta. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakagintawa.

Rodriguez, Auntie, good evening. Uncle Chito, ina sa Vancouver, Canada. Kay Ma'am Teresa Sarabia Oro, good evening. Good morning, should I say. Ina kay Ma'am Daphne Prado Gilbuena. Ma'am, good evening. Bossy kong Jess, kong aton nga mahugod ag aktibo ag maaga mga congressman it una nga distrito ka atong karang probinsya akyan kay Congressman Jess Marquez and of course kay Congressman Carlito Samson Marquez. Kong good evening kong kong Lito kay kong Jess ag ina kay Sir Lasio Guarino. Sir, good evening dong Chief of Staff ni kong Lito Marquez, no? Ina kay Ma'am Jane, permigid abi sa daga pamantaw sa ato nga programa. Ina kay Worthy Brother, S-member Tungtong Noblesa, Itabano It Malinaw, S.B. Jerome, Iskala, nag-view katon sa ato nga program. Ina kay S.B. Nestor, Atakod. Cons, good evening. Kay S.B. member, kay Vice Mayor, should I say, Ariel Igoy, no? Ag S.B. Kinisyo, may din nga gabi, ato nga mga amigo una sa Malinaw. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, Sir Che. Good God bless. Ina kay Ampod Paing, Indilibli sa taga Manhanip. Good evening, Che. Gapamati kami Kimo iya sa Malinaw, Manhanip, no? Sa ako niya mga inkampod, mga igbata sa Barangay Manhanip, sa Banoit Malinaw, mga Indilibli family, mga Indilibli family man ina sa Kinalangay Nuevo, no? Mga Infantero, mga Indilibli family, mga angkando namon. Kay Kapitana, good evening sa Kinalangay Nuevo, Malinaw, Aklan. Okay, Kapitan Infante. Okay. Good evening man, ina kay Sir GB, pari GB Matore. Good evening, Katudong Che, keep safe always and God bless. Ina kay Kapitan Eupimio Manong Team, Adilasina, ag kay Ma'am Nerly Dilasina, Esbembet Bano Ita, Makato. Good evening, Che, thank you. Good evening man, ina kay Ampod Kapitan Noel Pim Palabrika. Pod, good evening, ina sa Madalag. Ina kay Ampod Kapitan Vic Mandal, ita Barangay Kaano. Kapitan Vic, good evening. Ina kay S-member Anthony Nabor, ita Banwa Kara, ita Madalag. Kay Worthy Brother Vice Mayor Jessica Tumaka Blanz, good evening. Ina kay Ma'am Eden Biscara Lacerna, baw si Ma'am Eden. Atong gitang amiga ra, ita Provincial Hospital. Ma'am Eden, good evening sa bilog na pamilya. Ina kay S-member Ampod Otoy, Nabarosa Villorente, pod good evening sa Banwa Kara Itlibakaw. Kay Paring Bin Tumulak, good evening. Paring Bin, meron niya gabi na sa Closing New Buswang. Kapitan Danny De Los Santos sa Pula na Manok, ina sa Islat Boracay. Pre, good evening pre. Ina kay Toto Vicente Romakin Ibisati sa ERC, kay Nini Riz Idris. Meron niya gabi ina kay Auntie Sophia, good evening kay Tatay Inti agay Auntie Angga, meron niya gabi kay Ma'am Bill Garcia Ibardulasa ina sa Daha Norte, no? Sa Banwa Ita Banga, abukato nagapilamati pati si Kapitan nga nagamonitor sa atong program, mga Ribostis family ina sa Daha Norte. Kay Kapitan, no? Kapitan Arnold Tihada Cap, good evening. Ag ina kay nung umpoy, ag ina man kay Barangay Kagawad Joel Ricasa, happy pamati, no? Ina sa Daha Sur. Ina kay Kapitan Chudorico Chudosyo, mga kapitan, nagapinamantaw ka to, no? Kapitan Alan, good evening. Ita Rosy, ita Barangay Puseo, sa Banwa Kara, ita Domansya, thank you for viewing. Kapitan Wendell Taiko, happy pamati, ag basi malipat ako. Bispiras, makaroon ko kapistahan, kaadlawan inaaga sa Barangay Ginbaliwan, no? Sa Banwa Itni Washington, ina kay Boss Mulot ag ina kay Nini Reya, no? During our college days, amiga gita abi kami ni Kapitana nga ra. Oh, amiga gita kami, no? Kay Boss Mulot, Boss, good evening ag ina kay SB member Isboy Kimpo, no? Nga permigid ka to nga monitor man sa aton kirangang programa. Thank you gikinyo tanan-tanan una. Ina kay Nini Lorilyn Igaras, ni good evening. Ina sa Barangay Daha Sur, sa Banwa Kara Ita Banga, na permi ka ito nag-monitor. Kay Kapitan Uying Rago Cap, may inyong gabi, thank you for viewing sa aton karanga programa. Ina kay Ma'am Rubilin Florentino Espino sa Tigayon, thank you gid ma'am sa pag-view. Okay, dali ang nasakon nga pihak nga account. Ina kay Samson Pritz Kiran, Pritz Kiran,
Good evening, Che. Gapamati iya sa

0: Kapitol sa GBI Apartel. Okay, iya kay RG Nalaunan. Okay, ging pa-remind pa ikaw ni Boss Sir, abi ko nagapanaw kamo ni ni Sarge. Naka-program Boss Mulot. Thank you, good boss. Sinaga ba si makayapos ako niya. Pakiambay si Boss Mulot. Okay. Kay Sir Aluxos Mationg, Sir Alex, good evening. Igmango di Mayor Langkoy Mationg sa Banuat Kalibo. Ina kay Sir Ernie Salvador, good evening Idol Che. Watching live from Madalag, Balaktasan. Thanks Idol Che. Thank you, good Sir Ernie. Kay Sunny Antaran sa Tangalan, good evening Idol Che, watching live from Tagas, Tangalan. Ina kay Auntie Dailin, Ong Di Pilipi Auntie, good evening. Kay Nini Irene, kay Mister na ina sa Europe. Che, good evening, keep safe always. Thank you, good Auntie. Ma'am Gima Tolentino, good evening Sir Che. Nini Bel Arsula sa Hong Kong, good evening Sir Che, God bless you. Kay Toto Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Ina kay Uncle Daryl, kay Auntie Diday sa Bakersfield, California, United States of America. Ina kay Toto Exalteo Terencio sa Makato, good evening Nong Che, God bless you always. Ina kay SB member Maymay, SB Maymay, good evening Tinasas sa Banwa Ita, Makato. Kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che, God bless you always. Ina kay Kapitan Jojo Ingalia Isagan, mga Kapitan Takato Nagabiyo, good evening kabarkadang Che, watching live. Thank you kay Kapitan Jojo. Kay Kagawad Michael Villanueva Basulina, Itlaging Banwa, Matawai nga gabi, ikabarkadang Che. Aga ina kay Nini Pelma Sala Sitson Sanchez. Ni good evening mga pamilya Sitson. Ita barangay Puok ina sa Talipapa nga nag-view sa ato nya programa. Makaw nya gabi. Worthy brother Tongtong Noblesa, thank you git so much bro ah sa pag-view sa ato nya programa, makaw nya gabi. Okay. Pasensya ka mo, basic ko may mga nag-message. Iyari ka ra, wabit nag-a-appear eh. Dahil na problemahan sa akong nga ramakaon nga account, what nag-a-appear nga message? Kay Toto Julius De La Rosa, ina sa Mabilo. Okay. Kay Toto Jopi, kay Barangay Kagawad, Jopi Flores. Barangay Kagawad, Barangay Poblacion. Ina kay dating S member Loli Bilason. Manang, good evening ha. Kay Manang Loli Bilason, ako nga igbata, amo nga igbata. Ina kay Manong Jojo, no? Mga Lason family. Happy viewing sa Banwa Kira Ita, New Washington nga nakatutok sa ato nga programa. Imagine mo, 32 messages, pero pilang banwa nakabasa? Oh, hindi mag-appear di iba. Okay. Kay SB Otoy, good evening po, Che. More power and God bless. Kay Toto Arlon, Bro Arlon sa New Washington. Good evening, Bro Che. Patamyaw kami, gatagay, doay iya sa lagatik, sa parola, God bless. Kay Ampon Eric Montirica, may inyong gabi ipod. Good evening. Board member Olino na Ikinia. Good evening, Che. Listening to your program. Take care and God bless. Thank you, Gid. Ina kay Kapitan Alin Rubilo. Kap, good evening. It barangay, ano nga ni Kapitan Alin nga na? Bakan, no? Barangay Bakan sa Banwa Kara. It banga nga nakatutok man sa ating programa. Kabaabo ta mga kapitan doon nag-view. Okay. Salamat, Gid, sa mga kapitan, ha. Thank you git so much. Okay, balikan ko ang makarondong libakaw nga ra. May ganyan nagapamati si former S member Otoy Bilorente, and I do believe nga si dating alkalde ang S member bagto sa bata naga monitor man. Okay. Ago din aga maset na ton sa dara it interview. Kasi gin verify ko information nga ra kaina it agahon. Si Mayor Tim Navarosa, abi, kunamat, ginasin na yung raton nga message, no? Basi, masako man sabon si Mayor Tim. That is why, hindi man na ma-entertain do ato nga mga gina-inquire, gina-inform ka na. No? So, gusto man, kunta na ton nga, makabuo ka ng information, pero si SB Tim, kunamat, mag-reply ka ton, hay, may anang ginapanawan, or may ana banwa nga meeting, no? So hindi kina na matawang kita oras for an interview, no? So naintindihan taman dulo manit problema ron. Okay, naintindihan taman, pero prior issue makaron sa banwa Itlibakaw. Nagwa ra kahapon banwa garong majority kuno komyembro itsanggo ni ang bayan sa banwa Itlibakaw hindi nanda pagbato nun dong appointment ni former SB member bagto sa pata ag former SB member Otoy Navarroza Villoriente. Agrundayang tinindugan kung sangguni ang bayan, daya man kuno banwa rong limog ni Mayor Tim Brian Chudosyo, no? Na hindi man imaw magsugot kung si Bagto Zapata ag si Otoy Villoriente dumag-replace banwa or i-appoint na maging miyembro itsanggo ng bayan kung banwa itbanga. Now, it can be recalled that rong daywang ka mga bakanti nga ra sa sanggo ng bayan, bangod nga ni ra kung ginatawag nga role of succession. So, ano na tabo? Okay. Dong ombudsman, nagpapaguwa banwa itanda karang desisyon. Bangod nga ni nga si Mayor Charito Navarroza ag Vice Mayor Vince Navarroza ginpailan it kaso Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Office of the Ombudsman. Violation kung Republic Act 3019. Ag 6713 banwa. Gina-alleged banwa nga ginkutungan, extortion, ginpangayuan it kwarta, tapos uwa man kandagin tao sa Martek Krundaya karang proyekto sa banwa kara itlibaka. That is why nga rong Smarttech okay, nagdihon itreklamo kontra sa mag-ama nga Navarroza. Okay. Agrong ombudsman nakita anda banwa it ginatawag karang probable cause sa administrative no, ag criminal banwa nga aspeto kung nasabitan niya kaso. Okay. Dung ombudsman, nagpapaguwa itanda karang desisyon. Removing Vice Mayor and Mayor Charito Navarroza and Vince Navarroza respectively as Mayor and Vice Mayor of Libacau because of this offense committed by these two municipal officials. Dumasubo-subo banwa dong pagbuol kanda ag hindi unsanda pwede nga makabalik pa, no? Sa maskin ano nga posisyon, either elective or appointive, no? Sa gobyerno banwa, meaning ginaban ag ginadisqualify sanda na magsugod sa gobyerno, either that is elective or appointive banwa. Okay. So, bangon niya ni agin remove, oh, kung ombudsman agin implementar kung DILG, sumaka banwa si Tim Brian Chudosyo ag si SB member Navarroza. That is why currently, sanda makondo nagapungko nga alkalde, ag busy alkalde. Dong andang ginaiwanan nga posisyon sa sanggunang bayan are now still vacant pa banu. Because uwa papagpilapira ni Aklan Governor Joanne Miraflores despite the fact na may unaon banu ang certificate of nomination. No? Rong mga partido kaparehas kong partido federal ng Pilipinas ag lakas CMD. Pero ano ra ka matuod Mayor Tim? Kasi gusto ko kamo mismo magsabat kara. No? Nga ginadepy ninyo long order kong gobernador? Gina-question ninyo dong order kong gobernador nga i-appoint si Bagto Zapata ag si Otoy Villoriente bilang bag-o nga miyembro isang gunang bayan kung banwa itlibakaw. Is this what you mean? Okay. Gina-question ninyo ng authority ni Governor Joanne? Bangon, kun, may una nga nabakantihan pananglitan nga miyembro itsang gunang bayan sa idagong kong Local Government Code of 1991. Daya karang Akta Republika 7160 nagahambag it states clearly no, na rong gobernador banwa na imaw dong may sole authority nga mag-appoint no, it miyembro itsang gunang bayan no, nga nabakantihan banwa. You mean to say, gina-question ninyo rong authority ni Governor Joanne Miraflores? Kung sinoraan ang gustong ibutang nga miyembro't sanggunang bayan kung banwa ita Libakaw? Now, kung gina-question natin ng authority kong gobernador, meaning na gina-defy natin banwa no, dong lawful order or appointment. No? Kung dahil ka ng daywang ka mga miyembro, bag-o nga mga miyembro't sanggo ng bayan kung banwa itlibakaw. Ti, ano ba tiyan, majority, ano ka matuod ra, SB member Nap Navarosa, sir? SB, Vice Mayor Navarosa, ano ka matuod ra? Ha? Kasi nagagawa, no, kahapon pa nagawa ra, pinakadlaw siguro nagawa unda. Pero kahapon ko ang nasagap ra. Okay, kahapon ko ang nasagap, gin-verify ko kaina, sa Tagalibakaw, wako man wala nag-message kay Mayor Otoy Villarinti kasi basiko mambaya kong self-serving no? O kay worthy brother kay bro bagto sa patay basi maging self-serving ba ya? No? Sa iba akong tao nag-inquire kung ano kamatuod. Again, confirm ng daka kon nga broche, preche, minatuod ron. Nga majority kong sagun ng bayan, hagos hindi ko na magbaton. Di ano rin yung basis? What are your legal basis for not accepting bagto sa pata ang Otoy Villarinti no? Na magpungko bilang miyembro sa sanggunang bayan kung banwa itlibakaw? Abay si Gabi, gusto kong mabatian inyo karangalimog kung ano rong minatuod ka na.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Good evening kay Paring Binto Mula. Good evening, pre. Long time no see. Thank you and God bless you. Thank you, kay Paring Binto Mula. Kay Paring Anthony Tumlos, inasa Kalibo Airport. Good evening, Idol Che. Gapamati, gid kimo. Kami iya kimo sa Kalibo International Airport. Thank you, kay pareha. Akong gid nga amigo, Abira. No, ay nini, soy lagi drang igmangkod. No? Okay, sige. Sino para? Kay Toto Arnaldo de los Reyes, kay Ma'am T. Sarabia Oro, good evening pre and everyone, good evening Che, God bless you. Kay Kapitan Noel Palabrica, good evening kabarkadang Che, watching live here at Barangay Ditana. Shout out sa akon ng mga kasi Mario, sa Mamba pa shout out lang kay Bay Cards, kay Kado, kay Raul Bangkit, at kay Eric. Okay. Kay Engineer Suriel Supitran, pre good evening, at sa akon niya inaanak, kabaho-baho, tagkataas-taas. Okay, Angela Suriel Supitran, good evening pre, keep safe always and God bless. Kay ina kay SB Anthony Nabor, good evening, kabarkadang Che. Okay, sino para? Aba, si Vice Mayor Jin Conflores. Good evening bro, thank you good bro ha. Kay Vice Mayor ha. May chance at arang mga manog alkaldi at banot altabas. Kaugod-hugod pa mang official da. No? Si Vice Mayor Jin Conflores nga ra. No? Kaugod-hugod niya official. Okay. Thank you, Gida, kay Bro Jincon. Ina, kay Toto Jason Alayon. Good evening, Sir Che. God bless. Stay safe sa tanan. Sa banat tangalan. Sa akon niya, classmate. Ina, sa Aviation Security Group. No? Ita PNP sa Malay, Katiklan Airport. Kay Police Officer Luarne Barrientos. Good evening, mate. God bless you always. More power. Thank you, Gid, mate. No? Ina, sa airport sa Katiklan. Ina kay Nini Ropel Kainap sa Dungon, good evening nung Che, kept safe always. Ina kay Ma'am Rosalia Sao sa Dilacos Tampos, daamon niya presidente. Ma'am, good evening ha, good evening Sir Che. Amo niya presidente Kalibo Public Markets, a United Stallholders and Vendors Association. Auntie Ann Rodriguez, thank you git auntie. Ina kay Ampud Ariel De La Cruz Milgario sa ERC. Good evening to Che, watching your program from ERC. Basi Nini Marie Chris Milina Bakani. Good evening Sir Che, God bless you always. Thank you gid Nini Marie Chris. Kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas. Good evening Sir Che. Ma'am Lisa, good evening. Agsabilog na pamilya, mga Isagan family sa Houston, Texas. Ina kay Mami Lilith Torga sa San Diego, California. Good evening, Mami. Good morning, Mami Lilith. Ina kay Ma'am Iba, kay Ma'am Agnes, kay Ma'am Jima. Ah, napermigid ka ito, nag-abuse sa ito niya program. Kay Nini Bibi Dalida, ina sa Singapore. Good evening, Sir Che. Okay. Nanood ako sa live mo, bro. Ah, nanonood ako. Ag kay SM Dante Torquator, good evening nung Che. Station manager at RMNDYKR Kalibo. Oras sa Bugos Karaga, Pilipinas, 22 minutos. Nakataliwan oras karat alas 8. Dali ang i-play ko ang anikinyo. Bro, pwede mo tig 3 minutes yang? Iunahon ko anay si Kapitan Dindo Moyo. Or na ikrang nag-viral nga post ni Kapitan Dindo. Aginambay na nga bukon ako nung safe. Nga mag-agto sa Podfest sa Banwa Ita. Nabas! Iti nag-react si Mayor James Sulanoy. Iti balaan man niya si Mayor James. Si Papang. Tanan kita kaon, ginaabibar na kita. Huwag kita mo't ginaaywan na papaabot sa kapinkon mga chicks, no? Hindi ginawag pa-alkansi kaon si Papang. Pero i-play anay na akong kinyo, interview na di kapubring Archie Ilario ag na di Papang Ernie Sambuang, no? Kay Kapitan Dindo Moyo, din isunod na ton si Mayor James Sulanoy, it banwa kara, it nabas. Okay, bro, take it away.
3: Nga to adlaw, ay adlaw katon sa membro it media akla, no? So, ratabo ka mo nga to, it Saturday, Friday night, September 11 sa banwa it nabas, especially git sa food court. So, nag-agto kami ito sa mga kaibahan, mga grupo kami, mga unas, siyam kami. So, una pa tayo, okay mata kami ito. Dahil ang kilala, matanamon ro tag iya, it, ano nga nga, it, a food stall, in nakaroon. So, abang gagaga ka nagob, hay, may among nga itong kaiping karoon nga grupo, nga, nang, buka naman kilala. Tapos, abang gabuhay, nakainom mo siguro, magiging kurso na dahan na naraamon nga, kibahin. So, aron nga scenario, ay puro gaki akong mga kibahan, ag pitong bilog, taro lang na ito yan, isanda nga to, ay ga maursat asanda, masukot asanda. That is why gani, nag-call ako it attention sa owner it's tool nga may gakursunada ka mo nga sa pihak na table. Dahil
4: kursunada ka para maklaro?
3: Ana nga gin, ana gin, may ginsiko imaw, ag may ginhuok imaw nga kibahan na akon. So ako, as inagano wa matang nagpakilayan nga kapitan ako Hector para yang pacify ro harang nga kaguluhan nag call ako it assistance itanod ag police. So tagindangon ro sandag ato baka mo na gisabat ako it police nga to nga wa pa man ka mo nag tinulpan. So ra akon nga to sa ang move nga ginobra lang hay nagbayad kami isa stall ag naguli. Pero ako malang gusto ko ta ipaabot. Pero andang peace and order ba ito sa food court it na bas. Syempre bisita kami, dayo kami. Agabulik man kami sa adang negosyo dahil makakita man sa dakamo miskan paalin. So ra amo kung gina ako nga gina hinyo kontakan ay amo nga security kung mag-ayto kami ito. So, that is why nag-post ako sa social media na ako nga na may big death appointment ako. Watang ako ito ga-focus sa nag-ubra itrobol kamon, kundi sa pagpadayagan o pagdumayan ng dait peace and order ina sa banwa itnabas, especially sa food court. Nga, kung ikaw may authority, ikaw ga-implementar it na peace and order, pag may nag-a-aski mo it assistance, direct, huwag mo na itong ginafailan it kaso ruga obra itrobol. Kundi mapacify imaw, mabaw ito mo sa area, kaysa madamay para iba nga tao. Roro, pinakabulok ito nga sabat kakon ay ba pa mana ka mo nagtinupan, nag-inaway. So, habang ngayon aalay mag-arambol ito, bago sanda i-implement ng daro peace and order.
4: Police gitman, ito yung maging important
3: ka. Na-recognize ko imaw that night nga police imaw dahil yan ni Ana nga suksok nga uniform is parang PNP. So, morning ahead, Saturday morning, may kampod ako nga police din verify ito sa police station Itnabas, andang happy. Nga hatugal ko na hay volunteer.
4: So, bukot police.
3: Bukot police. So, raar kaso lang ang suksok, naging amin matananda, nga naging suksok at volunteer, hay ana it,
4: PNP uniform.
3: PNP uniform.
5: Pwede ko naroon, tap? Pwede ba ako naroon?
3: May aton karon nga memorandum sa atong local government, sa atong DILG, no? Nga kung ikaw hay gapa implement it sa peace and order, either tanod ikaw or volunteer ikaw, nga hindi nimo gayahon to suksokon, nagaduty ro uniform it mga PNP or army as sa military dahil it will conflict to the identity it aton nga mga authorities. So ham angin pa kung kakon ham angin pasugtan it LGO or the anda nga organizer ina sa mga volunteers karon kung volunteers kid ban imaw nga magsuksokot ato nga uniform. Dalro tawo dayo, hindi na dama identify kung tanod sanda or PNP. So rai mo nga una karon nga pagtan-aw dahil ro uniform na nasuksok kay PNP is pulis sanda.
4: Sa unang impresyon ni unan yung pagkatan-aw kanda.
3: Kakon iba ro suksok abi it barangay tanod, ag iba ra nang suksok it volunteers ma-identify kita nimo nga pulis ra ana nga uniform
4: nga ano suksok. So pulis station.
3: Kung iya tas adi kami sa iya kami sa mailip sila sa tindahan lapit siguro mga 50 meters 50 meters ro ana nga police station ina sa Banwa Itabas. So ako wa matang let's say nagpa-blather ito sa police station ya dahil ako nga instinct kag ang isip na ko ro nagagto kamon nga to is police na why should I nga magagto pa ako sa police station if there's an authority present.
4: Mas manami pagigunta ko na sigurado ka mo na naakto sa prescription o na flatter kapunta.
3: Sa akon mata, sir, wakon ako nagpa-flatter sa police station dahil basi mag-init paro senaryo na ako natangging ubra, nagbayad na kami sa stall owner at nag-uliya sa ibahay.
5: Kaya itong nagpunteriya kinyo, kap, sunog-imo, mga nakainom sa dahilong gina.
3: Ho, nakainom mo taron ma'am dahil bago kami mag-abot, ito at asanda sa table nanda, gainom mo sanda it alcoholic drinks. So, ipingit abi kami it table.
4: Ika mo man, nag-simple, potasyon ka, food court, pwede magtagay man.
3: Normal, ag-open man ito ron, sir, sa food court Itnabas, nag-serve sanda it alcoholic drink. Ako man toon, barangay official ako, punong barangay ako. So, bukol man kita tamba nga, 24/7 nga mag-duty kita. Kailangan nato nga relaxation para by the next day, fresh yung man imong utak. You have new ideas para ma-implement ni mo sa imong nga barangay.
0: Okay. Ikisunod natin ay Mayor James nga interview. Tawa natin 5 minutes si Mayor James. Sabat da ko allegations kira ni Kapitan Dindo Moyo ita Banwa Kara Itibay. I-play natin ni Mayor James ka interview with the members of Aklan Media.
6: Si Mayor James Solanoy, Municipal Mayor ita Labas. Kaklaruhan da sa statement sa post it Kapitan it kulong-kulong sa Banwa Itibay. Parti sa natabo ko Friday. Do ang nagbibutan na is bukon ko not it say do mga tagaibahay sa food festival sa Nabas. Ini reaction niyo niya kami. Bibigis online sa Armen at Jemmy.
7: Good morning, no? Para sa Jim A. Galibo. Sa online, no?
8: PDWN
7: niya. Tapos ano pa?
6: Sa DWKR.
7: DWKR o Armen. O tatlo malang kamo.
6: Yes.
7: Okay, so good morning. Sa tanan, huwag sa tanan nga gapramati sa mga station niya ra. Ang kung si Inay, mas nailangan ako kung ginanantunan ako at mga radio station. Mas kita nan, yung sinuna. Open okay. Runabas. Transparency, no? Iya ako, no? Kung ano man una, maski kontra pa ka akong hambag. kinangan niyo it explanation, kinangan niyo mabatid akong sabat, ay kung saya ako, ay kapangayong malatakot, pasensya karon alin mo saya. Wa ko na itmayain kung ako ka, kung imong kapalpakan. Di karon ka nga magatadlong, no, sa ginakoreksyonan ka, kung imong kapalpakan yung ginaako mo.
6: Okay.
7: Okay. So, da kayo, di karabi nga rin sa kay Dindo, no, kay Kapitan Dindo, pasensya ka agad, ay makaroon ikaw rosintro dahil ikaw nag-una. Wa matangan ako at gabi nga to, no, yan, no, pag-abot ninyo. But nag-imbestigay agi ako Dindo kasi amigo at ikaw, agwa ako na ila nga, ambaw nato nyo roi bahayag na basay, hindi tani mo pagpantunan nyo roi tagay bahayag, aron ka baabo, among singer iya, si Lewis, no, imaw iya, abo sanday nga tagay bahay nga, kada pista ro na nag-adto iya nga, gabo gid slot, sa amo nyo nga, food fest, gabo mo slot nga, kung pwede tao, ang ganda nga perform, ka perform, so may anda mata compensation, kahit, kada, pista ay gaadto sandaya. So, kami, right? Kita akumudar namun sandar. Then, mga amigo. Agabo, iya nga gabi-gabi. Kabi, iya man yan. Pilayo, no? Mga, ay, kuhan, Edgar Pilayo nga magulang. Naisod. O, ay, bayhan nun man to. Ay, man, nag-adto gihapon. So, doon, rin mo, abing nga, ro, sitwasyon ka to, itatong adlag, gabi nga to, may kaibans, no, sa kanday, siyam, sa kay Dindo, ha? Kaiba na, siyam, sanda ko, no? Pero, ako pag sa pito gata. May daywang, may tatlo nga sa piyak matang stool, sa piyak nga restaurant. Ito sa naro, tatlo ro sa bilog ay Pinas Mangkana, LGBT. Ag tapos daywang ka, sa dungoy siguro ara. Agilong. Nag-ahibo niya ni kuno to. Ay, pag-abot abot ay din doon to, sa pito sa galing ko, dahil nakita, may datong hilong nga to, ganda tinuwok sa daan ng kaibahan niya sa bilog. Ang ginatuwok nga, kamat siyang ginakurso na dahan, o. So, nagambay sa kay Nunoy. Makilayan na si Nunoy, sa kagawad. Nga, ginakurso na daan, tama na kami kurso sa bilog nga to, ho. So, natunan ni Nunoy, ano man na yung ginawan? Ay, nangayot pa siya, kung noratong tao. Ay, sorry man, ay, wa. So, ang nagkatugog ay sa kahilungon siguro ron. Natural nga. Basta tiguon ka nga ni 3 doors sa uway, kain nyo taro. Ang dapat ay mag-intindihan, basta nakainom, mag-intindihan, dahil pariyo ron sa bugo taro. Basta nakainom ka mo. Okay. So, pagkatuwag, natugo na eh. So, no, sa iyong bahay, pag bugtaw ko, no, datuwa si, natuwa, siniko ba ako, no, anang ibahan ni Dindo. Taga to, sigurong anang ginakrosunada nga to. Eh, so, at sa waman, ag si Dindo, kapilit pa uli onda to, hindi man mapauli ni Nuno eh. Bukong matanan at ba, ito diba? Spiyak matato.
6: Si Nuno yung inamini mo,
7: si Kagawad. Oh. Si Kagawad. Si Nuno yung rayo nga rin eh. Commander Balutan eh.
6: Oh,
7: ginambay ko man nga eh. Ano ginabi eh, open mata. Baong mato si
6: Commander Balutan.
7: O akong tiyo na akong doon. Ay so, siyempre taga-ibahis ang dagi na suportahan sa Nuno eh. Taga-ibahis Nuno eh. Taga-una sa undo eh. Oo, andaro na eh. Ay, galing si Dindo, siguro sa kaakig na ano, mataron kung ano mataran ng estilo, ay nagpag na radyo, ay maghambay mo, hindi ka mag-anto. Pero ako mula din ay, ito paghambang hindi, pagpantunan mo rin tagay bahay. Hindi ka rin at ako, cancer niya at ako.
6: Yes,
7: ay, kabatas, may kasadyahan, taga may iyaro. Ang kasadyahan niya rin para sa kamagayran ni Tanan, no? Naganabas man ikaw kung bukon, iya, hambag ko kimo, kinyo ha, kung iya ka mo, may mga makaroon niya, naga-inaway taga may iyay, iya mismo ako. Ako mismo ma-taut solusyon karon. So, sa mga taga-ibahay, kung buong mga taga-ibahay, sa tanan, no, proteksyon na ang taka mo kung iya ka mo. Pero bukod paras kay Kapitan Dindo, kung ano, anong kigan di karag, kung ako nung antumusan sa polis, huwag man niya ni Aeropolis, kung ginyan nagtao, it respondi, kasi huwag man itinatabo. So, ba yung siguro? Ay, ito yung kapitan, no? Ay, kung sa ba-ba, bigisay, di yun ako magambay, ay siyempre, matsagain rin yung nga sitwasyon, ay, yain mo, ay, yain man ro, mga yaki, ay, sa LGBT, ay, hindi kita magambay nga bukod na, basi magain ako gambay LGBT, ay, bukod yun makaw, ginabato nyo nato,
6: ay. Wala na kong ginakonsanda.
7: Oo, ginabato nyo nato, ay, so, Oo, base ba akong gainon ro na pagbaton.
0: Okay, na okay. There you are. So, klaro yung gidman, no? No explanation ni Kwan, ni Mayor James sa Solano. Nag-react ka mang si Mayor James because naka-post abi sa social media eh. Aga na-interview man si Kapitan Dindo Moyo na suno ka na bukong taik-safe na lugar, no? Nung Banwa Itapas. Hindi talaga magpagturo ng taga-ibahay sa Banwa Itapas. I-send man ka mo si Mayor James. Kira, no? Very open gitara imaw na sa'yin ka man very receptive re mo aga sa'yin ka man nga maabi-abihon tara imaw, no? Very hospitable tara si Mayor James. So, nabatian natin doon both sides. Pasinsya ka mo, ginakuyabos abi akot oras. May na yung gabi kay Manang Gina Cipriano at New Washington. Manang Gina, good evening. Ina man kay Paribong, no? Di Vicente, good evening Paribong, good evening Preche, keep safe and God bless, thank you good. Sao yaw huyaw naman siya aklan. Engineer John Uniel Agrabante, good evening Sir Che, more power to you, God bless you and your family always, thanks. Thank you good so much sa Engineer John, kay Nini Donisa, ina sa Batan, no? Kamaligan, meron niya gabi kay Ma'am Teresa Sarabia Oro. Sino para iba nga nakabiyo sa ato niya programa. Sige, anyways, ginakuya po si kita't oras sa ating kirang pag-iliba sa Lunes edition ita programang Diritsahan.
2: Diritsahan!
0: Sa kahit ka kung kirang mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor man, yung kirang El Capitan sa kahanginan, Raya si Kabarka ng Che and Dilibre, nagpaabot niya at malipay niya gabi eh. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Quito, ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Bisa Yasmin Danau Panwat Kalibo Kabilugan nga probinsya Taklan Kabilugan nga Islat Panay Western Visayas magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes pizza 15 yun sabugan ita Septyembre dagong 2026 sweldo day ambay ni Dingdong sa may mga ginasweldo ag sa may mga pagabatunon ay paalin do una guta nakalaan nakaintrigar ag nakatukay uta sa kahaba-haba nga bagayran iwa kahit mahimo ay doyon do imong promisa na ang utang ay bayaran. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang nga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha sa 327 ka mga kabaranggayan sa 17 ka mga munisipalidad nga nagabilog sa bugos nga probinsya Taklan kaya kipgondong kabiserang Banwa ita Kalibo nga may 16 tanan ka mga kabaranggayan ginatamyaw ko gid ag gina-welcome it maayad-ayad gid nga agahon. Todo Berada magapagayag makaron nga adlaw kara ita Martes daywang oras ag tunga hasta kita alas 7:30 makaron nga adlaw kara ita Martes ag siyempre pagaibhan man kita ko aton nga mga katodo patrol reporters kakaina pa nakadeploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility area of coverage para lamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Kamustaro barangay poblasyon bilang sentrong barangay kong kabisera. Kamustaro mga taga Sela Serna ro mga taga Uyo Torong ro mga taga barangay Bakaw Sur barangay Bakaw Norte ro mga taga Old Buswang ag New Buswang ro mga taga barangay Andagaw ro mga taga Puok ro mga taga Kaano ro mga taga Naluok ro mga taga barangay Briones barangay Mabilo ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon inasa may sityo baybay ha ag iyaman sa Pudlon ha especially sa pamilya Magno ha kay nang pini ag kay nung nono nga nagakapi-kapi yun samtang nagamonitor itaton kara nga programa ang iyaman sa Tabok sa pamilya Andrade ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon sa Takas ha ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon ag ina sa may area it Altamar kay Toto John Briones ha nga maghihit yun itkanding sa hindi magbuhay yaman sa may Pangpang Village ag sa may Sintro Proper una kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli ha una sa Amalia Store ag sa MGMC Gas Station ag siyempre una man kay nung Merlin ag kay nang Julien sa Pamilya Rilo una sa Tambayan ng Bayan una kay nung Dolpo Morado ha maayad-ayad gid niya agahon ag siyempre sa mga taga barangay Tambak New Washington ha sa Quintana Rentillo Magno family ag inaman sa may barangay Mabilo New Washington sa pamilya Perer ag sa Trupang Pilok ag ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon At siyempre sa mga taga-barangay Istansya Kalibo, sa mga taga-barangay Mubo, sa mga taga-barangay Tigayon, Barangay Linabua Norte, at sa mga taga-barangay Tinigaw. Ah, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nga gahon, especially ina kay Nanay Kap, ag kay Tatay Kap, no, kay Kapitana Nini Reyes, ag kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes. Ayan, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nga gahon, wrong pamilya Reyes. Sa mga taga provincial capital, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nga agahon. At siyempre sa aton nga mga tricycle driver, sa mga multi-cab driver, jeepney driver, at sa mga bus driver, at sa mga commuter van driver, ha, nga nagapamati man sa aton karanga pagpangalaga. Sa mga lolo at lola, sa mga senior citizen, good morning! Sa mga ma'am at mga sir, aba, hihinaga. Hihinaga yun matapos do sim break. Pero bakasyon it aton nga mga chikiting. Magmatsahin aga man do balik, eskwela na po. Ah, September 16. Pero ginahambay nga pagtapos, itanda karang semestral break. So, balik ko man do mga estudyante iya sa kabisirang Banwa ita Kalibo. Protesta, matsawat at pahuway. Ay, sige gilata, no? Watata si Mistral Break, mga katuto. Man abit ma si Mistral Break ay kung pilang adlaw malang, pilang Domingo malang. Magkuwa sa rayang ginatawag nga ra nga diplomat. Rayang mga tig-3 years, tana nga mga korso. Idagom itatesta, mga katuto, ha? May release of financial assistance kahapon. Ito sa may ABL Sports Complex. Ang matsatanan, everybody happy. Good morning, Anay, ha? Kay Nang Rosie M. Isog. Kay Marilyn Sakarias Igat. Kay Marita Silvestri Almiro. Kay Jezreel Nerbar, ha? Nga nagapamati man. Kay Jopel Carpio. Ah, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Agka man naman kay Johnny De La Cruz. Kay Gary Puras, ha? Agka man naman kay Salome Solina Surilla Villanueva. Kay Joe White. Kay Mami Jo Malapad, ha? Inasa Pook. Kay Manny Alansa, ha? Agka man naman kay Karin Mayor. Ag kay Tristran White Gulay. Ag kama naman kay Roy Buntogon. Ag kay Nay Leson nga nagapamati man makaron sa aton pagpangalagan. Kay Toto Roger Lucero Nagales, good morning. Kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buye nga nagasugnod yun sa andang dagapugan. Agka man naman sa mag-asawang Rotolo ina sa Mina Leso, no, kay Ristelin at kay Binji. Basi na kagahasan at kumbo makaroon. Good morning man kay Karin Mayor at kay Karin Amara. Ah, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pag-ililimaw. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton report ni Katodong John Cabicilla, ha? May natabo nga vehicular accident. Agrong biktima ay una makaroon ginabugong sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. So standby ka mo, ha, sa hospital report ni Katodong John Cabicilla. Pagkatapos ni Katodong John sa hospital ay maos-os dayon kami para sa atong ginatawag nga todo bantay presyo, todo bantay supply at mga nagapanguna nga mga bagakon sa aton karanga merkado publiko, mga katodo. So standby, ha, sa hospital report ang todo bantay presyo ni Katodong John Cabicilla. Ag siyempre man, wa report man ni katodong Rinald Banjola, mga balitang polis, maaksyon niya mga aging pangtutukan, aging respondihan, aging investigahan, itaton niya mga kapulisan. Iba siya daro ni katodong Rinald Banjola. Imauman ha, ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa may segundo distrito, kuaton nga probinsya Taklan. Iga ba siya daman doon, mga balitang polis man sa gihapon. Dagagan itapis an order ha. Iga ba siya daro ni katodong Rolly Boy Herrera. Standby patrol, standby all unit, standby katodong Rolly Boy, standby katodong Rinald Banjola, standby katodong John Cabicilia. Aga siyempre manwarong dagagan itapanyempo ha sa hindi magbuhay. Ro update ita LPA, ro update kay Queenie. Agro status it hanging habagat. Agkamanaman dong rainfall advisory. Ha, konsiin nga mga lugar dong mauganon. Ay si habagat, matsa nagakugo kalma yun yan eh. Sa mga katudo ay bangod sa rayang pag-abuton nga bugan it Oktobre. At tunga-tunga ay maduga yun si habagat agbayluhan yun itamihan. Good morning, anay, kay paring John Navarra, ha? Una sa may ugsip, Libakaw. Parikoy, baka baabo ring lansunis, ha? Good morning kay Linchin, ang kay Andrew Junior Swalog, ha? Nga una makaroon sa may Kalibo Public Market. I-check anay nato na imbukada nga balita. Ito tal naka-standby yun. Si katodong Veronica C. Torres, Roaton nga weather specialist, ha? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Rancho Todo Live Report, Report. Oh, katodong Veronica, sa mga detalye, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 15 sa araw ng Setyembre noong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong bagyo sa labas nating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression Category at kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,675 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 75 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito ay hindi tinatanggal yung posibilidad na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, hindi naman natin inaasahan yung kanyang landfalling scenario or magkaroon man ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Hindi pa nga rin natin ramdam yung epekto ng southwest monsoon o habagat, kaya wala tayong inaasahan mga pang malawakan at pang matagalan na mga pag-ulan. Pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, pagdating ng bukas ay posible na ang maramdaman sa lugar ng Palawan o yung southwest monsoon or pagdating ng Thursday. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius naman sa Bay Bagyo at ang pinakamataas na temperatura sa Lawag at Tugigaraw ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan yung partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Eh, nakita nga natin, although ngayong araw, wala din naman tayong nakita mga pangmalawakan at pangmatagalan ng mga ulan sa Visayas at Mindanao. As early as tomorrow, posible na nga maramdaman muli yung epekto ng southwest monsoon simula dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat at temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro ay 26 to 33 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga, pati na rin sa Davao. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. Taklakang Maynila ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:58 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DYC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DYC-Pag-asa Weather Report. At para sa masamang detalyado impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dyst.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-ulat.
2: Radyo Todo Live Report. Report ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid nga salamat ha katodong Veronica C. Torres. Ruaton nga weather specialist no. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Berada, berada.
0: May LPA ang mabahuro tsansa nga magiging bagyo. Pero maisot doon na nga posibilidad nga maglandfall imaw, no? Or magtama sa mga kagugtaan. So, meaning, wa imaw it kung nanong mabangis nga epekto, no? Kung inkaso gidman, roan na lang karahay, ro pag-ugan-ugan doon nga may dayang sangkiring hangin. Ah, mga katudo, no? Itaraya nga lang ginahambay nga bagyo, no? According sa report, itapag-asa mga akatodo. Ano man doon nagkatabo ko aton?
2: Todo berada, berada.
0: Kita mo ron, kunwa mo na pindota.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, sige. Good morning, Anay, ha? Kay Nilia Rodriguez. Ginapatamyaw na si Limuel Dumaw. Albaw, itistansya. Sa may tahian, itsapato sa Kalibo Public Market.
2: Todo berada, berada.
0: Andoro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaron sa aton karanga pagpangalagad. May good news. Good news mga katundo, no? May good news kita ay sa aton nga pagmonitor. Kuraya nga rang barangay agsanggo ni ang kabataan election kasi nakapokus makarundo aton nga kanyon sa Senado, no? Soro Senado ay andayon nga inaprubahan sa third and final reading. Ro layi nga nagapapospon or nagapaiway ag nagapix kong termino ag nagatayana kung petsa kung hinuno dapat himuon rong barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Ro pumabor 13 sa butuhan niya natabo kahapon at 13, no? Agro bukot pabor 5 ag uwa it may nag-abstain kumbaga daw unconditioned, no? Ro anang desisyon kaya hindi lang anay mana ako, no? Ay uwa ho 13-5-0, no? Para nga ni nga aprobahan sa ikatlo ag katapusan nga pagbasa ita Senado ang mga katodo. So patas na, no? Do parehas nga versyon ita Kongreso ag Senado. Kasi ro Kongreso hauna yun nga nag-aprobar sa ika-third and final reading kung layi, ha? Agrong Senado ay kahapon niyang ang mga katudo, no? Soro pangutana, ano lundo masunod? Ano lundo manabo ang mga katudo? Ayan. So, sa 13 ka mga senador nga bumoto pabor sa Senate Bill number 2387 ni Senator Chis Escudero, nga aprobahan ita Senate of the Philippines sa third reading and final reading, no? Kahapon nga adlaw. Soro katuyuan kara ay parang ani nga obrahon nga limang dagundong termino, no? Kung pagpanerbisyo it barangay agkama naman ko sangguni ang kabataan. Ro barangay may daywang term a total of 10 years, no? Pero kabataan, may isang term a total of 5 years.
2: Todo berrada. Berrada.
0: So kung aton analisahon, parihas makaroon nga naaprobahan sa third reading it House of Representative ag Senado, no? Ruanda kara nga versyon nga layi, no? Nga tawan abanwa, no? It has ta daywang ka mga termino, no? Ag sangka termino ang rong sangguni ang kabataan, no? Ag rong eleksyon, hayara, klaro gun, ha? Sa ikaywang Lunes, it Nobyembre 2028.
2: Todo
0: berrada. Kada
2: limang dagon. Komentaristang walang
0: so, rong masunod ka na, rong bicameral conference committee para bilugon kung sa mga Tagalog pag-isahin, no? Aro provision ag version itsinado ag House of Representative, no? Matapos maaprobahan rong daywa ka mga version sa mataas ag mababang kapulungan, no? Sa Senado ag sa Kongreso, no? Agroraya nga na ay makonsider paganaton bilang indrol bill para sa pagsumite sa presidente para raya ay maaksyonan kung ana nga pag-aaprobahan ang mga katudo. No? Wag lang po sana niyang ibito. Dahil man doon sa bilong problema kung ibito.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: So ano-ano ro masunod yun nga tikang? Ay tawan ta kamo ita chronology.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ano gondo masunod? Matapos maaprobahan rurayang mga bersyon ita Senado ang Kongreso, no? Nga obrahong limang dagon wrong term it barangay ag sangguni ang kabataan election, no? Wrong House of Representative naaprobahan sa third and final reading. Sa Senate naaprobahan man sa third and final reading, no? So makaron hay hugatunta nga mai-submit sa bicameral conference committee, no? Ay pagkakasugtanan para itdaywa ka magtimbang nga party Senado ag Kongreso, no? Pag ginatawag naton nga bicameral, pagaibahon ang pagkakasugtan sa version it Kamara ang Senado, no? Kung kinahanggan nga may una pa nga pagkasugot mga katudo, no? Pagkatapos it bicameral conference committee, una unda yun do bicameral report, no? Inaprubahan it parehong kapuungan it Kamara aga Senado. Ayan. Una doon, nakabutang sa bicameral report. Pagkatapos, ratification. Aray ro mga agyan pata ha, kung mga layi ha. Hindi mo tabaon niya pagkatapos ay ipusdak kot aritoto kay Kwan. Ipusdak kot aritoto kay President BBM para sa pagpirma, no? May ratification pa, no? Rugi na tawag nga formal nga pag-aprobar, no? Ita Kamara sa Senado aga final nga bersyon. Ayan, ha? Rugi na ginatawag nga ratification. Ano rugi na tawag nga indrol bill, no? Ro indrol bill ay ginapahaom ro final nga bersyon para isumite sa opisina it presidente, no? Pag-abot sa presidente, so pwedeng nanakara nga pirmahan or ibito. Doon niya rugi na kadlukan naton makaron. Pirmahan ayan or ibito it presidente.
2: Or magiging sinasanto.
0: Kung uwayon it aksyon sa sugod it 30 dias doon daywa ha. Pirmahan para maging laye or ibito o kon white action do atong presidente ay automatic ron within 30 days.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Pagkatapos sa presidente kon in kaso kon ano gid man dumanabo isunod ro publication, ha? I publicar da, no? Sa mga pangnasyonal ang mga periodiko o anong klase ita pag-publicize, no? Para masairan ay rin sa bilog sa mga requirements, no? ay doon doging butang sa mga sambilog sa mga proseso. Ang katapusan ay mahimo ni mao nga Republic Act or Law, no? So magiging ganap ng batas ang mga katundo, no? So royon kung in kaso nga masunod raya tanan ang magiging batas yon, royon yon dong librita it barangay ag sangguni ang kabataan mga katundo. Good morning anay kay Bilya Losero Crispino, kay John Bindol, kay Lisa Bernardo, ag kay Steve Pador, ha, ag kay Victor Blanco, nga nag-monitor man makaroon sa aton kaya nga pagpangalaga.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ano rong mga mainit-init ang abugubantayan ng mga balita makaroon sa aton kaya nga pagpangalagad?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: May 15 ka mga lugar iya sa Visayas area. Rogi na sugid, according sa pag-asa, no, nga maka-experyensya ko ginatawag nga dry spill condition. Sa minatuod makaron, nababatsyagan yun yani naton, nababatsyagan yun itaton niya mga mangunguma. Rong puwerte kamaga, ah, dry na dry, nga kagugtaan nga apok, mapakaganasan, mapakabukiran, may mga sapa nga namayhan, ah, pero may mga sapa nga may mga tubi pa, ah, dahil mga sapa nga naabot itaob.
2: Berada, berada.
0: Agroraya nga rang a condition rong ginatawag nga heavy dry spill condition, ah, ay bangod nga ni koperti kainit, mga katudo, no, ay ma-experiensyahan sa bugan it Nobyembre. Agriya sa Visayas area ay kagakip kararong probinsya it Aklan. Ah, uman-umanon ko ha. Kagakip kara rong probinsya it Aklan. Agara ho, para kompleto gid no. Nga maipusda ko kinyo rong mga lugar nga kaibahan rong probinsya it Aklan sa rayang ginaporkas nga dry spill season, no, or condition, no. Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros, no? Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Samar, Siquijor, ag Southern Leyte, ang mga katuto. Maguwas karon, may mga lugar man sa Mindanao, ah? Nga iguon man kurayang dry spell condition. Rong Basilan, Camiguin, Davao Oriental, Dinagat Island, Misamis Occidental, Misamis Oriental, ag Zamboanga del Norte, mga katudo.
2: Todo berada, berada.
0: May 17 pagid, no? Sa Eriat Luzon, oh. Ara, sa Eriat Luzon, ha? Abra, Apayao, Bataan, Batanes, Benguet, Cagayan, Cavite, Ipugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, ag Zambales, no? Suno sa pag-asa, rong dry condition hay matabo, no? May daywa ka mga magsunod nga mga bugan, no? Nga konsiin, manaba rong porsyento it ugan. Ha? Manaba rong porsyento it ugan. Bukon it sa normal. Ha? Mga katudo nga, ruugan niya takara pag abot it dry season, hay 21% hasta 60% nga mas manaba. Kumpara sa ordinaryo nga mga chimpo it pag-ugan.
2: Todo berada, berada.
0: Agruraya nga dry spill, no? Hay matabo ra sa tatlong magkasunod nga bugan nga mas manaba rong normal nga pag-ugan or daywa ka magkasunod nga bugan nga may una nga mga 60% no nga pagnaba itugan kumpara sa normal ang mga katudo. Ag mas mabuhay hay mas grabe ro init ro kapaang, no? Ang mga katuto, no? Ay por dahil nga ni ko, grabe nga kainit, grabe nga sila.
2: Todo, berrada,
0: berrada. Kaya makarondo kinaginakawagan, especially ko aton nga nga mga mangunguma, no? Manugtanom, no? Ay kung pagasumasumaho naton, may 44 ka mga lugar, ha? Rong una sa malangaang sitwasyon, no? Bangod niya ni kurayang dry spill or tigmalaya, no? Nga mabatsyaga naton iya sa pungsod Pilipinas pagtapak it Nobyembre.
2: Todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, kahapon nabatian nyo man. Si Estancia Punong Barangay DC Andrade, insigida kuno na nga pag-aaksyonan. Rong reklamo sa masangag nga mga heavy equipment nga ginausar sa stockpiling sa Cipriano Road, Barangay Estancia. May nagpadaya katon it mensahe kahapon nga nagpasalamat sa aton nga madasig nga aksyon.
2: Todo berrada, berrada.
0: May nagsamong sa bilog sa mga nagareklamo runa, adi karon sa masangag nga lugar, hay sangka doktor.
2: Todo berrada,
0: asa na mo na aton nga information mga katodo. Hay monitoron taron kung may reklamo pa o kung uwagon.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Si Senator Risa Hontiveros ging panginbulahan na rong probinsya Taklan ay dahil hindi yon maulihi nagapanguna man nakikisabayan man sa pagdevelop kung skill it aton nga mga atleta, no? Halin sa eskwelahan, paagto sa provincial, regional, national ag pang daigdigang kompetisyon.
2: Todo berrada, ah, berrada.
0: Nakikisabayan yun kunuro akan sa sports. Bukod niyang italin iya sa probinsya Taklan, pang regional, ag pang bansang sport, kundi pati man sa guwait aton nga pungsod Pilipinas.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, now, nakita naton sa datos it Municipal Health Office, no? Ngarong bugan it Hulyo, Agosto, agwa pa natapos durayang bugan it September, ha? Ang mga katodo, no? Total abing akasot dengue ya sa Banwat Kalibo, nagaabot it 138 total, ha? Sang kabarangay malang manduwa, no? Robacao Sur, no? As of Kusabado, no? Pizza 12, ha? Taulang baga. Dayang mga inadlaw nga rakon, may una, no? Ang mga katudo, no? Rujulay, may 25 ka mga kaso sa total. September, may 43. Ro Agosto, no? Hay may 56. Agosto, gidupina kababo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero September, uwa pa matapos, may 43 yun.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Yan, una-un sa stage, it alarming level. Rong Banwat Kalibo. According kay SB member Kitsi Loses. So balikan ta si SB member Kitsi Loses indo na, ha? Sa kabilugan ni Taton karang pagpangalagan.
2: Todo berrada.
0: Balikan ta man si Kapitan Nel Candelario, ha? Bilang Liga President kung ano man doon nga matugda, no? Ay bangod nga imauro presidente it Liga it mga kapitanes iya sa bilog nga Banwa Itakalibo.
2: Komentaristang walang
0: so aton na nga pagkatutukan, ha? Sa kabilugan ni Taton karang pagpangalagan. Good morning, Anay, ha, kay Efren Flores, kay Renante Bartiso, no? Una sa LA Public Market sa Libacaw, Aklan, no? Kay Jima Kiswani sa Bacoor, Cavite, no? Kay Jose Banyes, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Joe Marinerha, at kay Efren Iktanlok, no? Nga nag-monitor gun makaroon sa aton karang pagpangalagan.
2: Berrada, berrada.
0: Bago pangidro, dugang naton niya mga balita, dugang naton niya mga headline, ang mga katudo, ha? Aton anay nga bawas-bawasan dong report it aton niya mga katudo patrol, no? I-check naton dong report ni katudong John Cabisilla, report ni katudong Rinald Banjola, agro-report ni katudong Rolly Boy Herrera.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Kahapon, nalipay ro atong sambilog sa mga kalibunhon. Ay ro ana abi nga unga kara hay nabiktima dengue. nagkadingge, ha? Ag na-confine iya sa sangka pribadong hospital. Ruandang bill yata, matsa 4 days yang sanda o 5 days. Umabot, it's 50 mil plus, ha? So, rumag-asawa, wat kwarta, kaisipan siguro nga tawagan kita, no? So, kita nga ra, ay wamat kwarta, wamat kwarta ro istasyon, so, nagpasilitar kita. Kita ro instrumento para nga maipasilitate, no? Kinuntak naton, ro stop ni Congressman Jojoang sa Iloilo, no? Nga may aton yung man nga i-repair, nga pasyente, nga naka-confine sa sangka pribadong hospital o sa St. Gabriel Hospital, no? Ag magagawa yun, ag harayon doon nga final bill, no? So, rin pangutan naman lang man kakon ko, stop, naka-abil yun man na sandar, sir, ko dati o wa pa, hambag ko o wa pa, gid. So, sige man na, isend man na rin mga importante nga mga information, ay ro stop man na ni Congressman Jojoang, ro amon man nga stop, makontak sa pamilya at pasyente. Ag kahapon, ay mabahuro andang pasayamat, nga ro opisina ni Congressman Jojoang, ay nagtao i 10,000 pesos, no? Para mabawas-bawasan ro andang atong 50 mil nga bagayran sa hospital.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ang andang available abi nga kwarta 18 gang o hay pila pa taro kugang. So hadugangan i 10,000. Aghambay ko, pamasyar pagid makon kamo ina kay Sir Ivan, agamangutana kon paano pagid kamo mabuligan. Agagto pagid makon kamo una sa Buligan Center ni Congressman Florencio Joven Miraflores. Kahapon kon anuro andang pamanaw ikto sa opisina ni Congressman Joven, no? Inaman gihapon sa Capitol ag sa opisina ni Governor Joven Miraflores. Kani royal pamilya ginikanan nagapasayamat gid, ha? Nagapasayamat gid sa padayon gihapon nga bulig ni Congressman Jojoang sa pihak ko rayang pagputakti ka na, pag-ugan it mga kontrobersiya. Pero abo nga nagahambay, in the other side, nga anamanda nga magampuwasan.
2: May punto ang bawat
0: pero komentaryo. Pero importante, uwa mabuol. Una, gihapon doon ang pagpukos sa pagbulig sa mga Afganon nga nagakinahangan it bulig mga katudo, no? Kaya hambay ko gani, kinapabugay naton, naruaton nga pag-endorsar, ang sa pagsabat ko opisina ni Congressman ang sa Iloilo nagpadayasan da no through social services at private hospital nga 10,000 pesos mga katodo.
2: Matalinong talakayan. Masarap
0: so, pakinggan. Sumabaw sa naroon niya bagay ikumpara sa iba nga nagapinuromisa pero wa matupa.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero wa matugpa.
2: May punto
0: bayad
2: ang bawat komentaryo.
0: Nakaparilis pa it 10,000 pesos para mabawasan Rwanda Karanga Hospital Bill.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Ramon Salido, ag kay Wawi Sison, ang nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalaga.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Sino available dong? Kung ayang-ayang si Katodong John? Okay. Good morning, Anay, kay Anili Makabanti, no? Ang nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalaga at nag-pamati kuno agahon pa. Blessed morning kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, ginapatamyaw na roan ang second born apo nga si Jennifer Cipriano de la Cruz, it happiest 34th birthday makaroon niya adlaw September 15, no? At 2026 sa Sista Hotel Boracay Gawork, Serge Idol. So happy, happy, happy birthday.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Good morning man, ha? Kay nang Nida Pilayo, kay Ampod Nida, no? Good morning, Pogi. Del, kamusta? Nauwa ka nakabalik sa GT Port. I busy kita, eh, no? Agwa pa kita't inugbakay.
2: Todo berrada.
0: Pakita't inugbakay ko imong manami nga produkto ng Nida. Ay malaw, ay man kung tango na ito. Walang
2: sinasalto.
0: Mabudlay man kung atong utangon. Nagabaligya abis ang darat mga kwano eh. Mga vegetable salad.
2: Ay, bisan doon na tayo mong
0: kaunon ba, no? Okay na. Bisan hindi kaun maghumay, hindi kaun magsuga.
2: Todo berrada.
0: O, nakasanda yun si Katodong John Cabecilla sa rayang detalye kung natabo nga vehicular accident ay rong biktima, ging daga sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Hoy, check na ton sa mga detalye. Katodong John, pasok!
3: Nagabot iya katodong Adjudil Rosang kabiktima at vehicular accident mga alas 8:20 tabi eh. Dahil nga biktima nga si Arthur Cho Sr. 61 anyo sa pangidaron karano, imoroy taga barangay Agbanawan sa Banwa ita Bangay na kunsin. Sakay mo saan ang imotor na aksidente, tumumbay mo sa motor nga nagnasakyan ng kunsin. Ginrespondihan rin ang mataga MD Araremot Bunatbanga, agrobiktima aging dala iya sa ato nga may provincial hospital dahil si Arthur Cho Sr. ay nakaagom katulungan dyan at mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng parte karangawas na kusin dahil nga biktima sa makaroon ay nakakunpain iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. So luminti katulungan dyan no, na nakawa-record no, sa ato nga lagbook at ato nga emergency room at ato nga provincial hospital dahil nga nga vehicular accident yung natabo kabii no, nga ni haya sulo lang raw, wow, at iba pagkakuan raban abi riyan nga uno ro aton nga emergency room labi na iya sa gua abo-abo nagahulat ro na man hindi man kaso dito ita isang bilog malang ro pwede rito sa sud ita emergency room nga makabantay ita nga pasyente nga iya sa nagahulat sa gua uno ta katrong dil galing ay puro ta na mga ubi no na atong nanay nga naguunga ro laban iya makaron sa aton nga Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Para ro mga nakakonfine mo no sa ating surgical ward, may 54 ka mga nakakonfine sa Pedia wards, 58 ka mga nakakonfine sa ating OB wards, may 160 ka nanay ag may 27 ka mga ro nakakonfine. Sa female wards naton may 83 ka nanay ag may 3 ka mga ro nakakonfine. Sa ating medical wards na kunsin, nakasari-sari nga mga batian ro nakakonfine, may 141 ka mga nakakonfine. So matotal sa kabilugan no, kay Banro ICU ward ag isolation ward, sa makaroon nga adlaw nga Martes, may total nga 534 ka legal age ag may 30 ka maunga sa kabilugan nga nakakumpain makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Hospital, sige gilang nga baton, sige nga baton. Dagi nga pinakabo ra atong nanay nga nag-inunga, nga makaroon nga pang-urason, no? No? Hasta tariya sa aton nga may ali, hasta rin kara sa aton nga tamalapit, ito rin kara sa pagsud, pang nimo sa entrance, ay may ina, ito rin karong naka higda nga mga nanay nga nag-uunga, nag-uunga o gaunga po ang katulungan dyan nga abo-abo raton nga, OB ward naton, punuan kita makaroon no, sa aton nga OB ward dahil hindi pwede mabalibaran ron, kita aton nga taga Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital, katulungan dyan doon, nag-diretso ko tariya sa aton nga masakosako na ito nga, temporaryo na ito nga may kalibo, public market. Sa adlaw makaroon nga, Martes, abundag at isda. May nag-abot, makaroon nga sang katrak, paging isda, gindiskarga. Huwag pa natin masayari kung ano nga mga isda makaroon dito na nag-abotan nga rin, no? Puro trimutsis, daga, sige rin hinakot man ito nga mga kargador nga pasod sa ito nga, temporaryo nga kalibo, public market. Hararo mga isda, no? Nga nag-uwat-uwat yun, no? Kung ano nga mga isda, ag pilar o pisot isda nga nag-abotan rin, sa sud ito nga, temporaryo may kalibo public market. May atong suligria no, abo-abo suligra, paring Rodgero. Sige ra na nga ang umagad, sige ra baligya ita sulig do. 160 sa stat 180 ro kilo. May tiyaw kita riya, may bagong abot kita tiyaw, para atong masay ra kopilar ro turo presyo. Pero ra atong pangutana kay na 120 ro presyo, may marot kita riya. Dahil tayo marot kita, putian na ra, 200 sa stat 240 ro kilo. May salmonite kita riya, 160 hasta 200 Rokilo no, ina kay Bradley Rimon, abo anang isda rin. May lakot kita rin, halong-halong isda, sang gatos na tarokilo, may mataan rin ya, 140 hasta 160 tarokilo. Ipindi siya kung mataan na, may mamalmal, may 180, may 180 matangani no, nga mataan no, dipindi siya kung mataan, iba-iba abirosizes at mataan no, may maluintok na mataan, may mga magpo matang na mataan, karami kay Bradley Rona, rumataan, barato ang, yagpo, ranang mataan, makaruna, may ato rin yung aposit, 160 ro kilo ya sa akong likod no sa akong amigo ra may baligya imo nga pusit no 160 ro kilo may aton ra nga mayamaya den mayamaya kay parang Roger ana nga ambito no mayamaya tag original tag pula tag mayamaya ra ay 240 ro kilo may aton ra nga gurayan pag bilog nga gurayan ra imong bakon bilog kay bando ulo ag ikog 160 kilo pero tagtigin hiwa o tangal bantangan anang unod ka rahay 240 kilo tamba no may tamba na yan sa bilog na higabliga tamba nakapakita no 60 la taro kilo may atong aloy riya pero atong aloy ay 140 kilo may panit kita riya na may intok bantangan 240 kilo pero bantangan na yan kay Brad Riri mo no bantangan na gakiwa yung bantangan 380 kilo pero sa atong amigo gakiwa man yung magpo kabantalan ay 400 kilo no. May durado man kita kay durado ni Brad Reno 140 kilo. May pakan man si Brad Reno may 160 pero ito sa piyak bagong abot 200 kilo. May tanga Maria tako niya classmate no ranang tanga 200 pesos kilo. May asasay mo baka basa ranang asasay sa classmate no 200 mando kilo. May tambilawan kita riya tambilawan 140 kilo agrolawayan 160 kilo no barato no abong isda makaruya nagabutan pa no para to masayran kun ano nga klase kung isda nakaputos pa bito ag naka trimotes ka tulong adyol gani abunda kita isda makaruya mag-adto ka muriya sa temporaryo na tanga may kalibo public market no nga nagabutan makaron ya sa sudi tatun nga merkado publiko pag abot sa bangos abo matagyapon abunda kita bangos no pagaling kay kapitan ni Rui Fernandez lucky for fish dealer hasta kay Ma'am Nining Tolentino ag sa daywa nga nagabunlis it bangos no kay Bro Jopel ag Rodilin bunlis bangos no abo ra nang bangos ibat ibang mga sizes ibat ibang gagko no kun maliinto ko tang bangos no sa kaiting ni Bro Jopel ay may ina nga tag 140 kilo no pwede mga niya ayon may 120 matanga ni no tag napakas ka ramin to katang bangos no pero tag bangos ito nga pwede ito nato sa bawan pwede ito nato nga isigang 180, 200, 220, 240 kilo kay Ma'am Niling Riyo. Yag to rarang bangos sa akong likod no. Pag abot man sa atong Pasayan mo matagapo no 300, 350 sa 400 kilo pero may agto ang Pasayan no na. Pwede tapang display ito kung mga handaan kita no. Agrumiin to kay Pasayan kay hapon nagbakal mga kita no. Ginlamhay naton sa atong gagulay hay pwede ka tingka baka kita 20 pesos rutumpok at Pasayan no. Atong taong 80 sa 100 matagapon pero kilo ka tulong adyo dil no. Pag abot sa karyo, itat problema ba, abo, ato niya karit manok makon sa likod ilang ra, ita, pisiksyon ato niya latok, pinakalikod ka ra, ito ro ato niya chicken siksyon no. Ro ato niya backyard, agro ato niya dress chicken, halos parehas yun, 200 kilo. Atong amigo sa Lopez no na no, anang backyard na hay 200 kilo no. Gani nagburuburator manok na ato no, anang backyard dati, 200 makaroon, 200 na lang ro kilo no. Pero kabot ro par si current man kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Ato nga native na manok noon, aga sinuod yung kina para yaro native na manok padto ito sa likod. Haya 340 ro kilo ba kan namiton sa bawa no. Kanamito may mayakina nagagi nga ay may itom itsike no, si usi naton doon, klarong-klarong native bit agir ay itom ra nang siki no. Aga paabot sa karne natong karit baboy rato nga kasim por chap aglimpo imo matagapon sa atong amigo riya. Haya wa matasan na nagpataas no, pero mataas ako no ra baka nang dait. Buhi nga baboy. Pero pag abot niya sa tindahan, hindi makurusan na kataas at anda nga presyo sa baboy dahil gaumpok makunuro mga buyer nanda kung anda pang pataasan niya ni nakapres batas anda sa 300 hasta 320 kilo niya sa sundi tato nga tindahan. Pero pag abot karong parsi karit baboy nga mabakal niya sa iba't ibang presyo ato pang sisigro na pangatahon sa atong galinga pang sweet ham pang dinuguan pang nilaga inarong kompletos di karon yun ano yung bakalit akamorial panami itong tara itong mga karnit baboy na sa sunit ato nga merkado publiko. Pag abot sa karnit ato baka yung maman, huwa man nagtaas no, 420 matagihapon ro kilo, pero kababot itong parts sa karnit baka ang anong nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo, pili ata ka mo kung anong gusto niya ano, pang mga taho na itong na, gaon pang binuguan inaroon sa karnit ato ni it, baka ang anuang. Abunda na kina pabot sa karnit niya sa sunit ato nga mitiksyon, ito ato nga may kalibo public market. Pag abot sa gulay, hara sa akong printi mismo, ikara ka makikita at mga nakasari-sari ng mga binugkos-bugkos ng mga gulay haray mo doon. Makita ni mo ron, pag-abot ni mo, di ka sa bagsakan niya, kapasunod ko palang di ka sa piece ang mitsiksyon naton, makita o naton rin yaro naka hilira halos sa sandali ito sa printe, no, sa guwa, sa pagwaan o na sa may San Lorenzo Road, nakasari-sari ron ng mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Pag di ka naman sa kilid, di ka ito nga mitsiksyon, ina, di ka ron doon ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay, ang sa pinakalikod dito, ito kay mamalapad nga mga binilog-bilog nga mga gulay. Pag di ka naman sa kilid, dito ato nga mitsikyo, maagi ka di ka napan, sa likod dito, ay makita lagi ni Muri Kararo kay Sir Jopel, ang kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Kompletos, Ricardo, wala ka nang hanapin pa. Ina, tanan, kompletos, kung anong gusto mo nga mga panakot, bakuni mo, runa sa kay Ma'am Bibi, Magalyani, sari-sari store. Agina sa kapinaka katunganan, inaruga, ubra, ita, lumpia, rapper, agbikon sa kilid ni paring mong sa baliro, ranang drive physics yun, ang sa pinakalikod, ina, di ka nung nagkakoskos, ang nagkapuga, ipayok, rin, mga mahilig natin mag, hait, pinayokan, ruandang pisto, di ka nung gila sa likod, itatun nga, meat section, iya, sa sun, itatun nga, merkado publiko. Ang di ka sa akong inatubangan, di ka raro, grocery section, no, suwalog, sari-sari store, ag mga restaurant, iyan, no, kay, Bro Roy Buntogon, restaurant bagas.

0: kay Ma'am Ria Runa, Mendoza Panga Grocery Section. Pagpagwa pa kayo mo ito, Ricardo, makita niyo mo, Ricardo, na puro nakahilira ang mga kakanin, sari-sari ang mga kakanin, Katrong Jules, nakagutom kung mag-aagir, Ricardo. Pagabuti mo ito, Papa, lapos si Klatsocherod, abo man runa nga nagabalig at mga gulay, sari-sari runa ron, mga gaon na ton, kamuti, saging, balingka, di karon ninyo mabakal ron, pagpagwa niyo mo it, Klatsocherod. At di ka na sa katungwanan ni San Lorenzo Road, ina, di karon ka prutasan ni Papa Dads, ba, ina, sana nakahilira, sanda di karon nagasigabong magkita di karon tagahagin na ito, no? Nga ni Aya Happy Appeal Sining daw kayo nung bani na nga nagabaligyag at mga nakasari-sari na ng mga bau man katulungan yung labo man sanda ron na dito, no? Si Papa Dan, si Ana nga may nakagabaligyag at nakasari-sari ng mga sizes at mga itlog, no? Nakahilira sanda ron na dito. Abo, mapapilian ninyo dito ron sa printin nanda. Nagabaligyag man at nakasari-sari ng mga binugkos, bugkos ng mga gulay katulungan yung. Nga ni mas manami ang tul temprano ka mo, agad maka abot ka mo at mga manami ng mga klasik, mga isda rin ang mga bas na nagabutan niya sa tundi taton nga Merkado Publiko sa makaroon nga adlaw nga Martes. At bago kita mag-extro, no, bago ginagreet with happy, happy listening, no, si Paring Rumi, ang si Paring Jenet Villanueva ina sa may sityo, Ormahan, Barangay Bacau, Norte. Agi mo man si Paring Ricky Tugnaw, ina niya sa may Barangay Alibago, no, si Paring Junior, ang si Paring Rafi Alcaraz, ina sa may Barangay Tigayon, happy, happy listening, ikinyo tanatan. Si Angkor Rolin, si Kaga Pinamati, ina sa may Barangay Tigayon, no, happy, happy birthday gid kay Uncle Rolin Latsika na sa may barangay Tigam. Ang happy, happy birthday gid sa sambilog namon nga mahugod nga empleyado MDRR Matmunot Kalibo nga kunsin nag-birthday mga makaroon sa what iba kundi si Toto Michael Castro. Happy, happy birthday gid. Halingid sa bilog na staff kita MDRR Matmunot Kalibo nga ni Haya Masadjara. Basin doon na nagpapamaho si Toto Michael ka na. Kinasa opisina at MDRR
1: sigurado, sigurado.
0: Ang ganyang balita, ginatod.
1: Katodong Jun, sigurado, taron?
0: Oo, oh, ina ron, ka ano ni Moron, ka barangay ni Moron, no? Inaman man niya, inaman ni Moron sa sityo, kumplo na gauli, no?
1: Matsabong nga ni Ruan ng manok, karon eh.
0: Kilala ganun. Ang ganyang balita, katodong Jun,
1: ginatod ni Jun,
0: more power to pay, Roger.
1: Ginakasubo man gali na ito, no? O pagtaliwan ko aton nga rang sambilog sa mga amigo at aktibo nga miyembro ita barangay council, no, ita barangay Tinigaw nga si Kagawad Jerry Adok, no, nasubuan kita, no, kuha na nga pagtaliwan.
0: Pagtaliwan ta si Kagawad Jerry Adok kali kay kundulin sa bilog nga pamilya, no, mabuot ang aton gitaron nga abid ni Sir Halin patakaturon.
1: Suki kita si
0: Kagawad Jerry Adok.
1: Amigo kita natong tunay si Kagawad Jerry Adok. Pero alinon mo? Ano no? Yun do swerte ita atong kabuhi sa ibabaw ita kalibutan. So kondolensa sa pamilya Adok ina sa barangay Tinigaw wa Kalibo ag sa council no nga nagakasubo makaman makaron sa ana nga pagtaliwan.
0: Ani daw katong general rimo ka tuka ko nga gitaw nga obligasyon no. Nagadto kita sa aton nga provincial health office no dahil sa travel tagli si Sir Roger Dibuki. Nagintoro kita ito sa may DOS no, Department of Health, eh dili ito kuno kay bahin ito ro naga surveillance team no, ito ay nga trabaho no, nakaistorya ka tito ka staff it ato nga DOS. Haya gina sa itso patananda katulong jidel ro anda nga prastada it anda nga data no. Dahil tanan ko nga mga 8 ka ospital ya sa bilog nga probinsya Takan, ay anda ro nga gina ano kumpila ro mga dengue cases no kada banu kabanuhuna no. May andaw tanga dita galing hindi pa nanda masyur katulong jidel hambal ka ato nga nakaistorya kahapon. Ay basi mga webis patama sir kami mapagawa dil kaabo ba kuno rutin nagaadto nga nagapangayo man katong dili it mga kwan sa kada kabanuhunan ko pila mga dengue cases gani anda pang ginasiguro aga anda ginaplaster it insakto agud makapagawa un kuno sanda it tama nga data no saray nga nga maga panasa makaron nga dengue fever ya sa ato nga bilog nga probinsya at Akan katong dili gani basi naga balik mong kita ito hasta webis agud makabulgi kita ita tama nga balita katong dili kumpila mga dengue cases sa kabawat kabanuhunan iya sa bilog naton nga probinsya it Akan nga ni haya sige ra nang trabaho sige dali anda kuno nga data nga to ko buwan patat Agosto katulong adil gani luma on manara sir ag nakakabuol man gani manakamukara yon ay kinangan man tag bag-o man namon nga kwan makaron ay gina patapos lang gid lang man namon makaron ina na sa computer ang kuno nanda katulong adil gani balikan niyo man naton ra ag magabuol man kita kon mga sanon na matapos anda nga raga pag ubra kuray nga mga data it anda nga mga kabilugan nga kabanuhunan sa mga dengue cases siya sa bilog naton nga probinsya ita Akan. Direktamente nga nag-report halin niya sa ato nga area of responsibility maghalin to sa may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa ato nga masako sa

0: ako nato nya temporaryo nato nya may kalibo public market gapon para sa todo birada ako man si katudunga June sa Bisilian ng Radyo Todo kaibigan mo
1: Radyo Todo live report report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo
2: abogid nga salamat ha kay katudong nga June Kabisilya direkta nga nagareport no sa anak karang area of responsibility alin sa provincial hospital ag kamanaman na naog dayon sa aton nga temporary public market sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay ano paro inyong ginahulat? Ay barato ro, gurayan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning anay ha, kay Kapitan Vic Mandal. Ayan. Ag kay Kagawad Nancy Season, kay Lori Sirodo, kay Ampod Benito Rintillo ha, sa Quezon City. Ampod, good morning, no? Kay Nungbong Chavez, no? Ginapatamyaw na si Nang Udi Chavez. Ay, ano kung mana kung noro manami nga bakon ng isda? Ay, kung may kwarta karon manami gila tatanan doon. Ay, kung nawakit at kwarta, ay, mahambay na itong maniwang. So, good morning, ha? Kay Nungbong Chavez, ina sa New Buswang, no? Ang nag-monitor man. Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., no? Kay Ami Natabio, kay M. Michael ag Mr. Pilante, no? Kay Cecil De La Cruz Lumbo, no? Ginapatamyaw na si Maring Elby ag si Paring Erwin sa Boracay. So good morning ha sa mga taga Linabuan, Norte Calibo. Ago galibago kita hilipat. Rong Life Extension Philippines ay may pagahiwaton nga mid-month sale. Sarayang pag-abuton nga September 16 hinaga. Ah, bali Miyerkules nga daw, no? Ag kung may mid-month sale, dong Life Extension Philippines ay may anda karang ginatao nga 10% discount especially sa vitamin D3, no? Ag may una pa nga maabil ka mo nga pre-CBG ag pre-ECG mga katodo.
1: Kani
2: maka-enjoy ka na ita 10% discount, may libre ka pa nga eksaminasyon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Alas 16 ruaton nga oras, agruray nga balita, agruray nga oras, ginatod katon ita Bimig Premium. Kitang kita ang galing. Magabalik ako pagkatapos si Jamang Kana.
1: Komentaristang walang sinasanto. Berwada.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Kitang-kita
2: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
3: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwaon ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Kumakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just Analo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
18: para sa Senate Manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Cash Shally na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
22: Southron Gold Coffee Mix.
23: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
22: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Southron Gold Coffee Mix.
28: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
22: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
29: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
30: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
31: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
30: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
31: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, Okay na po.
29: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Anay, ha, kay batchmate Jacinto Turate. Mate, good morning. Kay Bill Pasausa, no, una sa barangay Uyang, nagapinamati man Kunukato, no. Kay Archie Arsenal, nagapinamati man sa Pampango. Ba, kabuabot ang mga tagalibakaw, roaton yung mga tagpagamati, ho, no. Si Cecil de la Cruz Lumbo, nagapinamati man ito sa Boracay. Ayan. Masa may iyapagin nga taga Libakaw man. Good morning man ha kay Sarhinto Romel Morato. Nagapamati man katon makaroon yun samta nagakapi-kapi ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ito man direkta sa Iloilo ha. Ro, barangay sekretary ita barangay Mabilo nga si Diana. Ro treasurer nga si Ibil. Ag si Konsihal Marit, ag si Konsihal Inday, no, nagapamati ito sa SMDC Residence Hotel.
0: Hotel Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
1: Andar ito nga seminar, eh, no? May seminar sandar ito sa Iloilo, no, nga gina-attendihan. Aro mga official naton, ita barangay, iya sa Banwa Itakalibo, no? Abo rito sanda makaron. Gatuumpok rito ro mga barangay official mga katun. Good morning man kay Well Andrade Tambong ha, pagagas. Magandang umaga, Todo Berrada Idol Judel. Salamat gin.
0: Todo Berrada.
1: Si katudong Rinald Banjula sa mga natipon niya mga balita.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
1: Check na to direkta sa May Kalibo PNP. Patrol, please come in.
2: Todong Jirel sa pamagaling sa ating karangya Kalibo Municipal Police Station doon ay karangya kumusyon daw no, ginaguntad kahapon sa barangay Bakausur no, iya sa Banwa Karaita Kalibo nag-report sa ating Kalibo PNP mga tak na 5.55 itapon doon ay karangya complainant daw no, si Ronel Oreta ang ka 51 anyos aga residente kung barangay Bakausur no, iya sa Banwa Karaita Kalibo ang nagkaragin na aligarang yung matak na 5 kahapon na no, itahapon imora nag-adto no, sa atindahan o baraka ni Asertin Ninyo Alvarez no sa legal ng edad nga residente man ita Bakausur Kalibo no para mag-purchase try kara nga load da katodong Jodel pero matapos ro nga pila nga minuto ro ray kara nga load ay wa gyapon no mabaton ita da sambi kara nga complainant no that's why nga ana kara nga gin remind ro de kara nga sininyo katodong Jodel o galing during sa ray kara nga pagu istorya gidaligar nga ro de kara nga si or de kara nga asawa no ita ray kara nga ginareklamo particular si Asertin Ninyo katodong Jodel nga hambay nga kung maisog ka mo away sa karsada. So pagabuhi ka to kato Jodel nagsabat mataro de karagat nagreklamo nga haman kung kursa na damo. So after karon ginbutang naro ang nakroga cellphone sa safety karang lugar ang ginaligar kato do Jodel nga rode karagat sa certain ninyo ay gupi gidamang imaw karang gin bayo sa nakroga to karang part no ita anakron nga uurason na imora nagpaangkon kara ita kasakitan no sa nakroga party kara ita gawas aga di kara may confrontation rayon nga natabo no kato do Jodel between sa rode karang nga daywa kabagatag reklamo ang ginaligar nga imora nakabuot ana itry karaga dos por dos no ag anak karaga ginbunay sa roday karaga kay ninyo katodong Jodel rason nga natabo no roday karaga kumosyon ag maswerte nga pasipay man roday karaga insidente ag katodong nga Jodel pero base sa version no itry karaga sa certain ninyo nga nagpablater man no sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station matak na alas 6:15 na kabi katodong Jodel ang nag-report no sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station anak karaga gin na pahayag iya medyo parehas pa naman nor anda ko nga version katodong Jodel no sa roday karaga tabo karaga insidente pero siyempre anak karaga sa parta na hay anak kadagin pablater no matapos nga imo gani kadagin bunagan no itaray kadagin dos por dos no sa anak kadagin party may kada ita gawas that's why daw gina kang kon may kada ita kasakitan no sa anak kadagin party kada ita gawas no ro dekay complain at nga pares manda nga recorded no iya sa aton karon nga Kalibo Municipal Police Station matapos nga matabo ro dekay kada nga incident kahapon una sa may barangay Bakausor sa Banwa ita Kalibo at katodong Jodel. Samtang sa piyakabahin, may aksidente ba nga natabo kahapon o rin ka lang isang ka-52 anyos nga babayi rong aksidente ka lang, no? Nga sunggapan itry ka lang isang ka-tricycle, no? Matapos ka lang atabok sa karsada di karon sa may area Itatuting Ray Street, no? Iya sa Banwa kara ita Kalibo katodong Jodel. Akong nga susiin, no? Sandig, no? Sa report sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station magabakay kunta, no? Rin ka lang biktima taga Imora aksidente no nga habangga itray kraga tricycle matapos nga nagatabok no sa karsada di karon sa may area kara ita Tuting Reyes no iya karon sa Banwa kara ita Kalibo katodo dahil nga insigida manda nga ginbuligan no itray kraga tricycle driver nga ginpabuligan no aga gindaga sa sangka pribado ga ospital no rde kraga biktima matapos nga makaangkon man no itapila kabaga kasakitan asa na kraga party kara ita was matapos nga matabo ronde kraga aksidente kahapon iya sa may area Katatuting Ray Street sa Banwa ita Kalibo. Samtang sa piyakabahin makaro karagadlaw nagkatagana no nga inquest sa atong karanga provincial prosecutor's office daw rin karanga suspect nga gin aresto no sa sangka bypass operation sa bahin karang kung Banwa kart Altabas no kung nagtaliwan karanga adlaw ita Domingo ita hapon katodong Jodel no kay natapos na gin man ita pahaom rong pila ka baga dokumento katodong Jodel nga para imora pagapailan no ita kakaigo kang kaso etc. Makaroon karanga agahon no iga dahon ita atong karanga Altabas Municipal Police Station ng karang suspect no nga taga Barangay Angas sa Banwa kala itabatan nga kung singan ni Imoran Dakpan sa Sangkabaybas operation una tanan no sa poblasyon Altabas ko Domingo kala ita hapon ang sa gimpadagan karang bypass operation ita aton nga Altabas PNP. So far no sa iba naton yung mga municipal police station no sa primero distrito ita aton karaga probinsya Katakan no sandig sa taga pagsikyar sa taga mga municipal police station wala gyud man kart ma reported no nga mga untoward incident kay nagkaginabo ang respondian ita aton nga magkapolisan sa first district ita aton nga probinsya it akyan mga initial karaga report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola na batian doon na karang natipon niya mga balita halin sa may Kalibo Municipal Police Station.
0: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Good morning, Anay Gali, ha, kay Madam Lea Mangaw Saminyo. Rogwapa nga asawa ni Manong Johnny Boy Saminyo. Aro presidente ita Aktoda, no iya sa Banwa ita Kalibo, no. Kay LB Pilayo kinapatamyaw naman si Kumarina, no, si Maring Cecilia Lumbo ag si Paring Carding Lumbo, no. Kay Arsing Bulos, ha, ag happy happy birthday ko, no kay Nining Makaroon nga adlaw.
3: Happy birthday!
1: So, kay Nining, happy, happy, happy, happy birthday
3: ko. Happy birthday!
1: Kay Blinda Taay, maayad-ayad man nga agahon, ag-enjoy lang gin sa pagpamati.
0: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Rong 4 milyones pesos nga bagong construct nga multi-purpose covered court at Osman Elementary School haging turnover gun. Roraya nga rang pagpaobra ita 4 million nga bagong multi-purpose covered court ay halinda sa pondo it ginatawag nga Special Education Fund Capital Outlay no for calendar year 2025 no ag nalipay gid si Governor Juen Miraflores sa outcome ang mga katodo ay nangin katuwang ko pag-establisar it nasambit kara nga pasilidad hayrong provincial engineering office. Ag according ani kay Governor, for the children and learner, for safe functional venue, for sports, physical, education, school program and other, pati man ang kamaraderie.
4: todo berada, berada.
1: Magod niya ni Kurayang pagpasanyog at mga pasilidad nga ginabutang sa mga eskwelahan.
4: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning anay kay Maninay Bingay Almanon ag kay Jose Sirandin, no? Kay Chile Timpurasa ha, nga nagamonitor man.
4: Todo berada, berada.
1: Oy, check man natin si Katodong Rolly Boy sa nakarang report.
4: Radyo Todo Live Report, Report.
1: Oh, direkta sa may banwat naman siya Katodong Rolly. Iariba mo, Katodong Rolly, pasok.
5: Yes, Katodong Jidel, no, sa aton nga police report, no, iya sa segundo distrito sa ka-self-accident. No, natabo, agirispondihan ko aton nga naman siya police around 11:15 kagabi igidyamang. Iya sa mahin itabarangay population, particular sa may provincial route. Nga kung siya sa rung naging biktima sa nasambit nga accident igigila kay Ujim Tambong, 19 anos, sa war resident at barangay Bubog. Sa banwat tuman siya nga kusin nagkamaniho ko arang-arang ang motorsiklo nga inarayas dapat influensya at makahilong nga ilim nun nga kusin na yung nasambit nga persona o kumbiktima halinin sa barangay Dongon Est direksyon sa National Highway pagwa no, sa may poblasyon pero pagabot na nas may malapit yes, may residensya ni Dr. Geraldo yung nasambit nga biktima nung nagbalang-balang ang anak arang pagmaniho butama ron. Nagbalang-balaro, anak ka na pa niya, lost control. Anak pag ma...
1: Ama, nakainom ay?
5: Nakainom, no? Inaayara siya dapat implement siya at makahilong ilim nun. Dahil
1: nga... So, nag-exhibition no? Tayo ni Mao. Bukod at balang-balang ron, na-exhibition ang ginatawag ron, ay nakainom, no?
5: Oo, so nagbaliskat to anak na ginaman na yung motorsiklo. Dahil nga, Mao rung nakaagumit mga lasto sa anak ka nga uyahon. Ang nagana ito ay nga partit ang nakarang gawas. Pag-responde ko at nga MDRA mo, ag naman siya pulis, ay napatay mo sa nasambit nga lugar nga nagapungko, no? Ag gitaw sa una-una nga first aid ko at nga MDRA mo, dahil nga ginaga sa ospital sa Banua at Kalibo. Matapos rong nasambit nga accident. Samtang roon ang motorsiklo kara, nga ginaman niyo, ang nakaagong mata pinaka mga damages. Agin, dagaw lang rin sa ato nga naman siya pulis for proper disposition ng anak lang ang motorsiklo nga gingamit matapos lumadisgrasya sa nasabit man nga lugar Katodong Jodel. Sa pihak nga bahin, house na obsibahan mga naton nga Katodong Jodel rong aton nga tagsa ka mga municipal police station sa anak lang ang mga accomplishment, no? Ag gamit rong aton nga mga barangay official o inaarong nga presente rong aton nga mga barangay official sa laya nga mga accomplishment kung aton nga mga kapusan butabagon nga todo kampanya rong aton nga mga kapusan sa ginatawag nga lost firearms, no? That's why rong nga barangay official naton parta particular sa barangay Tabangka, no? Pinagay sa kay barangay Captain Belmar Regalado 55 barangay kapitan sa mga barangay kahapon alas 4:05 rong oras itapon rong voluntary yung surrender sa ato nga naman siya municipal police station sa kay unit nga 12 gauge siya nga improvised handgun nga wa serial number ang mga marka which was turnover kuno kanara isbana karang nga mga constituent sa nasambit nga barangay ag anaman nga gin surrender iya sa aton nga naman siya police for proper disposition. So do yun rong aton nga nabawa nga mga information ano niya sa aton nga naman siya police, no? Based on blatter
1: intake. Doon yun do imo nga monitoring, no? Sa aton nga mga kapulisan, no?
5: Yes, even
1: pero kabalis karan sa imo man nga monitoring sa mga kabarangayan kung ano makaroon do gakagulo.
5: Yes, katotong nga dito,
1: no? Maroon raya nga 200,000 agro 100 is for the school educational presidential scholarship, di ba?
5: Ah, yes.
1: Daya makaon eh, ruga kagulo tay viral makaon mga kabarangayan eh, no?
5: Viral. Misan din nga barangay Katodong Jodel, medyo inagi do malikaw, di ka malikaw ng mga pagduda ko aton nga mga pumuyo sa implementasyon, no? It aton nga mga barangay officials, no? Kapinta, may kapilyedo rong kapitan, nga nangin siya beneficiary, may ginasugid nga igbata ni kapitan, parang ganun ba? So, ang dami ang mga allegation, no? Dapat kunta kuno nag-usisa, kung sino rong nagkakadapat at nagkakaangay, no? nga dapat nga mangin ag magiging deserving nga makabaton at benepisyo sa layang programa ko aton nga presidente, no? Layang scholarship program, no? Nga ginapaarag sa tagsa-tagsa ka mga kabarangay. So, kung nakataliwan gani, natuwa sa Saturday na interview na aton manong barangay kapitan at barangay Briones, si Kapitan de la Cruz, no? Anaman ba yung ginapatang ginbaagi man na sa tama nga proseso. Kaso lang, may nagasinggitan gihapon nga kung si Enhay, hindi ko not bona fide resident at barangay Briones. Although ngayon nga eskwela sa Briones, ginagamit nga ID sa eskwelahan nga barangay Briones. But according sa complainant nga, hindi tayo mat bona fide resident, no? Kundi, inata sa inyong lugar na nakarang residency sa Mabilo.
1: Sinya lugar?
5: So, sa Mabilo.
1: Taga Mabilo, tagali?
5: Oo, taga Mabilo, ta. Pero yet, ana, sa imaw na kabaton, it, yung scholarship
1: sa Briones. Sa Briones.
5: Sa Briones.
1: Oh.
5: Ay, yeah, tabi kis ko ilang mga gitma sa Briones. Kaso mo rin gamit na nagawa. Pero ako rin kay Kapitan de la Cruz nga, ginpaagi man sa proseso, ginpaabot na sa aton nga liga, ginpaabot man sa national office, agroan ang mga requirements ay kwan mata, no, approve, no, dahilan, nga naka-avail sa rayang presidential scholar grant ko aton nga presidente katodong Judel, no? So, may mga plano matagani rung mga rung complainant nga ipaabot na sa DILG ag rung kapitan gani barangay Briones sa si Haomat

0: Pero hindi, not only in Briones in Calibo, but sa iba man diyan.
1: Abo, hindi pa natatapos. Naumpisa pa lang?
0: Oo, di git abi makigit over itong aton nga mga pumuyo sa tag sa kabarangay with this particular scholar nga 20,000 eh. Oo, hindi kita makagit over.
1: Managhambal nga ni Kuntag, ihuway-huway nyo lang mana para wama na problema. 10,000 sa piyak, 10,000 sa piyak.
0: May requirements eh. May mga compliance nga dapat ang aging nga i-comply. Ay, alinon ta, normal niya ron. Ay, kapit-babi ko na sambay lang sa mga scholar ni mo. Kumankon, kapitan, kapalido it kapitan.
1: Yung iba nga ni Kono ay kayang maghugog sa four wheels. May nurse, may abroad, baturong bagay. Katodong Roliboy, ay, aman, manakit. Ay, alinon mo ay sandat aro pinili it mga barangay opisyal ka sandat tawan.
0: Ay, may ko nabi siya may
1: ginpa. Kung gingsunod yata kunta kararo minatod-tood.
0: Oo.
1: Agro ginatawag nga advance posting. Halimbawa, no, pag hambal yagi makaron, nagpangusoy ka mong i-posting, no?
0: Na.
1: Kundi makita takuntat ka barangay, nga, hindi tama na pwede. O pwede gin matama na si Kwanyara rin, yung pili ni Kapitan, pwede. At least tutawot ang mismo rin nag-usga.
0: Oh, sanda nga pag-diseminar kunta sa mga kabaranggayan.
1: Iba may proper posting ron?
0: What? Agahan?
1: Di ba sabi lang sa mga requirement, ginapaposting?
0: May ginapagapta ang istorya sa barangay ko, no? Asakot ang personal observation. Ginapagapta ang barangay official sa katatag-satag sa kabaranggay.
1: Hindi, ginapaposting kita abin no, sa barangay.
0: Ay, matsawat akot nakita nga ginposting ron eh.
1: Ay, kaya no yun nga ging muon-muonan, nagsungaw. Kita mo haabong haabot abutan.
0: Naan, do yun. Tami natod ka ron. Ginmuon-muonan.
1: Muon-muonan. Ay, porke kuwanday ni Kagawad? Porke kuwanday ni Kapitan? Oo. Di ba?
0: Ba, manay. Ungat, at teacher nga rahay. Binipisaryo pa. Oo. Nga kayang-kayat at maestra manang patapusan na kung akaras pa doon.
1: Dato manang aging tawa ni Kapitan, hay. Nagahugugan yan, iman at sayak yan. Oo, kita mo gilang ron?
0: Ay, alinon tayo.
1: Ano rin ginatawag nga vulnerable? O, di ba?
0: Oo.
1: Ano rin ginatawag?
0: Ay, deserving kinangan doon. Amugit aro dapat ang angay ng mga beneficiary.
1: Ay, abinanda matayon doon eleksyon, ay hindi tagali.
0: Hindi tagali.
1: Oo, ay, anda ka to siguro eh. Di ka naman natawan sa may abo man at butanti, ho.
0: Pero kapiyakan sa mga tao.
1: Hindi, katutong roli. Katutong roli. Tawan man na rin ka na sa butanti, ho. Mano eleksyon mo ka? Abo man ang buto mabuhol ka rin.
0: Paano ba tayo ng eleksyon?
1: Ha?
0: Eh, paano kung di ba tayo ng eleksyon?
1: Ay, sa DIL, di sana sa ombudsman puguton doon. Madali man lang ra. May unang nga nga sang kakapitan nga nagatiyabo, makaroon niya ging pa-888. May anap pa kuno yatang reklamo ra sa piskalya. Fiscal, 888. Pero matsaro, kapitan, tangani, hay, matsa, tao, kung pamagag, o, anagin matanga dapat obrahon, ay, por dahil nga, bukon itmayadro, batasan nga, pagayason kuno sa barangay do yung, nagreklamo ka na sa 888.
2: Kiyo!
0: Pagayason mo din. Nano, ano rin siya, eh. Troublemaker, ano rin siya?
1: Bisan ano pa imong klase ron? Bisan ginaaligar pa imong aswang nga tontor, hindi mo tama pag-ayas ron. Di ba?
0: Demokrasya.
1: Di ba? Una kita sa demokrasya nga pang ginobyerno. No? Natagbo ako gabasa kay ina ko anang atong comment ni Kapitan eh. Tag imong amigo nga mahilig mag comment man, nag makisakayan sa social media. Ha? Kailangan mo ron. Ano makon pagayason na rekomplenat nga rin nagreklamo ka na sa 888? Sumabat pa nga nyo imong amigo nga tagalinaban. Hoy, ang puso mo, kap!
0: Kaugod na ito siguro ron, katulong Miguel.
1: Rumiak lang ani imong amigo nga itong tagalinaban. Ang puso mo, kap!
0: Anyway, at least, doon yung realidad, no? Hindi malikawan ng mga problema ang reklamo ko ato ng mga pumuyo kontra sa nang mga barangay official. Sabi siya, hindi ba dayon ng election? But anyway, sa gihapon ng mga pumuyo, nagapiya nga kamaan.
1: Uwa pa, uwa pa.
0: Ano, kapitan?
1: Abo pa nga agyan, kita maging basa ko kinaro posibleng chronology.

0: nga pag-aagyan pa ko rayang anda naging aprobahan. Although parehas yun nga approve sa House ang kama naman sa Senado, ay ikuan pataron, i-consolidate pataron, no? Maagi patatbay kameral, pagkakasugtan patatbot parties ton Senado ag Kongreso, no?
1: At this pirmahan
0: nila. Oo, pagkatapos sabay kameral, nga okay na, pirmahan nanda, kumubra sa Senate Committee Report. Submit nanda sa kuan, aton niya presidente, sa kuan, aton niya presidente. Ay maging enrolled bill pataron. Abo pata. Katutong role, no?
1: Ay pag-abot sa
0: presidente. Ay kung anang ibito o hindi.
1: Ibito.
0: Ang kung anang matang pabayan, ay hambay nga ni, sa 30 days, ay makahingabot pabaya. Ay sa 28 yung dopiling.
1: Oo, gani man. Nagsigit, anang magkaroon. Kambay na biro kumilig nga. Dayon tayo eleksyon eh.
0: Pagkatapos sa presidente, may publication. Sa kayon mo, may declare nga Republic Act or magiging law.
1: Abakon
0: mo no, abakon mo ta bicameral conference committee, bicameral report, ratification, enrolled bill, maagto pata sa presidente. Ay kung ibito na, doyon pa. Roagagyan. Arapaw, hambangan ni Bingay Almanon, may unga itatlong kamaistra ngani sa amon pasok. Kung mayad, do kapitan, pinatawag nanda, tanang graduating student, ano na, basahon ko ah, agod masairan kung sino, ro makaabel bukon it kibot ka na lang, ro picture post nga dato, nakaabel hay siin, do poor among the poorest student kato, amba ni Maninay Bingay Almanon. Unga, kunot maestra, tatlo.
1: Ay, may, di ba may napabalita nga isang kapitan ay nag-uliit 40 mil po dahil nga dahil wala na kaungarong beneficiary.
0: Ay, okay lang mata si kapitan ay anis mataging ako na mata na kasaganan.
1: Inuli na.
0: Ruana ka to ay, ruana ka to. Kung makayusot, okay, haywa takayusot. Binalik na.
1: Vigilante man rin pumuguyo na, abe. Nabukya tayo mao. Ay, kamuro na, base... Haywa, kamo na konsensya sa inyo.
0: Mag-uli man sabon kamo.
1: Na, kung ba konsensya sa inyo? Ay, kung di ba konsensya?
0: Ay, tao, kung sino ka rin doon magadiktang. Ibalik! Ay, bukod sa tama prosesyo, itao sa insakto. Diba?
1: Di yun, gani, katotong yun, dahil rong sitwasyon sa makarundi. Git ama, kagit over doon ato yung mga pumuyo. Pero dahil nga nakita na nga, hindi tama rong implementasyon no? Sa Rayaga para gin-grab rong oportunidad para sa...
0: Ayos man abi tanan niya mga programa at gobyerno, may mga problema. Para sa tupad. Pero iba nga nagkakinahangan, wat hatatawi. Pero iba, pabalik-balik ko tang telinupad ro na.
1: Oo, pabalik-balik, tanan, tangan tupad, una tayo.
0: Una tayo mao. Oo, diba? May una nga ike, nagahikahos. Katodong Roliboy. Ay, wag yun. Eh nga ni, ay litsi bay galiwaw. No, ang ating, roatong kaakig, ikaon talang it fried rice. Kun, may budget ka.
1: Ay, kun may budget. Ay, kun what budget.
0: Pero, ay, iwa, ron nanay.
1: Iyan, mga prayas ka ron sana. Sa iyo, bugwit, 15 na makaroon eh.
0: 15 makaroon, hay. Representative. Sino gawin na kayo ron? Mga first district ka ron?
1: O, gani man. Pati yung gano'y sa audio. Gintol man pra maalain ko na to.
0: Tawag nga ni, ay may nabatian ta ako na maginagasuot ang audio ng iba.
1: O, gani. recognize.
0: Sisyon siguro, sisyon siguro kahapon sa kunya palalawigan.
1: May nag-sisyon.
0: May sisyon.
1: Okay, anyway, di na siguro na ito, mahatong nga mga information ag-report, no, halina sa ito nga area of responsibility, particular yes, sa sigundin sa ito, katong nga probinsya, taklan, agray nga itong balita, ay ginatod ka ito, at more power pro by UTEC 8-in-1 coffee mix, ag Santon Plus. Live nga nag-report yes, sa ito nga naman sa municipal police station, para sa Todo Birada, ako naman si Katodong Rolly Boy, Herrera, at Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report.
0: Abugid nga, salamat ha, kay Katodong Rolly Boy, Herrera. Good morning, anay, kay Nong Gido Reyes ba? Nagbugaw-bugaw si Nong Gido, ho? Kay Ninita Bait, ha? Good morning. Nakikinig kami si Ate Clarita sa Loktoga, Libakaw. Ano ra? Kada adlaw. Ayan, suno kay Ninita Dait, no, nagapamati sa ni Auntie ng Clarita sa Barangay Loktoga, Libakaw, adlaw-adlaw ita programang Todo Berada.
2: Todo Berada. Berada.
0: Bago kita hilipat, Rong Life Extension Philippines ay may paghihwaton nga mid-month sale hinaga September 16, no, Wednesday. Ang kung may una sa nga mid-month sale, may una ron nga 10% discount, especially sa vitamin D3, no? Ang may anda pa nga libreng CBG ag ECG. Ngani ano paro inyong ginahugat? Mag-abelion ka mo, itry ang mid-month sale, ay magawas nga may 10% discount, ha? May una pa nga pre-CBG ag pre-ECG. Ayan. Oras sa Pilipinas, alasay 55 na po na umaga. Magabalik programa ang Todo Berada. Agroray nga balita ginahatod katon. Be the best. Bigaling, bimig, magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasa.

sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na na, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Seth Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash Shally na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
10: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
9: Okay.
10: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
9: So, tinake
10: ayun
9: po
10: niyo yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
9: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
10: Siguro mga 1.5 months.
9: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
10: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
9: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
10: Senator Inahe.
9: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
10: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
8: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
17: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto, kakon?
18: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
19: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
18: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
19: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
20: Kapoy!
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: D3 Bio.
23: Ako si Jomner. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Pamakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Si Ma'am Annabelle, nang-nueva isiha.
27: I-try ko po itong rice ko kasi
0: Yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
0: every
2: much.
0: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kasi, tama.
0: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Okay. Balik kita banwa sa aton karang nga pag ililimaw ang sa gihapon. Padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
13: Todo Berrada. Berrada.
20: May ging padaya katon nga mensahe no si Irene Gonzales no. Agsuno ka na kung rokapitan ay may transparency nga ginatawag hindi kunta magginulo ro pagpili dapat abi kinamitingan it council ag pumuguyo suggestion kada isaga agduyon do paga kasugtanan good morning katudong Judel ay ano pangani rumitingan ag ano para kasugtanan ay tapos yon hapanaugon agang-agang abawion pataron ag magpamiting ituman ay may una abi kitang hasayran nga ro kapitan yut aro nagahugag paot ana na ginapahisayod sa anang council makasayod yut aro council kat may nagreklamo, may nagkagadikyo, o may gingbayluhan, o nga panaugot agali ni kapitan. May mga mauron niya mga senaryo. Kato ha, ang mga katodo, no? O mga pilang bugan niya nga nagkaliwan. Kat ginapausuyan it beneficiary. Ruray ang presidential scholar fund nga ra, no? Nga tig 20,000 pesos. Aga 5 per barangay. Ang mga katudo. Oh. Asayran niya takot. Ay, nadikyot ang manarungan ato ni Kuwano. Ay, hapanupod yung tagalimanan ni Kapitan. Oh. Pangutanon mo ro council, wangan ni Kasayon.
13: Todo Berrada. Berrada.
20: Wangan ni Kasayon. Ay, si Kapitan taro nagmato-mato rito it identify ag panao.
13: May punto ang bawat komentaryo.
20: Kung sinuro dapat nga pagatawaan, no? Ah, mga katudo. Ano yun? Taro nagkakatabo ka to eh. Nga i-identify ni Kapitan, garo yun nga nang ha-identify, do yun yung rumakasamit. Kura yung tig 20,000 pesos, no? Nga

0: ang mga katudo, no? Aga maintindihan it mga pumuyo nga kun mga daw matsarapol, matsarapol do na tabo, no? Nga bi harat ramon nya hagabutan dayeg ataro hatawan ay limang bilog malang raw ang kitat mahimo kara. Ay kun mga tigsang libo kun taro di may 100 man ka mga beneficiary ugaling ay tig 20 mil abiro lima. At total of 100,000 pesos mga katoto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Good morning anay kay Dr. Jones, ha. Aga kama naman, no? Good morning. Shout out man kami sa Barangay Luktuga, Pamili Asyong, Karuran, Bait, Tamayo. Tanan ko nga mga igbata sa Luktuga, salamat gid. Ayan, suno kay Jeffrey Asyong, no? Nga nagapamati. Abot ang mga liba kaunon gali.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Sino man kay Tres Hermanos, do mga ano ra? Kayo ano? Kayurot ging kayoy pagid ni Kap. Di ko maintindihan kung ano butaman ko ano ra? Kayo rot ging kayoy pagid ni Kapitan. Dayaro gusto nyo nga mga 5 years termino ro mga Kapitan. Suno kay Tres Hermanos, no? Di ko maintindihan, bossing, ha? Kung ano ro butambagon it kayo rot ging kayoy. Tama, kayoy gin mataro pagbasa pagid ni Kapitan. Dayaro gusto nyo nga mga 5 years termino ro mga Kapitan. Ayan.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Do yun do pagbasa eh, no? Hindi natin mabasa it, hindi natin maguptan eh, basta kagoy eh, no? Kago, ro mga kago, rot, ging kagoy pagid ni Kapitan. Ayan. Hindi ko mag-get ro ang butang bago ni Tres Hermanos, no? Mga katodo, no? Kapres ko rin yung pinaka-latest nga rin, umata sa kamaligan. Same issues man gihapon. Oh. Agharon do mga inunga, nagaguwa o tasanda. Nagapa-interview, nagahambal. Nauna man na kami sa listahan. Pangaywa man na ako sa katapusan, tapos naduga tang habayluhan tama na ako. Oh. Ay mas serious taron do na tong gingtawan ita presidential scholarship, no? 20,000. Sambilog sa mga nakaabil. Ay, nagahugugan niya ni Itsegakyan, 4 wheels. O, hamakon mo ron, ha? Nagahugugan niya ni Konoimot, 4 wheels. O, may igmanghod nga abroad, may nurse. O, manami ro estado it pagpangapuhi. O, hero pang utana, siin manakara. Aging kayo, oy, ni Cap Idol. Okay. Okay. Ging kaguoy nam no ging katon kumbaga ding ging nagmukhang kawawa ba no ani Kapitan parang ging pamukha niyang kawawa
1: todo berrada berrada
0: no kay Tres Hermanos ging kaguoy ni Cap Idol. Okay. Ging obra nga makaguoy no ni Kapitan. Okay. Halos tanan dayaro gina istoryahan makaron no durayang 20,000. Ag sayod man naton nga may mga ging paguwa man nga guidelines, no? Do problema, ro guidelines halin ikto sa ibabaw, pag abot iya sa ubos, ro nagapa-implementar, nag-ubrat at sariling guidelines, tama? Ro barangay may sarili-sarili ang guidelines, o at pagsundar ito, ro guidelines nga ging panao, or dapat dayaro sundon, ha? Hagos man tanan eh, pati man yan mga purpose nga ra, may una man niya mga guidelines, naging ubrat, anariyaro, anda nga mga family, ano ay tawa, family leader, ha? Tapos sa mga senior citizen niya ra, ro, rayang ginatawag nga ra nga layi for the senior citizen, naging ubrahan tat other version niya sa lokal. Ah, nagmato-mato ta sana basit ana sa andang ihibago. Wa ta ginasunda ko nanoro. Ginabot din na nakasaad dito sa expanded senior citizen

0: anak.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ha? So do yun do, kuan ba ya, makaugugot? Nga ginaubrahan tananda it, version matanandat patakaran, version matanandat sugundanan, no? Ano pa? At ano yun eh? Senior citizen, four piece, tapos dayang arang presidential scholar, sa tupad wa matat problema, no? Mga katudo, no? Tupad wa matat problema, do problema yung kararo, nag-attendance, gapakita rito, gabuyot yung itsilhig, magpa-picture, maghawan-hawan to tsangkiri, tapos na, ha? Ang mga katudo ay siyempre, rayang short term is 5,500 pesos, no? Rayang long term, ay rayang 17,500.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Asaira natin dun. Ay siyempre, nagapangutan naman kita eh. May daywang version makarundo. At tupad nga na may short at long terms mga katudo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ang iba nga niya ay nagreniklamo, aman. Ay gusto man at kung talagang magkaparti tupad, ayakman patag, pobre man sanda, no? Kung bagay deserve man kung andang estado it pagpangabuhi. Ay galing, sa limited slot, mga puho ang abi, ay datot ang reklamador do andang habuol, ha? Datong reklamador, aman, ay ipost ka sa social media, makatumakaranga, bisa nakasamit yun, no? Ay matsa gusto na dang ipaagil at sa perming harassment ro ato niya mga barangay official, no? Nga sandaro may isog, no? Pagagpagagon do ato niya mga official ay hatatawaan yung dahil ni Mau, ibalik ko man ni Mau to sa tupad, mga mauro ni istorya.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit, oo. Maluoy ka, kurason.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Oh, sige, aywan anay nato nun it makadali, no? Total, haagyan malang manaton ita istorya, no? Rosesyon galit aton niya sanggo niyang bayan na hinaga pata. Martes, no? Ang si SB member Kitsi Loses ay matsamay outside activities makarondo, PCL. Ha? Aga igto imaw naging kabahin. Ruaton ko tang pamanawon makaron, ay mangayo kita update, no, kay SB member Kitsi Loses, no, sa amon niya king istoryahan last week. O galing according ka na, ay pag-aobrahan pa yung ITO. Executive order ba? Agro mag-aobra karahay si Mayor Joris Bautista Sucro, no, ro office of the mayor. Agot kun may una yun nga IO, ay ma-activate rayon ro task force dengue, ah, mga katudo.
1: Todo berrada, berrada.
0: Suro yun, pagali ha, ro nagkakatabo makaroon ha. Ro anang resolusyon, wa pananaha kwanto eh. Kung hasugong gun, ay wa pahabasa, no? Kung aprubahan o kung hindi, no? Ay doon na ato niya ng ginagagas, plus do pag-activate. Ay so ginahugat paro iyo, no? Ro pangutana, hinono, no? Matawo rong executive order ni Mayor Juris kasi hindi ta kahugat ng mga biktima nga ra. Ag hindi ka timo kahambay nga, hindi ka pagsugurot namo.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ay sa kaabong namok ka ra, gumawa kayang simpanimagay o sa sud kat bagay ay may unang namok. Ah, mga katudo, no? So, hindi na paro sesyon ha. Nga ni, hinaga pata kita makapangayo ita pinaka latest update ka ra.
1: Todo berrada, berrada.
0: Okay, sunok kay Boy Andrade, the problem with the government program and implementation, palakasan. Good morning po. Tama, tama, taruhin mo nga ron, no? Yob Andrade, tama, taruhin mo nga ron, no? What ang problema sa implementation it programa, no? Kung ginasunod, o galing, hay uwa nga di ginasunda, ang nag-airal do ginatawag nga palakasan system.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ayun do, bot hambago ni Yob Andrade, no? Nga nag-monitor katon makaron. So, nga ni, hugat-hugaton lang nato na, no? Ang mga katudo, no? Ro, session hindi na, ang hinaga, i-update naton, no? Si SB member Kitsi Loses, ang pangutan o naton, imaw, no? Kundo iyo nga rahay saan o may ipagawa. pangutanon man naton si Mayor Juris Bautista Socro, no? Kung baga may una unin mo nga iyo nga nakatagana nga ibigapagawa, no? Anytime.
1: Todo Berrada!
0: Berrada! Yung aton niya pagabantayan ay seryoso hontara kasi una-un kita sa alarming stage, no? Alarming status. It dengue, no? Ay pagkatapos ko alarming era, outbreak na. Oh. Ay yama ko mo 100, kwan yun eh, 138 cases, no? Ro August kita ro 56 cases. Rayang July is 25. September may 43 yun, nga wa pa nga ni matapos, no? Katunga pa yung kita it binugan.
1: Todo Berrada!
0: Ayan look ta mga katudo, no? Kasi ro dengue nga ra, wakatimot kalaban-laban naman, ay wa nga nit bugong.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Pag tinama ka wakat pang pa-hospital, ag basta yung rinang, ag applyan ka kung nanong higuyamot, no? Ay, mabayukot ka imo sa binit, no? Or base maging resulta pa ko imo karang akamatayo.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Nong Vincent Chua, no? Nga nag-monitor man makaroon. Sa aton karang pagpangalagad. Idol, bukod lang itpalakasan sa tupad. May nasairan ako na ilista kita, basta tunga kita, kahit hindi ka na magsilhig. Gali.
1: Komentaristang
0: siguro nga rahin bukod at manami. Ra. Ilista ta ikaw ha, basta tunga kita. Oh. Bisan hindi ka hun magsilhig, oh, hamakon mo taron. Gaguwa yung mga istorya nga mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Kung mauron nga istorya, no. Pero kung imong isipo, no, pwede tay. Ha? Umbrahot mga barangay opisyal, no? Nga hambagong, sige, butang taka ha. Gabuyot-buyot kayang manat silig una, magtutidog, magtiniyog-tiyog kayang manas, na matapos manaro. Inuras kasi, hasta malang mat alas 9 yata, alas 9 imedya, no, itagahon. Tapos yun, pilang oras malang mat sa apat nga oras kada adlaw, ha, mga katudo.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Ay, sa apat nga oras nga ron, pila malang manimong tingting pungko-pungko ron nag, kung mat sa nahuya ka man, tutapdos mo rin silhig, no? Ag pahuwagsakon mo rin imong utak, ha? Aro imo inang panghawan, panggahit, pahuwagsakon mo, kung hambagon man manang nagatrabaho ka.
1: Berrada! Berrada!
0: Ay, nako, maluoy kakurason kung magmaurat aron nagakinatabo nga rano. Ah, mga katudo nga nagaguwa yun doon mga istorya di on amor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Kinatry pa nga ni Kuntana itong matawagan makaroon si Andagaw Punong Barangay Juliet Melgarejo galing matsaagang-agang unmakon eh. Wagong minuto lang abi, no? Kasi out of 16 barangay, Andagaw ro may pinakamaabo, no? Ag sa amon niya pag-uistorya nga to, may sarili matang paging or misting masin ro barangay Andagaw, no? Nga magamit sa pag-misting, no? Ay ro ginagamit ko nung nga bugong makaw sa misting, di hamak nga mas maisog ikumpara sa perming ginaginamit, no? Kung mga previous, no? Nga sarangot ang makapatay gid itay mga mosquito nga ra, no, or mga namok, no, or day mga dinggi carrier nga ra nga mga mosquito. Ah, mga
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agro mga eskwelahan, according kay Kapitan, katking padaghan na nakita ita matawag kung ta ako ka pa, yung galing ay, tao ko makahingabot pa kita, pitong minuto lang, dong. Nagamonitor abigali si Kapitan, no? Para matawan man naton ita nagakaigo nga oras ro barangay Andagaw, no? Agro mga pumuyo nga hindi mag-worry kasi very active, no? Mahugod. Aro inyong ina it barangay, no? Si Kapitan Juliet, no? Kasi according ka na, ay may andagon niya mga eskwelahan niya ging pang mistingan or ging paginga, no? Like abimanaro ansat. Andagaw Elementary, no, ang kung ano pang mga eskwelahan nga sakop ita anak ra nga area una sa may barangay Andagaw ang mga katudo, no. Oh, ay do yun do, no, at least ro importante hay active, no, ro inyong mga punong barangay kaysa gapinabungog baga bisan sayod na may na hospital huwag itay mo gaawag sa BSW. Oy, BSW, aktuan ay manakamutog mag pangusisag ilistan nyo, mag-submit ka mo triporto sa DOH or sa Municipal Health Office.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay. Ro barangay Andaga, waro andang ina. Ita barangay, si Kapitan na Juliet Melgarillo, iya sa pihak naton nga linya. Kap, good morning.
2: Good morning, Katurong Judel, no? Good morning din sa tanan natin nga Kapuya Mate at Todoradjo.
0: Okay. So, pilang adlaw, abingara, no? Nga ginapukusan ko, Gidro, kaso nga rin ta dengue, no? As far as Kalibo is concerned, no? Kasi ro Kalibo, may 138 yun, no? Ka mga kaso, no? Agro Andagaw, sa 16 barangay is leading nga may abo, no? 38, no? Cases, no? Kapitan, kung hindi ako magsaga, no? Base sa record, it Municipal Health Office, no? Aga, kung nagtaliwan nga ni Makon nga itong mga Dinomingo or Inadlaw, ay hatalakay ko ra, aga, nagtao ka man nga ni Kakon it idea nga kamo, wagin nagapabayag, pero may kamo nga nagahugag, no? Para nga matapna, no? Makontain, aruraya nga nga pag-ilinabo it dengue, no? Kaso it dengue, ina sa inyo nga barangay, Kapitan na Melgarillo, ma'am.
2: Ay, yes, tama ka, Katulong Judel, na it is so alarming, makara, no, nga. Tutuka na ito, roraya nga ra makaroon nga, na yung dengue cases, iya sa Banway, Kalibo. Actually, Katulong Judel, like 2 months ago, bisan wa pa ka ito, nabuhuwa, rumakara nga ra nga, abu is kasi dengue, ay may mga nagganda na kami, if misting or fogging. No, agro yun ay coordinated kita naton dun sa aton niya AMHU. So, sa nakarapi, Katodong Judel, hayro nagapareko dyan kakaroon sa amon niya barangay na sa aton niya health station. Eh. So, recorded namon una ha, sa mag-adtulat ha, na nagpatuon ay last data naton is 17. Pero record niya rin sa NHO, ay, siyempre, sa mga hospitals doon. Mga riba ko naka-confine din mata. So, harun sanda di karun sana nagbuo. Ay, siyempre, iba mata nga rin nga naka-confine na iwaw mata rin gaad kumang riba sa barangay mag, magpatuon pa. So, harun doon nga, hindi lang kung ako karun do inyo kutanon, bukod niya at doon yung cases at dengue no, sa ako niya mga kabaranggayan not only in barangay Andagaw kasi riba matay hatret matananda ako sana nag-adtuman wala sana nagpa-record so sa kung basihan natin natin sa Todong Judel doon doon yun niya rin niya mga recorded cases ay dapat yan eh malarmawan kita sa ruyon po yung ha wala natin kung yun na huyak ruwa record so yung barangay Andagaw ay hindi das mat ano ro ako nga paging pero ako din napabot sa ako niya ano yang barangay Andagaw nga pero ako niya ro nya paging kay bukod aron imaw it bulong lang no sa ako niya dengue undi ginatabog lang naton pero mga namok nga nagastay una ri karon nga lugar kay pero bukod do ni tambay nga matap na naton matap na

0: Dahil nga lang nagtaliwan nung no, Saturday, nag-conduct kami sa fogging, no? Rako niya mga kagawad. Nagsunod sa ato niya taga MHO. Ay, nanuhay. Mga wago niyo sa nga ron nakikitaan pa namon sa mga pamalay. Nagsunod niya ni sa anda mga bintana.
1: Huwag ihapon na naginabuha. Wala na napaksi, ah.
0: Yes, wala na ba yung ginaano ha? Kasi, wala na mo nakita't oras na mag-ano ka ron, mag-buol. Pero namun, nagating nyo naman dun sa mga maanong lugar, mga mahigpo. Tapin pa kung magamo, no? So, haroon na lang ako na ginaayo, makaroon. Wa is bulong sa dengue. Bukod is ato niya kaugalingon ay mag-koopera na maglimpyo sa ato niya paribo. Aton naman ng mga bote nga may mga suhod na tubig pangpakulbo naton doon. Give time sa aton nga palibot nga aton nga limpiuhan. Aron din lang man karo doon ang idea. Iwan man kita ka meron fogging malangaroon na temporary ang ginatabong natong doon ng sarunyan na lugar. Pero masahilo karoon sa iba.
1: Okay. Mangutana ako. Mangutana ako.
0: Ako niya gusto ng panawagan na katulong jurer.
1: Okay.
0: Pero sa kapatid barangay, last year, patagel, nagbakaroon kita is fogging machine.
1: Mm-hmm.
0: Aga, may bungong mata kita nga ginagamit ni karon. Aga, coordinate kita sa ato niya ngayang MHO kung gakanda kita is fogging kasi hindi kami pwede mag-fogging kung uwait mga da ibang mga taga MHO.
1: Okay. Kap, mangutana ako, despite of rayang-aranga recorded 38 cases, no? Ma-consider gihapon natong manageable tanaton no kasot dengue iya sa Andagaw.
0: Ay, siyempre din, manihay kita natin, no? Ang matakma natin, rato niya ron niya, dengue rin ako niya, ginabalik-balik, limpiuhan baga natin, rato niya kalibot. Aga, sa makarong doon ako niya, ginaubra, no? Especially sa akong kagawad on health, si kagawad Jennifer Milan yung nga, karong doon, magpanglimpiu lang kita. Huwag kita napabaya pag-abot, because, bisan nga ba yung dengue cases? Kailangan natin i-maintain na.
1: Magpanglimpiu ka
0: ba? Makarang nga-needle, no? Kasayod ka man siguro, mahagian man, is mga tupad, rato niya ron yung mga kabarangayan. Ako na ginahambay, Dani, inintinay na ninyo ro kalimpyo, ngaroon makaroon na inyong dina-enjoy. Kasi hindi adlaw-adlaw, may tupad. Una-una, doon yun niya ron halimpyuhan niyo doon inyong mga kalsadahon, doon inyong mga ato niya, mga lugar nga rin sa like, ato niya barangay hall. No? So, pero na po nung sinabintinar na maging malimpyo. Karoon kung tamang nga, kadayunin yung ninyo, ginumpisahan nga ron, na kayang kalimpyo ay ato imintinar sa adlaw-adlaw nga kanan.
1: Okay.
0: Rekonsirasyon is pumuyo, ay una man, ato nga barangay nagatatak.
1: Okay. Sige, Kap, thank you, Ged, sa timpok sa oras nga gintaon ni mo yan sa programa. Salamat, Ged.
0: Yes, ako mo yung salamat, Katulong Chirel, and good morning, God bless.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Preparado, tabi, permis, kapitan niya, Ray. Ha? Pag nandyan ang kalaban, eh, alam na nila, no? Rodengue nga, no? Tama, matanga, ro, paging is pang tabog. Pero, Ray, ako, no, hamba ni Isbikitsi nga panibagong bugong nga ginagamit, ay sarangot nga makapatay, maka-elimina ita, namok, no? Ay manamit, siguro, kung mauron. Nga hindi ang pangtabog ay tabogon malang naton abi sa ibang lugar matabok-tabok malang runamok pero kon doyon tamatod nga kayat ang pumatay itnamok ruro yung bagong kemikal ay ruin dumanami no aga according kay kapitan ay mahamba na ng manageable bisan nga mauron kataas do kaso ay manageable tanang daro kasot dengue kasi may regular sa naginahimo nga paging makaroon na sa Andagaw.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Alang-alang na oras naton mga katudo. Pahinagahan talang si SB member Kitsi Luces. Ay seryosohon tara ha. Ay hindi naton masairan. Wa kita nagapangamuyo nga base sa pilang adlaw kita undo biktima. Pamilya taro biktima at dengue nga ra mga katudo. Ay wa kita kalaban-laban kara wa kita bungong ra. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ang komando inyong Anchorman, ang alarm

0: ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo Komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon, malaliman ang imbestigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo. Masaway sa lipunan, may respect na Radyo Todo. May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes, mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Maliwalas ang panahon, timprano pa, mainit na. Bangod timprano pa nagbutlak sa aring adlaw. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 ng barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok. Tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong agapanay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga natawan na namat pribileo nga makabugtaw, makamukat dong mata. Nga may ginhawa pa. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Martes. It's payday. Sa mga nagabaton 15 katapusan. Sa mga 15:30. Sa mga ghost employees. Pizza 15 na kita. O ay 15 dias na lang. Oktubre na. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunit mahilit na gabaga. Nagaaso-aso pa nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Unwa kamot pantel ko, kamin una kamo sa mga magayo nga baryo at sityo. Una kamo sa Mantigib. Una kamo sa mga dalagsaan, Uyang, Alfonso 12. Una kamo sa mga Bilin, Bato-Bato, Maria Cristina, what pantel ko? Basta importante ah, may cellphone signal, agload ka. Diba gani ni Richie Litora? Kung may cellphone, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, pisan at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500 88.

0: 8-6-6-6-0 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa aming official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa aming official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Una kita sa Dayagat Panyempo. Update na rin sa PAGASA. Easterlies, mainit nga hangin, alin sa dagat Pasipiko nag-apekto sa extreme northern Luzon. That's why nung panyempo sa Batanes, sa Baboyan, Group of Islands, may magakagakang awgan, magugag-umundong kayangitan, may pagdugdugdug bangod kong easterlies. Ag sa Metro Manila, nabilin nga partit pungsod kay Banong Aklan, ron nag-apekto katon, localized thunderstorm. Ngayon ko naman tayo nagagugag-uman. Ako naman nag-uugan-ugan man. Bangod kong localized thunderstorm o galing, magpupamatsyagang kita. Kapinuna sa mga kilid sa pa, suba, mabukid-bukid nga partit aton nga probinsya sa mga posibleng hapon nga pagbaha ag landslide. Ag may weather disturbance. May bagyo po sa labas ng Philippine Area of Responsibility sang kamahinang bagyo, tropical depression. Sa distansya ang 2,675 kilometros este kong Samar Aglite Provinces. Una sa may Eastern Visayas Region. Bit-bit ko rin ang mahinang bagyurong hangin. Nga nag-abot 55 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nag-abot 70 kilometros kada oras. Baka sarangan yun ha. Aga magayo pa ng distansya. Nagatipon pat puwers sa mga kasimanwa. Ag ang anangandap. Posible nga mangin tropical storm da. Ag masi mangin typhoon pa. Nagahugag dayang tropical depression pa north-northeastward sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras. Samtang dong hangin nagbaybayon sa bilog nga Pilipinas, so far so good. Mahina asa kasarangan, agrong temperatura man sa Metro Manila, abaw sa kainit man. Gaabot sa 32.7 degrees Celsius. Wapat at yabot karon nung heat index ha. Nga sobra man 40 ha. Iya sa Aklan sa Kalibo. Ay abong building iya, abong strukturang himo sa konkreto ag mga sagaming nga naga higopit init. Rawaton nga temperatura mainit man gaabot sa 31 degrees Celsius. Hindo ng gabi eh magamig-gamig sang kiri 23 degrees Celsius. Makaron nga alas 7:44. Temperatura naton 27 degrees Celsius. Masilak dong panyempo. Hangin naghuyop southwest 6 kilometros kada oras. Bugso nagabot 15 kilometros kada oras. Air quality ay okay man.
1: Todo komentaryo.
0: Fair. Duhaton nga air quality. Alas 8 hasta alas 12 rong utro adlaw. Masilak pa pero pagabot alaw na alas 2. May portion at kalibo nga posibleng may mga pagbubuit ugan. Alas 3 hasta hindi ng gabi eh. Magugag-umon doaton nga panyempo. Wapat direktang epekto rayang magayo pang bagyo, mahinang bagyo sa guwa kong Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Sa kabugusan ko aton nga pagililiba. Kahapon banwa nag-deliver ko anang privilege speech si Congressman Jess Marquez. Ngarong titulo, The Cost of Waiting. Aga, natuhoy ra banwa, kore nga problema sa aton nga mga drainage, mga problema at pagbaha, ag samot saring mga problema nga ginaatubang ko aton nga mga pumuhuyo. Agdong nasambit nga privilege speech, gin-refer kahapon sa House Committee on Laws kong House of Representative. Ano rong unod ko nasambit nga privilege speech? Standby! Ag hindi na makamanumano taman, what diba Congressman Jess Marquez?
1: Todo komentaryo!
0: Sa pihak nga parte, ginahugat nato nung kopya, kurengin file nga kaso, cyber libel. Ngayon file it mag-asawang Attorney Mayor Simonet ag Attorney Omar Francisco versus Jonabel Mijares. Daya kasugpon para gihapon. Kumanang nga nagkinatabo, halin pa 2024, ag bago ag pagkatapos e 2025 election. Ana parang epekto mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kasugponda kung kontrobersiya nga natabo sa New Washington involving kagawad ninyo na dura nga nagpid guilty sa gin-reduce nga kasong cyber libel into simple libel. Agsambilog tayo mo sa mga complainant kara. Tatlo na sanda nga complainant versus Mijares.
1: Todo komentaryo.
0: Sa pihak nga parte, kahapon, committee hearing man sa kalibosang gunang bayan, natuhoy ko ginainusoy ni SB Rivaldo nga mga materyales halin sa old, dating Captain Helmy Harris Building nga makaroon ginakayad ay ginaobra nga National Museum of Kalibo. Ikaiwang National Museum sa Western Visayas. Pangaiwa pagangra sa Western Visayas nga National Museum outside of National Museum sa Metro Manila.
1: Todo komentaryo.
0: Kung sino nag-agto rumang dinimulis banwa nga mga materyales. Sin gid man mag-agto? Agbat sa abo tang nagakaduga sa aton nga munisipyo makaron. Do transformer sa tindahan, wa pa nga ni makita kung sino nag-agto. Dong ribolto, ating may bitbit sa Santo Niño, sa dating Aloha, hindi man makita kung sino nag-agto. Ronggin dimolis nga mga materyales sa dating tindahan, siin man mag-agagtugon. Agbat sa wagi kita, itbinate. Kung inainusoy nga rang missing nga mga propiedad, itatun nga banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: SB Emerson Lechica, sir. Chairman at Committee on Infrastructure, itatun nga sanggunian. Hakita gun na ginainusoy nga ra ng mga nagakagaduga, ng mga pagkabutang kwa ito nga banwa?
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Ay, nako. Ano? Abong manakaut materialis sa ito nga munisipyo at Kalibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon, balikan, taron. Sa kabilugan man kwa ito nga pagililiba, dayang ginaligar nga pag-opuner, it mayuriya kung sanggo niyang bayan itibakaw, including Mayor Tim Judicio, kuring appointment ni former Mayor Agis Bemember Bagto Zapata ag former Agis Bemember Bill Llorente. Nga sandara nga daywa rumaga pungko kunta nga mga bagong Agis Bemember. Siyempre kungak daywa ro sanggo niyang bayan itba libakaw ay si dating SB members Navarosa, Tonto Navarosa, aga dating SB member Tim Chudosyo, hay nagapungko tamakon nga mayor og vice mayor itlibakaw. Sukuwang itdaywa. Aga dapat punandong kuga nga daywa para makompleto rong wago nga regular member itsanggunian. Agro daywa nga ra, si Bagto Zapata ag Otoy Villorente, may mga certificate of nomination man nga gilabuitan halin sa andang mga

0: nga manugtag-os sa nabakanting posisyon sa sanggunian. Pero pangutana, dong konseho baga sa permanent and temporary vacancy sa sangguniang bayan? Pwedeng bagabagan it mayuriya it sanggunian? At pwede bagang bagabagan it sangkalkalde pro appointment it yang daywa ka mga dating SB member? Sabton tarun hindi na.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang sa may hagkaparte, nagainabo, ganagainabo o mga barangay. Ang nababutang makaroon sa agang-agang, akapingidoan ng mga kapitan, korayang 20 mil nga ra, mga kasimanwa, nga ayuda nga ginatao it national government para sa mga graduating students. Nationwide, konsen kada barangay, may allocation banwa nga lima ka mga eskolar nga magabaton it tig 20 mil. So, butang bagon, 100 mil po yan. 100 mil. Ha? 200 mil da eh. 100 mil nga infra, 20 mil nga scholarship. My God, pangara! Ha? Nga scholarship program.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nag-umpisara, isyo sa Kugon Leso. Konsiin, Rokapitan it Kugon Leso, ag sekretary, kinasuhan, it daywang ka mga estudyante. Bangod nga ni nga, rungin na butang, nga beneficiary, tag mga unqualified, disqualified, hindi kwalipikado, nga dapat maging beneficiary kong program at gobyerno. O galing dinismiss it sangguni ang bayan it Leso rong reklamo, bangod ko no kong lack of legal jurisdiction. Sinundan it Barangay Briones, nga nangin makontrobersyal man. Ha? Dayaman nga pagpili nga rata mga eskolar ni Kapitan De La Cruz. Sinundan banwa, it iba pang barangay, rong kamaligan. Ato ginakusahan man si Kapitan Rolly Sukgang, ay pati ungat kagawad. Ha? May pamilyang maestra, siman, may sagakyan. Nangin binipasyari. Koray nga nga scholarship grant nga 20,000. Agaraguman! Wow! Si Kapitan Itilda Iman Yuman it kabugaw batan. Nireklamo man ko ba nga estudyante? Ayrong pinili man gamangin beneficiary ko rin programa mga bukon man kunot kwalipikado sambilog pakara bukon pat residente it barangay kabugaw batan kundi halin pa sa Kabugaw, Altabas, Bukondat, Batan.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nadugangan na naman ang Bukol Banwa. Ha? Ag problema, it naga problema kung yani, nga si Kapitan Itilda Iman, it Kabugaw, Batan.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Dugangan pa ko rin ang mga reklamo nga ra. Ngayon nga file kontra ka na ita mga BHW. Sos Mariones de Garapon. Pati ko no ra itong tagaan at yugta nga itong inobrahan ita project nga waman magaong si Kapitan sa tagana hato naga file matreklamo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kung kay dating Vice President Emmanuel Pilaes pa, what's happening to our country?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:55. Unahon tanay rayang gindeliver kahapon. Nga privilege speech ni Congressman Jess Marquez. Ay doon na ipa-explicar ta kana. In layman's term. In layman's understanding nga maintindihan. Kuhaton nga mga pumuguyo. Rayang nga ng privilege speech nga may titulo, The Cost of Waiting. Nga gin-repair it plenary.